ngata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore oh, hangata batho ba ba-creste ka streaky ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ah, e re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fihlela ka 4.

0: Mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sa metsi ka gapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ga tsosa di
1: fe ke re ba ske ne ba botsa go gana motho yo re kwa o kae ka mohopola mohlankane mo sotho thapelo bulane ke mmamagigelo wa ka matediletswe ke selwana se maiphotlhamae.

gae o tlhong feta ya le godimo e bile go ena mo tshabu wa dibuka tsa number 1 ha o jile go mogera o petition se medjana tsa mo 40 sa gae hapo hapo

sa watlana ha monate sa bja bja re sa sa masuka ka sa ruthuta ka Horiman 92.8 o dikela hantla 104.3 ya ke nan thwa

0: mamadiba wena iringa ha o hlapa mariba o ya nyelowe o bane ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tlekele boebwa lo magana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phethimelo wo yana ntsenyetswa bya lo dinkontsa ka yana ya ntseng ang adimile hore ke nne ke solo phanya mautu wa ka kuri mampa ya ka ya libika ka yana ka nke woli ya mohau e le nyona isopa atla e foke e ka sitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tshebeletso o theoa o di modimo ho ya tlase maotu ka ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlolokele bo bjalo yena khaitsedi ya ka laela e mapone ya ongile nga monnate ho tloa ho renga tsa bolesh rubonga ho di gela hantle ho renga tsa bolishume le metso e mmedi asantsa boka di khomo ka go sepalangwa nsa ha o lapeng mo ditsong lona teng mo sebetseng wa ho ka ofapa kana o kentse headset ya hao ke bitsola ka ke tape ke mwana wa habulane ke mshimano wa ka mono ka kwadinya ha so di ke botleng a tla sale balala le tlatsa stadium wena o tle bitse ka o reke kwading Highlander sa stadium hanka tla sa thaba le pantsula Taba yese pono mping ha bu matswalwa Mutenga ke busanga jwalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso ka sa lihlole ntshotsho le boetele pele ba mogana taelo matsuso a ile morena gwa bane theko ena ke morena wa thaba ho tlotlele tsiela borraro ke le bofela gona basotho ka wona khotso pula nala ke la bone la bone ke la mashome a mabedi ka metso e supileng a kgwedi ke ya borrobedi selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e me e tsheletseng re dutse hantle Wili mamatsatsi ama kholo ama bedi mashume ama raro ka motso o robileng a monno o le mong ke bo paki ba go itsaletse fela matsatsi yane a le kholo mashume ama bedi ka metso e supileng a thinyane beke e tsofalanga ke ya mashume ama raro ka metso e robedi ha thutu ya letsatsi lena e le ya ketetse pedi le borobong 2009 e sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PCFM ena non le monnate le bititsweng ya fela selemela morning drive show emo e fo ona ke wa bana ba gwale o ya tseba go thapelwa ke le lomolo banna ke ya o bona go sontso kokota nomoro tsa mohala plus 266 599 56 8129956 Wrima PCFM Yale Kutala Hasola Hantatai Umunati Umunati
1: Kitabo Fera Mabuli
0: Submarine Bakubu
1: Akukupentate
0: Retsamaitsela Mme wa ka
1: o modimo ntate o modimo mora modimo ya o halalelang ntate ke seng ho ho ke ya le boha go bana o mile wa re babala o tsimo le ro le tsere sa itsebe o tshwantse ke re tsatsi la ho loka ho bana o le modimo ke le boha ka mora wa hao o mo tsitseng ba ke sa ha e ne tsang sa tsebetse o ntse o mo babale ntate ke ya le boha o tsere ho ha ke tla qala le tsatsi a go bua le dipelo tsa bana ba ha ba sentse ba tlo le buga ba re mokana re ya le boga go bana go tsenwa go re buritile a me ya rona bo le le mba le tsia da tsire ya le boga o tse ma di tsenwa mararo la di ka tlo la mora la me o khala le nna go di jalo amen
0: amen e sa marin bakubung Morena Modimo wa matshidiso le kganya le kgotso a o etsetse ka go le ka gore ke o jwetse o bohlokwa mme wa ka bophelong a ba moifo wa bana ba gwale ka sitana le go ba sotho ka kakaretso.
1: Ntate ba leboga.
0: Amen mme wa ka.
1: Amen.
0: Nomoro tsa ka tsa mohala plus 266 599 56 le 2121 9956. Ha ke na ei butle ke tswele mona butle ke etse tje butle ke etse tjena ke tle ke bona gore na ke mang ya ka banga le boko tsa din lena ke la mashume a mabedi a metso e supileng ke batla go bona gore na ke manyana le boko a ke ya etse registration ya nan le boko ya a ka etse registration letsatsing le ke a qala ya nan le boko anna ke a hopola hore bohle re na le boko ka nnete empa ya nan le memory kapa ya ka ngola boko bona buting o tontshagela ha ke re ya nan le boko empa he ya nanga le memory hore ya nanga lwetsa bua ho ka hopola kapa bana mogena wa ka mogena masisi a o tla tswa le tsona mo kana masisi ha iba ha yo ya ka ba le mmomori ke a qala amen
2: amen da ga le go mmali yo
0: ntate ga di khomo mazinot na morotsa ka tsa mohala plus 266 599 56 le 2121 9956 ega sitana a ile re futsela ka letso go e jaka lebesi re futsela ka letso go e jaka lebesi amen
1: amen ga ke be feel

0: ere ke ema tshekitsaneng ere ke ema tshekitsaneng nkhono tsheu hanta temolo le qele aus le hata magalaneng ntate ntlhane hanta temolo teko a u tima kwae pela tsheu ntate selemela ntate semela hanta temolo le qele ga ke na ha monate ka go tshebeletso e monate tshebeletso e bitsitsweng ya re ba ha o morena ga ke na ha monate tshebeletsong e monate tshebeletsong e bitsitsweng ya re ba ha o morena uri ma PC ya fam namoro tsa ka tsa mohala +266 599 56 le 21219956 atinyane Facebook page PCFM Lesotho lenane o le bitsitswe selemela PCFM Lesotho lenane o le bitsitswe selemela ke nna yeno ke apere ntho e tshweunyana je yaba ke beya letsogo lena molomong mona ke nna yeo ke apere ntho e tshweunyana je yaba ke beya letsogo lena molomong mona Facebook mono ke post e ntšha haholo ke posti e ntšha haholo wena ya nang le monyetla wa Facebook sebedisa Facebook ya hao wena ya nang le monyetla wa WhatsApp sebedisa WhatsApp ya hao 62009956 ke di butse ka ofela gorotse kenang a kwano ha ntatae re ba hao morena
1: ba hao mmae
0: mechija
1: se ba hao ha se se o se wa ntele bana le tsala ga se tsabela ho wena ka ba hao mmae
0: re ba hao morena mechija
1: ha me no ga tola
0: morena mori ma matsiriso le khanyalo khotso a o ba balle le ba ntlweno nneso
1: ka o tsala tsala le na mokwena
0: amen nna ke
1: ha me no ga tola
0: re ba hao morena re kopa bohlale ntate ga di gomo WhatsApp re ba hao morena
1: ba hao morena
0: go ma tumo
1: ile ba ma tsaka ka di
0: tsaka
1: ka tsaka ka tsaka ho na o le modimo a na le sema o le mo le lefatshe
0: ba ha mo rena me mak amuelo mo happy
1: ana lo khona tsa
0: mo rena mo di mama tsiri tsola ga nyala go tswa ba ba lela ba ntlo ya mme wa ka
1: ba na le jwa lo tsa
0: thank you mme re ba ha mo rena re ba ha mo rena ka letsatsi la lefulaka le sekelalla le thabe le keteke tlholo hoba Jesu o tlonlata ankisa ganyenye ya hae ya ntate ntate ntsebenye wa mosia a le ha ntate molomatala WhatsApp re ba ha o morena
2: re ba ha o morena ntate u tswa jamanyelo ya mathe u tswa ntapela tsa bona ha ba gapela ba re re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena benji benji Amen, amen, walk. Reba hao morena. O seke wa ba le taba gore na mang o nagana eng ka wena. Se ka sitiseha go fitlha mo o yang ka lebaka la ntho tse bua yang ka wena. Re ba gao morena. Baskwam maswabi e ditse ya ntatemolo tsa utse pela In Grace Facebook. Mekia ulebu wabaskwa maswabi kabu tsetsi bunu ba hao Facebook mo.

0: ba ha o morena
1: ba ha o morena mme
0: morena matsep e
1: nya le ja mogala mme la o ke a o fili ba mo tsala
0: ga ba ha o morena morena matsep
1: ka matsep
0: e mene ngwane eso re ba ha o morena ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu ne mafako khunanyane Alena Sarreta, Facebook. Kile bua botsetsi bonu ba ha mme mafaku khunwanyane. Facebook mo. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena tate.
0: Nkhuma tshepo.
2: Wa nka lo fa ho ntikane. Ke sonya ha e ke a phela. Ke nkhono matshepo o kwalala.
0: Amen e nkhono wa ka.
2: Amen.
0: Re ba ha o morena. Tafita are. Ntate ruta matsohonga akantwa ke kopa ho ipheta hantle mo le mongwa go tlisiso tafita are ruta matsohonga ka ntwa mema mopera mabitsa wa le kaota ale hatama ye ka tlase re ba ha o morena
3: ba ha o morena
0: ntate tsukulo
3: batao lwantsala sala ba ke ke ba o hlola ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate tshukulo mo hai
3: ka tsofane ntate
0: amen ntate wak e ba ha o morena pele ya ka etlotlisa morena moya wa ka o nyakaletse ho modimo mo pholisi wa ka re ba ha o morena mwana ditsela a le kwading re ba ha o morena
4: re ba ha o morena
0: me mamopi
4: so ho fa re bana ba ha o ho di tsaka o fe o ra di tsetse mo ha o ha o se na ho fe re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena me mamopi khumari
4: ha tsama ntate
0: morena muri mo matriso la kanya go tswa ba balele ba ntlo ya mme wa
4: ke le
0: go hanta tlo ho ena ho re ya hao e phethehe bana ba hao ba khethehe fa ba hao morena me Alice Magomo a le lengkutung re ba hao morena
5: re ba hao mogana wa leso
0: masale
5: botlo ke wena fela empa ba tswa ba tsebe ba la tsebetse ke tsela
0: ke ba ha o morena masale
5: amen ga tlala
0: morena muri mo matsiritso le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya honeso
5: ga tlala wena ha o jona
0: amen nne so

0: re ba ha o morena bokanga murimo wa khanya ntate di baba wa letlama thamae e ka tlase WhatsApp re ba ha o morena ke honga bohle ho adora ke ba ha o morena morena sthabi ale ha nkhono mamarewu re ba ha o morena
1: Rahadi go hopa mogena ke ntse ke tshela ka wena ka mengwa ha le mengwa ha o se tshabela sa go ke ba ha o mogena
0: ke ba ha o morena rahadi ntumenga ya matete
1: ke ba khutsa mo nesha
0: amen ngwanis wa dipe

0: bahau morena ke lengolo le monnate le ngoletsweng nna ke ntate ka mehla ga ke lebala pelo ya ka e a nyakalla austsile a le kgobitswana ka motseng Facebook mme ke ya o leboa ausi wa ka ka tshietso eo mono Facebook. Ba hao morena di thusang a dipelaelo le masisa pelo ke ba hao morena ntate dimpho mpholo a le ha ntate molo ramoseka Facebook ke a o leboa ntate waka re ba hao morena Jehova ke modisa waka makhutshumane nkhasi ale dithabaneng Facebook ke ya o leboa makhutshumane nkhasi ke ba hao morena
1: ke ba hao morena
0: ntate le hloka
1: o le tsone lo mo tsuya sa le tsimeng ke le tsaba ke ba khopo ya sa le mo khatong wa batho ke ba hao morena
0: re ba hao morena ntate le hloka
1: amen e kholo ngwane
0: amen ngwane so morena modimo wa matshediso le kganya le kgotsa ba balele ba ntlo ya go ntate waka ke bomanga ba le ba aparwa ditshweu ba tlatsitsweng ka madi a konyana re ba gao morena ntate tshediso le nto a le borogong bo bonyane wena o tlo e bitse ka gore ke borogwaneng motsemogolo maseru re ba gao morena
2: aba ha o morena
0: sa khomo
2: se tense di ba sa maria le tareng ya tifela di ba se le se tlhase matla a sona ke bo phile ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa khomo mo kiritla
2: ka mma se poli ngwaneso
0: amen ne so
2: amen ne ho
0: re ba ha o morena ha le fatse le pepesa bo be ba ka le pata di ntletsa ka ke o Jehova fela mo moya wa ka o tlanga o fumana phomolo a o se dieketseng a le ganya ha e ba o noleketse o engwala bjalo a o se dieketseng a le ka mono ka tsuku WhatsApp re ba hao morena
3: re ba hao morena
0: me mmaro risanga mokatse
3: batla morena a sa fumane Obano o mosa o le rato mo ha wa haike o sa seleng re ba ha o morena
0: re ba ha o morena me mmaro risanga mo katse thetsane le sia
3: o jalo ngwane
0: amen nna re ba ha o morena jwale ha le tsuhile le kreste batanga di nthotse hodimo mo kreste a ditsinga le tsohunga le letona la modimo re ba hao morena meyola alezambezi WhatsApp

e ba ha o morena ntaele morena ke mo fo wa ha o thato ke tla etsa ya ha o yohle le ha e ka nkimela dumela o ntlatse le ho sitweng a ho ka o ntshwarele ntate ntlhane ale ha ntate moloteko WhatsApp ba ha o morena ka lebella morena ka tshepo e kgolo a mamela mohua wa ka wa tsebe ba ha o morena ke kopa wa ipheta hantle ka lebella morena ka tshepo e kgolo a mamela mohua wa ka ba ha o morena Morena mamu ipone mweketsi ale phumulonga hantate molotikwe WhatsApp re ba ha o morena le bitswala ka ka tseno o le ngwele le sekela tloha bukinge ya hao ne mapheko ale thaba busiu e hantate molomo salla WhatsApp

0: ba hawo mun rena
1: ba hawo mun gana wane
0: wane su
1: ha ni ce zan hoto hofa no ya le tawo tuna ka o tsara ba le tsatsi ba hawo mun gana wane
0: men ma tabo khauta
1: amen
0: amen me wa tsamaya mo eti wa morena o se o tla fihla a o sile hata a le magalaneng WhatsApp

re ba ha o morena. Bana beso, e ka re ha motho a wela molatong o mong, lona ba o leleng ba moya le motsose ka moya o mosa. Mme o iponele e se re wa lekwa le wena. Ya ba ha ipolele lebitso empa ke meyola. Ha ke mo shebile hantle. Facebook.

0: Ke ba ha o morena.
1: Ta ba ha o morena ba uri.
0: Da teng khan.
1: Jehova o morena go na rentse phela ka wena. Ka mengwa ha le mengwa ha o se tshabelo sa rona. Ta ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena nda teng khan.
1: Amen le mo sanga morena.
0: Amen ntate wa.

0: Reba hao Moren.
1: Reba hao Moren, and the little bit of Moshanga Jehova.
0: Morena Tibel.
1: Jehova, I kill a fika laka, I kill Kosianaka, I mata pillas, I give a tena on a Gamanuel and Modimo, it is an official Mona. Reba hao Moren.
0: Reba hao Morena, Morena Tibel.
1: I should be telling me the letter from Kangamaki with the Pansa Flakarun could do somehow. Amen.
0: Ha!
1: Kalibito lanta tele la morale la moya o hala le lang. Jo fa mo ngadi wa khanya mo gana go tsonda tsho mo gana go na Jesu Kriste nda re tshaba tso hetse ten le fatseng. I koko be tsa tsa mo ha wa ha onta ti wena o le modimo re bolukile o re baba le tsho re bolukile o re tsela tsho ra hawetse. O re tsasa ka matla nta tsa matla o shele mafulofulo ya sangheria go tso re tsweme sonya le tsatsi le tsho tsho wena o le modimo. Re bona le tso hle ntate ya matla o she tsa sangheri ya hao le matsenyo a rona wena o le modimo re utlwa ntata rona ka matla mo yo galang ga ikokometsa Jehova ntate re tsabe pelwa ne ka go lonyena tsebe le tsonta tsa rona re go le tsalo di mola ga o ntata rona re ka bi ikokometsa le tsala bekse ja o fudiwa ho rona re kopa bana ba ba rona ba kene ba khulang ba di pikile bana le matata le tsi le matsenyo le ba di tsanka neng tsa mefuta tsa di ke tsa halo le tsa me a ho Jehova mo she ba se ba lo go le tseng le mafiso le ba tsanga le ba ghetwa le ba gale ba ga o ntata rona a ke ba kula nge ba police tsho malete ka ba kala tsapelo sina ke songa ka di bitsa ba tsho sa tse mo she ba fodile malete ba ke kitse ja motho nya ka gele ka ntle ba matlafadi ke ba hala le ditse ba hloka mesebe ke go go di bule ile ntate matla o se ba hloka masea ke popelo tsa bana di hloe ke sitse ha le matla ka bana ke le ditse pe o ya matla ke be tsho ya seng tsiri sa lenyalo tsho fa re iko go betsa ntate ba makaka betse le mahlomo le matshwenyo go ba inotse ba lanta ke ka ba kala o siwa ke beng ka bona o phumutse mo go ekele ke tla mahlong a bona ra iko go betsa Jehova ke kopa o hala le tele fatshile o hlela rona ditelong tsa batho Jehova ba matlafatse ba hala le ke khwedi ke tsong tsa manyala ka batla tswa tswa mo solo lo ka hona re o sebeletse wena o le modimo mo hawa ha o ntate le gato ba ka kopa no le matiri tswa mo yo hala le landi ke di bele bana ba bona bohle go tsentse ne tsa le fatshile ba tsaka le tsoka le bitola ha o ntate ka bikoko le tsong kopa go dumela bohle ba ka go aga ka selekane tsama na ke le ha o a tsi wa le modimo la fumana bohle le mo hore o rapela re tlhokisa lo bokana o le modimo ke be tsa di pele lo siela se ba ka o ka ona le ka tsohle tsa go na thato pete ya ha o Jehova re re tshele bitola ha wana le lo botse ba hore le bo kana ka le motsotso re ne yeng tsona hore be re tlhokisitse wena o le modimo male me a gona a mana mama la tende ke ne ka ona mabaleng a o ka di tsoko ka di fila ka dipina tsa tsa ya ka lo kamelo tsela ka merapelo ke tlhokisa lo bo ka wena o le modimo ka taolo ntse ka ya matla o tshe ka ona ga ikoko tsa phatlala tsa tlhoka madi a konyana ge di metse tsone tsa ona go Jesu ke morena re re tshele bo ka le bitola ha o ka mehla le mehla ntse te moramo ya o galalelang amen
0: amen morena tibello
1: ke mora tsi bela fa se ntse ke a tshebise le gwele pela botse ya tsa tsa mo shanga mme ke iko ko betsa ke phamisi ya fola ga lo ding ke o tswa tsone sa mahau ya tsa modimo a le boloke a le sigele se bana be so bo she ke ntse ke le rata mo ifo
0: ka o tsana fela le wena a re boloke le wena
1: ya ga le ka ntse na ho thaba ka o le botata ya tsa o tsare sigele tsa tsa fitla mo ho wanse
0: sentse re fihlile phepi mana beso
1: ke iko ko betsa ngwane so ha o le ka mo shata ga wana le lona le ka moya le hara rone kana
0: Hey, ha di ka mpatsa loka. Dimpe di loke ka mono ka bothabothe ka mono ne le le ribe. Hey, 92.8. Rentse re lokisa bana beso. Ka nnete di ka hodimo ho taolo ya rona. Ge ke ke begale la hla. Ke ke se le lahle ho hang le bana ba bo rona mme ke le beletse tshietswe matla ho hlaholona ka hona ke ke se le lahle empa e le mathata a tsela fela ao re kopanang le wona ho monate e bile o ya thabisa ho monate ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya palo ya lentswe kapa tshebeletso ena ga ba ha o morena e fella hona mona ho singa wa le mesonga ya letsatsi la la bone a go boela go kopanelo yena letsatsi nane la ho sane a mo kana modimo yena a ratile ho di ma PCFM Yalo khotla la khasola hantatai

mohawona ntate ke bitsa go wena ramasedi ya mona go le jwalo ntate ke memetsa le godimo la gao morena ya tsiba mathata le maimaru rena ya jerintso tletse re kileng ra imelwa ka tsona le

Ibitsa ba rubetseng tate dikubontse tshisa. Ibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mtini. Kere prompita yena haella le khotibo. Bane ba le kauti mo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be kauti. Ba tshubwana re ha fetwa mtini wa fetwa le polotsa ba nna le basana.

0: Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tshenolo. Gaolo ke mashume a mabedi. Temana ke leshume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Bantu dielwa sibuping sa mollo. La bone ke la mashume a mabedi ka metso e supileng. Kgwedi yona ke ya borobedi selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. Re dutse hantle hodima matsatsi a makgolo a mabedi mashume a mararo ka motso o robileng a monno o le mong. 239. Ke bopaki ba go setse fela matsatsi ane a lekgolo le mashome a mabedi ka metso e supileng. 127. Athenyane beke e tsofetseng. E beke yane ya mashome a mararo ka metso e robedi. Thuto ya letsatsi lena. Yona ke ya dikete tse pedi. Le motso o robileng a monno o le mong. 2009. E sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PC ya fam nanon le monna tena non le bitse nga fela selemela morning drive show le mo ifo ke wa bana ba kgwala ha ke tsebe na ke mang ke se ke tla bona fela ka go hlaha.
1: Omonat. Ke thabo fela.
0: Nguma tsepo.
1: Ei. Ke le ka le ka tsa maye le lona tsala le hate ke lo mane ma tshiki tsane. E hona mo ke di ka ba le botshata.
0: Ke tla uthisa ho ona.
1: Ha ke kale ntate.
0: Ke tla uthisa ho ona ma tshiki tsane ya nwa re fihla teng go.
1: Ke a le bona. Re buletse ka thatelo ke submarine ka bakubu ke yena se sediseng thatelo ya bantate ga dikgomo mahala ya Jackson ne tshitsa pela tsheu ne tshidi hatita ntate le hloka tene masali mkhunu mankapu ne alisi ne mathabo gauta nkgono dithabaneng ne mmarethabile polao ntate tshokolo ne mmakamogelo mogati morena mmatshepo ne mmatokelo mosutlhi ne mmamope wa lekaota gagadi nthomeng morena masitha ne yola gasandesi ntate tshepang matlo morena nkwane ne mmagorisang mokatsi morena sthadi ne mmamote ne mmapheko hatika ne mmafaku nkgono mmatshepo ya ba jale re kena matšheke tšaneng ya ba nkgono tshweu ausi lehata bana mona ba babedi
0: ntate ntlhane
1: ntate
0: ntlhane
1: o ke a leboa
0: le abuti makwae le ntate semela
1: ntate semela e bile ena wa go kela jale re bile ka o fela mashume a mararo a mesemerago
0: Watse ba nkgono wa ka ke le wile ho mena ha ne hle nkgono wa ka mogana modimo wa matsiriso le ganya le kgotsa o etsetse ka go le ka ho nkgono wa ka molemong wa basotho le molemong wa moifa bana ba gwale.
1: Ke a le ho hanta ke le nna le ho re e be nka ke modimo o ntsang ha o tshetse ka mahlo go ntse ke tswa o mapangwa.
0: Ah nkgono wa ka o hlatswitse pelo ya ka nkgono wa ka. Thank you, Nkgono. Ah, o hlatswitse pelo ya ka Nkgono wa ka. O hlatswitse pelo ya ka Nkgono. A re ka ga botsa tsela tsa gale. Ho re na re ile ra kgelwa ha re fihla ho kae. A re ka ga khutlela mateyanyetsong tseleng tsa gale. Ga yo botsa ho re na re ile ka fosa thifa ha re le ho kae. O hlatswitse pelo ya ka Nkgono wa ka. O hlatswitse pelo ya ka Nkgono wa ka. Pelo ya ka e tletse ya tsholowa. Wa tiisa maqaqaiyana ka. Mme ke tla ema Nkgoma Tshepo. Ke tla ema. Ke le emela Nkgono Matshepo. O monnate ebile o ya thabisa ho monnate ruri ya ruri. Hele ke thabo fela. Ya sa thabang yena. O bo sotse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba ma yena o ya loya ka nnete o mathile haholo ka pa ke mathile haholo ke atla.

mokgahlelo wa bobedi ye banga o tshwere mokgahlelo wa bobedi a ya bitswa mabitso a bahalaledi bao moya o halalang o ileng wa itlotlisa bjalo ka ditemana le dipesa leme mina thoko e ka sitana le mantso ya thapelo ha eba o ile wa tshwara nka thabela go tlo o kena.

0: fela pele ho mokete o moholo ha keiti e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani lesotho le shaesha o ka boetsa wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Ke tla iphumana ke ikentse bang a ha ona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona. Orima PCFM e ya lo khotlala gazola hantatai. Hotel hantle avane lesotho hotel and casino kuka ke ho le thata hore nka feta gaitsedi ya ka fela mona ai thata hore nka feta gaitsedi ile o ka nna ke butle ke batlana le gaitsedi ya ke tsebo ke na ka gapalo ya lentse ntshware ho thata hore nka feta gaitsedi ya ka ai Lwe na o ke ke ba ba feta gaitsedi ya o fe. Lwe na o ke se fete gaitsedi ya o fela. Bukeng ke mo batleng ke kutlo gona o kae? Nna ke mo a lenga hona teng. Ke kutlo gona bena nka mo fumana la. Ye? Jorna. Ke tla mo fumana. Hey. Re ke potelele ka ntina ke bone na. Ka ntina a ke tswale ka mona na e tla nne ya eng. Ke tsebe go kena ka gapalo ya lentse. Ene re tlo kena ka ha go yona. Ke tlo kena ka ha go palo ya lentse. Hey, ya bile la bone. Ya bile la bone. Empa ke tla iphumela ke ikentse ba. Tle ke batlane le yena ke utlwa gona e bena o ho ka nna ke ke batlane le yena nke ke utlwa fela gona o ho ka nna ke male ngwana di ke hloki ho potsela ntjile la la hae hae ke a matla ke a matla hae ba ka hlamo ile ke a matla hae ba ka hlamo na tshwere ka Tata ka natla ngwana wa batho tshwere ka natla ke ne se ke motsumetsa fela ke se ke motsumetsa fela empa ha ba ha yo re ke tsamaya empa ha ba ha yo e re ke tle ke tsamaye ke ne ke re mohlompe a ka re khatsetsa letlarara a ka re khatsetsa letlarara hore na o ya o kae ha le sikotjena hore na ha le maphatha phathe jena na ile na o ya o kae empa a ke mo fumane ka nnete o tlame a tshwere ka thata empa seo ke setse bang ke hore basadi ka lewit basadi ka lewit o tla hopola o le ngwana kgwale hore re kila ka tsamaya motsamao mona o tloa le ba le nna la Sotho Stadium ho le ba mane Masego Club ge tsa mabualo le mme Mofumahadi mme Karabo ka lona letsatsi le yona le mme Mofumahadi mme ke utlwile a ke ntse ke kenya nko ya ka fatshe gore ba tla le ba ka mane ne ka hatolwane ka hatolwane mo ba yo kwa la jalo kgwedi ena ye ama party e seng atolwane ye ama party ska tibe ama party go na atolwane ntle ke bona ama party ba yo kwa la kgwedi ena ama party mane ha tswa mono Matavu alo ka lebelo le potlakileng. Me a ke sebile mona. E o tla ba mathaka le belo le potlakileng a le ba ka mane ka mohale suku ka mono ka mohale suku mapalesa guest house ana mo sebetsi o tla ngwetsa la mafelo a veke yona ena tsatsindane la moqivelo mane e re ke kene ka hare ho ke kene bua lo ka hare ho palo ya lentswe

ya letsatsi letsatsi ile la labone labone la u etela kwedinga ena kwedi aidinga ya tshaelwa jalo mo sadi wa mo Afrika Borwa ka mora hore a eme ka maoto arrapele a eme ka maoto a itseke ka dula fatshe kanto nana bela di spectacles elenga di bokenetsa ka tsa mahlo go di bea o di mahlo wa ka le bakale tenga le o ke nana bela nga di spectacles ke di bea nga go di mahlo ke haellwa ke pono pono ya ka e se ile le rutu ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke nana bela binoculars le bakalete le o ke nana bela nga binoculars ka lona ha ke sana pono ya o ka bona selo se le gakala ke se ke na le pono ya o ka bona selo se le haufi ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke nana bela microscope le baka le tenya le o ke nana bela nga microscope ka lona ha ke na pono ya o ka phunyeletsa o ka bona botibo o ka bona bokahare ba ntho efe kapa efe ke mesonga ya letsatsi mo o ke tiananga le polelo olelo yona e ngodilwe khothwe anna arrapela ari pelo ya ka e thabetse Jehova le nakalaka le emisitswe ke Jehova molomo wa ka o ahlametse digatsaka ke tswe ke nyakaletse poloko ke poloko ya hao.

a o sheba mofuta wa polelo a se polelo potso ha o sheba mofuta wa polelo a se polelo makalo ha o sheba mofuta wona wa polelo ke mofuta wa polelo yeo re bolelwang ke mofuta polelo o bolelang mona ke ya bolelwa me ha re qoqelwa ka mofuta o mong wa motho mofuta wona wa motho ke le mofuta o bitswang mosadi anna arapela nkhono anna ineli mofuta wa kapa ineli mosadi me kgwedi nyena yena ye tshaetsenye mosadi wa mo Afrika borwa ineli beke ya qetela ya kgwedi ena utlwana a nna o reng a nna a rapela bibele ya ka ga e re a nna a bina bibele ya ka ga e re a nna a ya kopa bibele ya ka ga e re a nna a ya utswa bibele yaka ga e re a nna a lakatsa seo e seng sa gae empa bibele yaka le bibele ya gago go senya wa letsatsi le e ntsweng a ke morena e re a nna a rapela a re pelo yaka e thabetse Jehova le naka laka le emisitswe ke Jehova molomo waka o atlametse digatsaka ke tswe ke nyakaletse ke poloko ya gago ga o na manang le legonono ga o na manang le qeaqeo a nna ka go rapela Jehova ga o na manang le tikatiko a nna ka go tlotlisa Modimo ga re ka ga gutla ga ya setlhogong sa ditaba se re Eli mopresita le moatlhodi tswalo ya Samuel sefela sa Anna Samuel o kena tshebetsong ya Jehova motsamao o mobe wa bara ba Eli kahlolo ya ntlo ya Eli ba Israele ba hlolwa ka ba Filista a reka ya hapua go shwa wa Eli le baraba hai jwale ke ditse mona sefela sa anna sefela sa anna munna e mong o ne a le teng wa ramathami wa rathaimi Sofim wathaba ya Ephraim lebitso la hae ene ile Elkana mora Jorahane mora Elihu mora Tohu mora Tsufu Mwefrate o ne a ena le basadi ba babedi
lebitso la emu ele anna lebitso la wa bobedi ele penina penina une aina le bana anna yena ine ile nyupwa munna yeo une aya tluwe motseng wa habo munna yeo une a tluwe motseng wa bo ka selemo se seng le se seng ho ya rapela le ho hlabela Jehova wa magotla silo ke mo baraba eli ba babedi ho fin le Phineas eneng ile ba presita ba Jehova mohla elkane a kena mohla elkana eneng etsa se hlabelo o ne a nea mosadi wa hae penima le bara ba hae ba babedi le bara ba hae bohle diabo empa o ne a nea anna seabo sa batho ba babedi gobane o ne a rata anna le ha Jehova a ne a meile nyupa bibele ya ka le bibele ya hao iri basadi ba re ba le teng ba babedi me basadi bana emu wa bona ine ile penima yemung ile anna ne ba tla re tlo bua ka anna bibele ya ka le bibele ya hao dire anna murimu o ne a mo file kapa o ne a mo neile bonyopa ha mo neile bonyopa e ba anna letsatsi le letsatsi o tla dula a sosothelwa Iba anna o tla dula a gojwa ka hore hana bana anna o ne a dula a rapela anna o ne a dula a itsetse kamiyoho anna o ne a dula a fumana mantse a bohloko empa ka ha modimo o ne a mo file bonyopa modimo o ne a entse ka bomo Ne modimo a ntse a tseba hore na o etseditseng ka bomo modimo a ntse a ena le karabelo ya ditaba tsena tsohle ka ofela tseo a di etseditseng a nna Empa batho ba lefatshe ka ha ba tsebe ka ha ba patetswe di etsahala ke modimo ka ha batho ba lefatshe re arwane ka pari arwanya le sefahlo sa modimo ke ka hona bibele ya ka le bibele ya hao Ditlare bitsa ho nna ke le mo modimo ke le mahodimo nga
ke tla ho araba me ke tla ho bontsha letse kgolo tse o neng o sa ditsebe tse patilweng batho ba lefatshe ba ne ba patetswe seo modimo a se rerileng ka anna seo modimo a batlang ho se bona ka anna bibele ya ka le bibele ya hao ho senya wa letsatsi le entsweng ya ke morena e re anna a rapela a re pelo ya ka e thabetse Jehova le nna ka baka le emisitswe ke Jehova molomo wa ka o ahlametse dira tsa ka ke tswe ke nyakaletse poloko ke ya hao anna ha ntse a rapela ka hare ho mantswe ya hae anna ha ne a rapela o ne a bua mantswe yana

mohlodi thero wo ro shebilenga ho senga wa letsatsi thapelo ena le matla mohlodi thero wo ro shebilenga ho senga wa letsatsi thapelo ena le matla Bebele yaka. Le bebele ya hakao. Ere batsua esale ho sasa. Ba khumamela Jehova le ba khutla. Ba buela hae ha borama. King Elkana. Atseba anna mosadi wa hae. Me Jehova a mo hopola. Haisaisa. Anna a emula me a tsala moshimane a morea lebitso la Samuel ke hore mudimo utlwile ka hore ke kupile ho Jehova Anna a rapela Luyaka etabetse Jehova Nenakalaka le emisitswe ke Jehova Molomo wa ka o ahlamiseditswe digatsaka Ketse ke nyaka letse ke poloko ya hao Le wena nna wa ka Wena ya keninga ka ha o le nyalo We tsela ka dikhapa o siule motsiare ke ka lebaka la obane o sena pelei ke ka lebaka la obane mulimo a u timile ngwana ke ka lebaka la obane mulimo a u yentse ka bomo netseba hore modimo o na le morero ka wena huma mafatsi o rapele huma mafatsi o kupe mokana modimo Me modimo ka nako ya hae. Atle a teke tafole. Pontsenga ya digatsa hae. Ke hopola. Pale ye nngwe. Ke ne ke santsane ke le sealemoyeng se neng se le ha tshosane mane. Ka dilemo tseo. Ke ne ke sa le sealemoyeng se neng se le ha tshosane maa. Ebe ho fihla mme. Ke tla re ke mme hobane o ne se a nyetswe. Empa dilemo tsa hae di ne ntse di mo dumella o ntse o mmona hore e sa ntsane e le ausi. Empa ka ha o ne se a nyetswe. Ntumelle ke tle ke mo bitse mme. Mme ha fihla ho nna o nqoqela ditaba ke tsena buli ke na le bothata bothata bo o kenang le bona ha ke tsebe hore na bo ho nna kapa bo ho molekane wa Empa bothata bona botenye karapeng ke batla ho tseba hore na bothata bona na bo bakwa ke eng a itshele ka dikeledi a itshela ka dikeledi ke khutli ke re malaua ha o la jena jwale ke nako yo folang ka yo Mme o tlo njwetsa bothata ba hao. Mme bothata ba hao. Bo tla gagoloa. Ka re malaua. Ha o llaje. Motho e mongwe na ka hloma. Ke motsheya ka tsietsi. Motho e mongwe na ka hloma. Ke rata ditaba tsa batho.
empa ncha hore etle e fole ke hore inye ke leqeba hore etle tsebe ho fola buli ntate kalapeng o ya ntwantsa o ntwantsa ka hore ha ke mo etsetse dipalesa ka hare ho lelapa mme lelapa labo le se le ntshuela matla potso ya ka e kileng ka mmotsa yona e nngwe fela ha ntate ya o lwantsha a re ha o mo etsetse dipalesa na o na le peo na ntate ha re ha o molemele dipalesa na ntate o tla a tshwere peo na ntate bothata bona na ha boka ho yena na o ya tseba hore na bothata bo hokae o ile a itshela ka dikeledi a re ho thwe ke nna ya hanang ho lema dipalesa lenyalo la bona le la batla le thekesela goba ba le ba banka nako ba arwane ye mong a se a phela kwana e mong a phela kwana ho pheleng kwana mme a bona serapa se setle a mmathela teng a fihla a lema hwa hlaha dipalesa yebana hopola hore ho itswe mme ha tsebe ho lema mme ha tsebe tlhahiso ya dipalesa empa mosadi eno ka morao ka rwane le molekane eno wa hae a fumane sebaka sebaka sena a fihle a leme poloto poloto yena e fihle mo hlahisetse dipalesa ha e qeta ho hlahisa dipalesa poloto yena jwale ke kgutli ke botsepotso e bobebe ke mang ya nang le bothata bontate bontate bontate tlwelang ho hobosa basadi maloko tlohelang ho hobosa bana bana ba batho dulang fatshe o tlang fatshe ka mangwele jolo ka anna kgumama o rapele jalo modimo yena a tsebe ho hlahisa ka nako ya hae pele ho nako e tla ba nako ka morao ho nako ha e sa tla ba nako nako ke e fihlileng bontate tlohellang ho hobosa bana bana ba batho batswadi tlohellang ho rwahaka bana bana ba batho ho dudisa bana bana ba batho majwe a motsu ka hare ho manyalo a bona.

0: Mama ka mangole o etse thapelo.
1: Ba ha o morena.
2: Ba ha o morena wa nesi.
1: Ho mangap.
2: Ha ke le bo e ho seng ho hotle, e ntseng ke morena. Ya boneng le nala ne ka pelo ya bonne. Bo ba ne ene ne ka pelo ye bonne ho ba ne. Bonne matla a bona a le mangwele. Anna a rapela. Ena ena ne le batla.
1: Mm.
2: Go ba nona ke ba hore ya re tshepisitse. O ya tshepa ha.
1: Yes.
2: O na rapela. A jwe tsa modimo. Bo hloko ba hae. Ha na le bo hloko ng ana nye fula ke mosadi e mong. Ene le ka se go tsena bo di dina tshe le teng. Tshe nye fula wa sadi ba bang ka ba hubosa. Ke pa ka le ba ka sela la thapelo. Anna o ya tetele tsa re pele ya ka e thabetse Jehova. Go bane Jehova o la tsosa se khobo seno a mo falisiya. A le bakala infela la thapelo. A le bakala ba ya tsapa mangwe. Ka hona bo nne ha re di ela kgwedi. Ke o ke ke re nna ha re bo nne ha ka ba bo nne fela ka kgwedi. Ha ke beng bo nne ba sibili ka dinako tsohle. A di kgwedi tsena tse le shomele metse mmedi e bile ge le bonne ke itse ba hore na re boma ke tse ba le hore na matla a rona a dutse go kae matla a rona a mangwele ne Jehova ha o mo bolella ditsetsi tsena le kumutung ditsetsi tse o gathata ntsa le fatsheleng wa utlwa bile wa araba ka ba ha o morena ngwane
1: ka ba ha o morena ngkhomang kap
2: ba le kele nna.

Yale mosadi e mong o nahana hore matla a hae a ka hanong. Mosadi e mong o nahana hore matla a hae a ka hanong ho bua haholo. Empa mosadi matla a hae a mangoleng. Khumama mosadi ba tenya bo penina ba tenya ka ntle ka mona le matsatsing ona ana. Mosadi ya sa tswafinge ho theola dikahare tsa mosadi e mong hore bana ba motshe ba teng bo penina le matsatsing ona ana. Khumama fatshe mosadi o rapele, khumama fatshe o rapele mosadi.

bana le basadi ba semba ena le dilemo a hlaka nqina ho sena letho a yi ho ilane letsa a fumana ga haona letho a lebe ho lane letsa a fumana ga haona letho a ikene ho lena letsa a fumana ga haona letho watlafatse ka mangole watlafatse ka mangole o humame o tshwanele anna o rapele ba teng mo penina mme ha o kaya ka dipuo tsa bo penina o tlo lahlehelwa ke focus ha o kaya ka dipuo tsa bo penina o tlo lahlehelwa ke morethetho wa lenyalo lena la hao o tlo lahlehelwa ke morethetho wa o aha lelapa lena la hao o tlabe o shebile kapa o mmametse ditaba tsa bo penina ka ntle ka mona e ba jwalo o hlobohane o lahlehetswe ke sefahlego sa Modimo ha o loketse gore o ipe ha o finyane le yena thapelo e na le matla kgoma mafatshe mosadi wa eso mosadi wa Lesotho kgoma mafatshe mosadi wa Mosotho kgoma mafatshe ngwana kgwale kgoma mafatshe wena submarine kgoma mafatshe wena morati le mothuletsi molatelle ngwana ntatae ebe o bopa bopa magantha ana ohle a o fela a o sitang tlase lefatsheng jale o a tsebilele ka gae ka mmuso Modimo yena a tla tsebe o sebetsa pelo ya ka e tletse maswabing ntate pelo ya ka e utlwile bohloko ke mosadi e mong ntho ya e etsang ho mosadi e mong ba teng basadi be e le gore ga ba loketse ho tshela metsi e be ba ya itlhatswa ho leba mesebetsing ha nana ka mosadi e mong ba teng bo penina le moraong ona ba teng le matsatsing ona ana mme ha o ka wa shebana le bo penina wa shebana le taba tsa bona o tlo lahlehelwa ke focus ya ho o shebane le sefahlego sa Modimo kgumama rapela mosadi kgumama matla a mosadi ya mangoleng kgumama mosadi kgweding yona ena yeo le e tshwaetsweng e le mafelo a yona o tle o bone Modimo ha tekatafole pontshenya ya dira tsa gago utlwana a nna o reng utlwana nkgono a nna o reng o molomo wa ka o ka o ahlametse dira tsa ka molomo wa ka o ahlametse dira tsa ka ho ba jwetsa ka moo Modimo a nketseditseng ka teng ho ka ba jwetsa ka molemo ka mohau wo o ko o fumaneng ho mogana Modimo ho ba batho ba lefatshe ba ne ba hlotse mohlompe ba ne ile ba re ba matha dingaka ba matha yena ba tswa ba kena ho yena ba kena ho yena ba tswa ba kena ho yena ho sena letho leo ba le sa le etsang a hlotse motho wa lefatshe empa ho senya wa letsatsi le entsweng ya ke Morena
ke tla ho wena mme wa ka ke tla ho wena ke re thapelo ena le matla le o senge wa letsatsi huma mafatshe o rapele rapela ho ba ne thapelo ena le matla humama o rapele ho ba ne thapelo ena le matla ho di ma PCFM ya le khotlala gaso la hantatai

mabulibuli lenna ke thapelo lenna ke thapelo ya ka hore modimo a ka nkarabe ha ke tsebe ho etsahalanga ka nna lefatsheng basadi bohle ba ya nyatsa hohle mo ke fihlanga ntate abea pelu e khubedu ye utlileng a bohloko a re ke sabi ka mona ka tia tiane ntate bulane thapelo ena le matla nkile ka eba e mong wa basadi ba bitswanga ka mabitso ke bitswa mmamalente go le jalo ka wa ka mangole ka rapela qetellong ka fumana se njang ka ya sepetlele le maemong ano molekane wa ka o na ntsa a emele nna le ha jwale ke ntse ke na le tshepo ya hore ke tla tshwana le mme a nna re ba ha o morena a o tsele Khumama Khumama o rapela.

operator ke bua bua lo ka tladi makutle ke mkhaya nane le monatela ditaba le bitsitseng a fela the midday le nane ola ditaba hore nya pele o kopana jwalo le tshepo pitso the funk master Jesse number 45 ya hunter ta efela ke le bakania ha ile la bone tjena ha o mona o re ba ha o morena ha ile la bone tji ha o mona mo watsamang o no re ba ha o morena o tlo bona na o tla thaba a ukwe monate hore nya boraro o kopana le mo E4 wa the mansion BWOTZ BWOTZ ata mama nate le bo mabum bum ke bua ka DJ Boots nano le bitsitseng the mansion ya hunter dife el afternoon drive show horenga ya botshelela ditebuo phi nkwebe ke mo supisi a o nke monate o be horenyane ya bo supermane mo tla kopana jwalo le my name thapelo ena ke wa hale kanyane ba ga lang ka ngwana nanong le monate le bitsitseng a fela se hlohlolo le nanong la ditaba yena o nke o be horeng ya borobong mo tla kopana jwalo le ngwana ngwanana laelae mapone ka le nanong le monate le bitsitseng a the roots yena a nke anyulwelo yena o be amane horeng ya le shumele metso ye mmedi na go ntsane tsa bo chechella kwana na go ntsa bo ska nghulela galo kopane le mmino o monate wa house music ho fitletse wile o kopana le nna hate hape horeng ya boraro ka meso mane ke ka mogo le sokwana lena ge le nnele tsana ka teng e betsa ha monate 365 days 24/7 wena ke tswile ke tsa maili ke ile ka se ya di clever mogala modimo wa matsiditso le ganya le khotso a mpolo ke le lona u fikelletse go kopana hape hape letsatsingelane la hosane ke a tswa mo chesi wa mmemma mohale e mo sehlana kwete ntate wa butirile wile a u sinthabisenga le a u simole bueng ke le ba hantle ha sodi ke motseng Motenga ke buisang a bualo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi sona ke sa ke wa tefelo tefelo ena ke wa matsuso ka sa li hlole ntshotsho le bo etelle pele ba mogana taelo matsuso mogana kgwa bane theko ke mogana wa thaba mototlele tsiela boraro ke le bofe la gona basuthu ka nnete ke tswile ke tsamaile a re kopane letsatsing la hosane babae babae hlalefo wa ha mtutsi up next.

ha mediere ha ho le tsena he re hatela pele ha re ke re tsena ho dipatlisiso tsa rona he mo mamedi ho seng hona me mo mamedi taba yeo re ke re tlotla re sheba ho seng hona ke sebupua se bitswang Jonathan mamedi sebupua sena se o tweng Jonathan ke sekolopata se tumeng ha holo lefatsheng me ho latela pali ya sona le nalane ya sona ya letsatsi le letsatsi yeo ho ka ha thunjwa le hemo wa medi e teng direkoteng tsa lefatshe me hemo wa medi ha re sheba sekolopata sena seo se hlaloswang se phetse dilemo tse ka bang lekgolo le mashome a robong a metso e mene ha o ha ka nngwa hona jwale se ntse se phela le ha jwale mme ke sekolopata se seholo sa mofuta wa Seashells Giant Tortoise se bitswang ka moamedi se bitswang mohlomong ka lebitso lona leno la boga science ka gore ke Alder Brishells ka mohe go leng ka teng mme se dula St Helena sehlekehlekeng se seholo lewatleng la Atlantic borwa moo se dulang mabaleng a Plantation House le hae la mosisi wa St Helena mme he moamedi ho hakangwa gore Jonathan e hlahile mohlomong kapa sekolopata sena se hlahile ho e ka nnang ya ba dilemong tsa 1832 ka hona he moamedi ka selemo sena sa 2026 ho nkwa e ka nna ya ba dilemo tsa sekolopata sena se ka nna sa ba dilemong tsa bo 1994 le ha o le jwalo he moamedi sena ha se dilemo tse hlileng ho ka thweng ke tse netefaditsweng tsa letsatsi la tswalo empa ke taba e hakangwang fela le ho ditaba tsa diketsahalo ha ho se ho shebiwa ka tsela eo se phelang ka teng mme lebaka leo ditsebi di sebedisang selemo sena sa 1832 ka lona ke se tliswang ke hore St Helena itse ha se tliswa sekolopata sena se ile sa tliswa ka selemo sa 1882 mme jwale se ne se sentse se hodile ka ho fetisisa mme seo se bolela hore ka nako yona eo bonyane ho ne o ka nna wa hakangwa hore ka selemo sona seno sa 1882 se ne se ka nna sa ba dilemo tse 50 ka hoo ho ka etsahala hore emo mamedi e be dilemo tsena di ka nna tsa feta moo mme Jonathan e bitswa e tlwaelehile fela ka gore he moamedi ke sekolopata sa Seashells mme go fela go le jwalo e tswa Seashells empa e se e qetile dilemo tse ka fetang 140 St Helena mme se ile sa fitlha sehlekehlekeng seo motlhomong ka selemo sa di 1882 moo go tloa ka nako eo he moabedi se ileng sa phela sebakeng sona sena sa Plantation House e le lehae la St Helena Helena ka moo heoleng ka teng go makatsang ke gore he moamedi go fumanwe setshwantsho sa Jonathan sa dilemong tsa bo 1880 moo e neng se bona jele se sentse se le seholo ka go fetisisa ga mmogo le batho ba St Helena setshwantsho seo se thusa go tshegetsa kgakanyo yane ya dilemo tsa sona he moamedi tsa gore ka nna ba selemong sena se dilemo di lekgolo le mashome a robong a metso e mene mme taba eo tlileng e pakagatsang ditaba tsena moamedi kapa taba eo go ka go atlhisiwang potso go yona ke ya gore na gobaneng ga sekolopata sena se tumme ga kana-kana Jonathan he moamedi ile ya roba rekote tsa botlhokwa tsa lefatshe ke phoofolo ya gale ka go fetisisa e phelang lefatsheng e tsejwang ka bopaki bo teng ke sekolopata se tsofetseng ka go fetisisa he moamedi se kileng sa tlalegwa Guinness World Records he moamedi e beha dilemo tsena tsa sekolopata sena di le boemong bono ba 194 ka selemo sona sena sa 2026 mme ka 2026 ile ya boela ya kgethwa e le Guinness World Records
icon e leng tlotla e kgethileng e fuang batho kapa dibupua tse nang le bohlokwa bo ikgethang nalaneng ya direkhote tsa Guinness ka moheoleng ka teng. Mme Jonathan e phetse nakong ya histori, sena ke sona se etsang gore he moamedipale ya sona e makatse mme e be e ngolwe le direkhotseng kapa ditlalegong tsa lefatshe. Jonathan ha ka ngwa gore he moamedi e tlhaile ka sona selemo seno sa 1832. Me morena William wa botshelela o ne a busa ya Britani. Queen Victoria o ne a sale ngwana nakong eo. Go ne go sena dikoloi tsa sejwalejwale, go ne go sena sealemoya kapa yona thelebišene, go ne go sena difofane, go ne go sena inthanete, go ne go sena dikhomputa tsona tsena tsa sejwalejwale. Empa Jonathan o bone phetogo ya lefatshe kapa sona sekolopata sena se ile sa bona phetogo ya lefatshe ha lefetoga go tloga metlheng ya dikariki, dikepe tsa kgale le go fitlhelela metlheng ya dikoloi, motlakase, dithelebišene, mehala ya thekeng mmogo le di-inthanete. Mme mmuso wa St Helena o tlhalosa letshwao lena le tlileng le phelang la phetogo tse kgolo tseo he moamedi setlheketlheke sena se ileng sa di bona kapa setlheketlheke sena se di boneng. Mme sena se botlhokwa gagolo gobane he moamedi ka Aporele go na le mafosi se a ileng a tlaelela a bontsha metšheng ya ditaba e ntseng e gasana le lefatshe gore Jonathan e leng sekolopata sena se bonagala se šwile. Empa mmuso wa St Helena moamedi o ile wa tiisa ka la bobedi la April 2026 gore ditaba tseo ga se nnete ke lešano. Jonathan o ntse a phela mme ebile o ntse a bonwa Plantation House, Guinness World Records ile ya tlaleha ditaba tsena mme ya ba ya di tiisa ka moheoleng ka teng. Mme seo re ka ga sešhabang ya moamedi ka bophelo ba sekolopata sena le go ja he se tsofetse gagolo-golo empa se ntse se a tlaya gore se nne se fule jwang, se ja jwang le merogo. Mme batlhokomedi ba sona he moamedi ba dula kgafetsa-kgafetsa ba se fepela ka dijo beke le beke go thusa go maatlafatsa gore se be le di-vitamin, di-minerale, di maatlafatsi tse teng go sona. Mme he moamedi go latela yona Guinness World Records e tlhalosa gore sekolopata sena se tlile se rata diapole, dibanana, empa botsofadi bo se amme go jwale he moamedi go batlang go se go foufetse ka lebaka la go bitswang ka gore ke cataracts he ka moheoleng ka teng. Mme cataracts ena he moamedi ke yone e bontshang taba ya go latlhegelwa ke kutlo le taba ya gore jwale se sa tlege gangata gore se nke monko kapa gona go utlwa monko. Bofofu bono bo seng bo tlhalositswe. Le ga o le jwalo he moamedi kutlo ya hae ya ditsebe e ntse e le ntle, mme takatso ya dijo le yona ka mokgotshwanang go latela ditlaleo se ntse se nepagetse. Mme bafuputsi moamedi thaselo ya bona ile ya ba ditabeng tse amanang le taba ya gore na gantle DNA ya sekolopata sena e ka tlhaloseha jwa. Mme bafuputsi ba ile ba thasella sekolopata sona sena se bitswang Jonathan gobane ke se seng sa dikolopata tse kgolo tse tsebagalang ka go phela nako e telele ka go fetišiša. Mme go kile ga nkuwa sample kapa mohlala wa DNA ya Jonathan bakeng sa dipatlisiso tsa science. Mme bafuputsi ba batla go utlwisisa gore na diphoofolo tse phelang nako e telele di kgona jwang go sebetsana le tshenyo ya disele he moamedi le phetogo ya DNA ha di ntse di tsofala. Sena se ne se thusa borasaense moamedi gore ba utlwisise botsofadi le mafu a amang a manang le botsofadi go latela Guinness World Records ka mo yeolang ka teng. Mme Jonathan he moamedi o ka ipotsa fela gona motlho o monye e dula go kae le bomang. Jonathan he moamedi e dula Plantation House. Dikolopata tse ding le tse tharo di dula le sona gona-gona moo. Mme go na le batlhokomedi bao e tlileng ba leng teng ba tlhokomelang sekolopata sena letsatsi le letsatsi go latela ditlaleo. Mme taba eo he moamedi re ka ga ithutang yona ke ya gore lefatshe mo ga re phele nako e telele re le bang. Go na le dibupua tse phelang le nako e telele le go feta batho. Jwalo ka ha re tlhalosa he moamedi gore Jonathan he moamedi e leng sona sekolopata sena se e tlwaeleileng ka lebitso lona lena la Jonathan se phetse dilemo tsena tse lekgolo le masome a robong a metso e mene ke go latela fela diphuputso fela tsa dikgakanyo. Mme ka nna ya ba go latela ka moo go tlhaloswang ka teng se feta dilemo tsona tsena. Mme Jonathan ke sekolopata se segolo se tsejwang sa Seychelles, empa
se seng se pheta se phela se hlekehlekeng sena sa Saint Helena ho tloa ka selemo sa 1882 ho hakangwa hore hemo wa medi se hlaile 1832 mme se bolelang hore ke ka patlhaloso ke hore Jonathan hemo wa medi e ntse e phela mme e phetse le nako ya pele ho dikoloi pele nako ya di-radio le di-televišene di-computer le di-internete se ntse se phela le gona jwale tjena hemo wa medi le ha e le gore he se se foufetse kutlo ya monko e fokotseile empa ha e le tabeng ya go utlwa le go ja sekolopata sena se ntse se itswelela pele ka go ja mme hemo wa medi taba ena ke buka e phelang ya nalane ya lefatshe sepupua se boneng meleko e mengata ya batho e tlhagang le go feta marena a fetoa mebuso ya fetoa mahlale a fetoa le lefatshe le a fetoa di-digitale ke yona hemo wa medi e se e bonagala e busa lefatshe yona jale tjena go tloa gale ga e dintse di fetoa Jonathan hemo wa medi ga e sa le ele sekolopata se ntseng se phela se ntseng se bona ke taba eo hemo wa medi ge ka ga ithutang yona gore na lefatshe mo go na le dibupua tse phelang ka tsela e e kgethegileng hemo wa medi yeo ge ka ga ithutang gore na motlho o mongwe ga o etswa diphuputso ke borra science jale ba ntse ba tswela pele o etsa diphuputso gore na ke eng se etsang gore sekolopata se e phele nako e telele ka go fetišiša gagologolo mofuta ona wa sekolopata se segologadi se bitswang Jonathan se tlaileng se gakangwang gore se tlaile ka 1832 mongwamedi le ga e le gore he go gakangwa gore ka nna ya ba ga sene se go fumana record eno ya 1832 e ka nna ba ene se siwale sekolopata sena he mongwamedi se tlaile mongwamedi ga re gatele pele he ka ditaba tsa rona mme gagologolo re tla ke re tlotla re sheba mokgatlhelo ona wa ditaba tsa matšhaba empa fela he mongwamedi pele re tlotla re fitlha mokgatlholong o wa ditaba tsa matšhaba jale re ya ka tsona ka botebo ere ke re shebe fela motsotso go setse motsotswana fela he mongwamedi re fitlha ditabeng mme ke tla dikela le mona fela he mongwamedi re tle re ya ditabeng e tle re gang ka morago gore re gutlwe ditabeng fela e sebile e le nako ya ditaba gang ga re gutlwa ditabeng re tla boela re tswela pele ka tsona ditaba tsena tsa matšhaba metsotso e masome a mararo ka morago ra ya botshelela ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho di balwa ke Thabelang Tau mongwamedi ga re fumane ditaba.

Hello ba motse mo wa medio PC ke o dumedisa musi wa setereke sa masero mong ha di pole wa ke hore ke bo ikarabello ba bora mephato ho se amohele bana ba tla sedilimo ngwe mephato nya bona buisano le PCFM le wa ke o ore ka pa uitse batswadi le matitshere ba jara boikarabello ba go bona gore bana ba ya le bollong bonyane ha ba le dilemo tse le 18 ibile ba phethetse dithuto tsa bona ore ke tlo ya molao gore ngwana a ye le bollong a sa bolella motswadi le gore motswadi ya jalo a ka qosa ra mophato ha fela a sa ikamahanye le ditlwaelo tse nepahetseng tsa moetlo ka go leleng o itse ofisi ya mmusi wa setereke ka kopanelo le lekala la bophelo e tla potologa le mephato e le go isa ditshebeletso tsa bophelo ka kopanelo le dingaka tsa moetlo boipiletso ba mmusi ke gore setšhaba marena le bakgethwa ba magotla puso ya dibaka ba atlegise tshebetso ena ka ga e le molemong wa bana ba basotho ba lakatsang go ya dikolong tsa moetlo nakong e tlang. Mokgatlo wa HLB International o tshwarela baetapele ba dikgwebo tsa kwano gae kopano go di kgothaletsa go tsepamisa maikutlo godima go tlaleha ditlamorago tsa dikgwebo tsa bona tikologong le setšhabeng go ena le go shebana le go ba le dikamano tse ntle le setšhaba e ka sitana le o tsebagala fela molemong wa gore batsetedi ba tle ba ditshepe setsibi sa ditaba tsena Dr. Christopher Whittle Siri ke mosebetsi wa diboto tsa dikgwebo go etsa bonnete ba gore dikgwebo tse jalo di tlaleha ditlamorago tsa dikgwebo tsa tsona e ka sitana le go ruta basebetsi ba bona ka tsela e nepagetseng ya go tlaleha Dr. Whittle o boetse a re e bang dikgwebo di sa tlalege ditlamorago tsa dikgwebo tsa tsona tikologong le setšhabeng di keke tsa gola go feta moo o itse dikgwebo di lokela go etsa meralo ya boitshematlelo kgatlhanong le diqholotso tsa morago tsena tse agang phetogo ya boemo ba legodimo le maemo a tshwanyetso molemong wa kgolo ya tsona Ho tseding lefapha la matla le bile kopanong e reretsweng ho hlahloba boithuto ba ditjeo tsa phepelo ya motlakase e le karolo ya mehato ya ho fihlela phepelo ya motlakase e tsitsitseng e bile e le ditjeo di tlase ka selemo sa 2030. Boithuto bona bo hlahloba ditjeo tsa ho hokela motlakase e le hore nakong e tlang ditjeo tsa ona di behwe ho ipapisitswe le tlhahiso leseding e tshwarehang. Lekala la matla le re tlhahlobo ena e tshehetsa meolwane ya naga ya go fitlhela phepelo ya motlakase go botlhe ka 2030 eo yona e kenyeletsang go gokela motlakase malapeng a ka bang 45 selemo le selemo mookamedi wa lekgotla la motlakase le metsi lewa Lebeko Sello o re lefapha la matla le tobane le diqholotso tse agang go nyolwa ga ditjeo tlhokagalo ya botsetedi le tshebediso ya matla a ntšhafatswang Fred Kabanda wa banka ya ntshetsopele ya moruo Afrika yena o itse ha jwale gona le segeo dipakeng tsa tšhelete o baji ba e lefang bakeng sa motlakase le ditjeo tsa phepelo ya ona Re diphethela ka tsentseng dihlaela o seng hona ke bonyane batho ba lekgolo le 60 ba timetseng Nepal ha ba bang ba ntse ba nyametse ka lebaka la dikgogola le go ritsa ga lefatshe. Ba nyametseng ba tlalegwa bogolo e le bagahlaodi ba fetang lekgolo go tswa India, ba 54 ba America, ba 34 Australia, ba 33 ba UK ha ba bang ba ka bang lekgolo e le bona baagi ba hona Nepal. Ho fitlhela ha jwale America, China, India le dinaga tsa Europe di itse di tla thusetsa matsholong a pholoso le dithuso. Tlalao ke gore gara batho ba nyametseng ke masole le mapolesa e ka sitana le basebetsi ba setsi sa phetlho ya matla. Ho ntse ho iso hla ke gore na ke kodua efe e bakileng e nngwe bobeding ba dikgohola le ho ritsa ga lefatshe. Tlhaloso ya maemo a legodimo seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka go a bata ka moya o fokang le bobebe go tlhaya leboya bophirima go ka lebelelwa gore le dule le kwaetse ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go futhumala empa go phole go isa go bata dibakeng tse ka maloting moya o tla foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaya leboya bophirima go boetse go na le monyetla wa pula mo na le mane ka diperesente tse ka bang 30 ditaba tsena di felela mona tsa seng semane di tla latela metsotsong e le
10:15 ka morao hora ya bosupa.

0: fela pele ho mokete o moholo ha kate e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: OK Furniture, you see a big red sale. Put like a little bank in o buluke o tipe aga tru. Didi say, swatsa mutakas. Fumana sehatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge ka 3999, buluka 500. Kapa di sofa sa 2 division, Tracy corner, chase and console ka 7499, buluka 1500. Sefe, tweke OK Furniture's big red sale. Di say, swa di fumana halale ka mutitani. Ufisala kala 13 lwezi 2026. Hatipa esa fumane. Kasa di pehenu, didi ka nyezo.
2: Mamedi re re le bo hetha belanta ka ditaba sena tse wa qeta gore ba lla tsona tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya botshelela ge hatela pele ka ditaba tsa rona tse o ge o tshwaretseng tsona me mo mamedi re pele ge tswela pele ge re kise ge tle ka mona ka Magaleng Herbal Products mamedi ya hloko hore ditlolo tsena tsa Magaleng di boleng bo hodimo quality ka theko e tlase e gone hang di tswakile ka di o lelele gala le gala lena ke lona leo e saleng le tshepelwa go phekola malwetse a letlalo go tloa gale-galeng. Magaleng Petroleum Jelly boetse gape mo mameditswakile ka diole tse ntlafaditsweng ka gona. E ya ngobela letlalong. E etsa gore letlalo le be bonolo le be boreledi le tlhake. E tlhokisa letlalo le be letle le be mongobo le be boreledi. E thibela makotantšha a ditlhabela mafafatsane le mathata a mang a letlalo ditatamoloko jwalo-jwalo. E thusa haholoholo bakeng sa segame ka ha lekgala lena le na le makgabane a ho phekola. Itlwaetse o tshasa matsoho a hao ka Magaleng Petroleum Jelly neng le neng ha o qeta ho hlapa matsoho. E sebedise maotong le manonyeletsong o sirisirile ho etsa hore letlalo le mafura a thopothele letlalong la hao. E sebedise leseeng hobane e tswakilwe ka lekgala le dioli tse ntlafaditsweng tse molemo bakeng sa lesea di tlotse ditono. Le nakong yeo hemo mabedi o qetang ho le tshentsha le leire mme o tla bona phapang. E thusa hape o thibela dikapedi mosolo mafafatsane le mathata a mang a mangata letlalo a tshwenyang bana. Le ha bana ba kutile Magaleng e ba thusa ho thibela leshwata le ho hlwekisa letlalo la hlogo. Sebedisa Magaleng moriring ka ha lekgala le hlwekisa letlalo la hlogo le thibela ho fefoa hwa moriri ka ho. Moriri wa hola o hola o teteane. Ha motho a kutile a sebedise ya Magaleng hore letlalo, le dule le hlwekile le le mongobo le thusa hape le ho thibela leshwata. Ha letlalo la hlogo le tshisitswe ke di-chemical, sebedise ya Magaleng Petroleum Jelly, e sebedise le ho kgutlisa di-hairline tsa hao. Kopanya Magaleng Petroleum Jelly le Magaleng Herbal Cream. Ho nolofatsa moriri o teteane. Thusa moyena ya mamedi hle ntle haholo bakeng sa natural hair. Bontate le bahlankana qalella ho sebedisa Magaleng moriring ya lona. Meriri ya lona e teteane e gabe ka di hair cut tse clean, tse stylish. Magaleng Petroleum Jelly e bohlokwa bakeng sa lelapa lohle bana masea le batho ba baholo ka ho tshwana. Ha ho hloke ho reka ya bana ka thoko. One size fits all. Ka ha e tswakilwe ka diole tse ntlafaditsweng ya ngobela. Ha ho hloke hore o kgwathe haholo. Ka hoo, e di ha ho fela mme e boloka tjhelete. Ya fumane ya hohle ka hare ho naha ya Lesotho. Di-wholesale mona e teng le mabenkeleng e ya fumaneha. Bakeng sa ditlhakisetso ka letsetsa dinomoro tse latelang. 5897 4880 5897 4880 ka ba wa etsa WhatsApp hore o tle o tsebe ho hire o e fumane. Momamedi, hopola hore ha e se Magaleng, ha se yona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela, ha se se le moya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.

0: fela pele ho mokete o moholo ha kate e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part. Bar 1 Maseru Mall. PCFM. Your pulse, our beat.
1: OK Furniture brings you the Big Red Sale. Rush in-store today and save big on furniture and appliances you love. Get the KIC 170-litre top freezer fridge, now only $399, and save $500. Or bring comfort home with the luxurious two-division Tracy Corner Chase and console, now just $7,499, saving you a massive $1,500. Don't miss the massive savings during OK Furniture's Big Red Sale. Offers also available on credit, valid until 13 September 2026. While stocks last, T's and C's apply.
2: Sidumele difefo tsa bophelo di o hlahela sumatha. Ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso. Netefatsa hore ba o ba ratang ba sireletsehile. La ho se o le siyo. Kgetha sekgele funeral plan ho tswa ho Letshego Financial Services. Diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha. Re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti. Fala la pala ha o se ride. Botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Nelemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti, le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 22-03-1017. Kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
3: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Letshego, improving lives.
4: Mamedi re hatela pele ka ditaba tsa rona jwale re ne re le mane mo jwale re ntseng re o fa ditaba tsena tsa Kat Matlala ka pele ho komishini ena ye ntseng e tsa diphuputso tsa botlokotsebe bodudu le bomenemene tshusumetso ya sepolotiki le ditaba tse amanang le sepolesa sa Afrika Borwa. He mamedi, ditaba tsena di hlahella ka pele ho komishini ena e eteletsweng pele ke Moahlodi Mbuyizile Madanga ka mohe ho leng ka teng. Mo mamedi, re ha ho le tjena he, re tle ke re tswele pele ka ditaba tsena mona moo ke supileng hore Kat Matlala o ntse a boetse he mohamedi a fana ka bopaki ba hae ka pele ho yona komishene jwale hore a hlakise tse ding tsa ditaba hona o di araba jwang tseo komishene e ntseng e mo botsa ka tsona. Mme mo mamedi, re re tle tabeng eno fela he jwale ho fa ditaba tsena tse tseo a ntseng a fana ka tsona ka pele ho komishene ena ho nepahetse. He mohamedi, re re o fe tsona jwale re tle re o fele hore na jwale ofisi ya tonakgolo yona e arabile ka horeng ditabeng tsena.
5: There's one other issue that arose again in relation to the evidence. I think it was in the ad hoc by General Mponazi. Where he says that General Sonona said to him that he was involved in some Lesotho project, or there was an interest that you and General Sonona had in a project in Lesotho that had to do with security services, and that he was interested in taking up a position in this project or a position in your company, and that he was considering even resigning from the SAPS in order to take up this position. Do you know about this? What's your comment on that?
6: Yes, I do know about it.
5: Okay, can you tell us about that?
6: Yes, it was, I won't say presidential protection because he's prime minister in Lesotho. So I've registered a company in Lesotho for VIP protection for the prime minister. And so I was, okay, I was in negotiations with the with them to offer security services for the Prime Minister in Lesotho, let's just say presidential, same as presidential protection, but because there's a Prime Minister outside. So that's why General Senwana wanted to also come on board.
5: And what position would he have held if he came on board?
6: I will choose whatever I want.
5: Okay. And when was this to take place, the project?
6: The dates are forgot.
5: Do you have the company?
6: Company has registered it, yes.
5: Okay. But has General Senwana had anything to do with the company since then? I mean, he didn't... as I understand, he didn't take up this because he decided not to retire and to see,
6: his
5: service through to the end, and then to take up the position after that. So there has not been any engagement with General Senwana and this company, or has there?
6: Just for clarity, please, can you please repeat that question?
5: Let me put it this way. Has he been paid by the company in any way? Has the company provided services to him in any way? Benefits to him in any way?
6: No, he was not even hired. He was considering to, so there was nothing that happened.
5: Okay, so nothing further to place?
6: Yes, nothing.
5: Company?
6: No, nothing.
5: Okay, thank you.
4: Ke ka mo hemo a medi a gabileng ka teng jwa le he hona hona ma bobane ho bile ho tswa phatlalatso ene e tswa officing ya tuna kholo he ka mo ho leng ka teng me phatlalatso hena he mo a medi ka bo yona he mo a medi e ngotswe hona ka la ma institute ka lona la mashume a bidi a metsi tsile se mphato 2026 mo go le he mo a medi e bontsha mfela hore ofisi yona ena ya tuna kholo e hlokometse ditlaleho ya moamedisi le bopaki bo hlahileng ka pela commission ena ya Moahlodi Madlanga ya dipatlisiso Afrika Borwa mabapi le diqoso tsa hore ho theilwe khampani e ikemetseng ya tshireletso Lesotho le hore tonakgolo o bile le seabo ho yona, mme ofisi yona ena ya tonakgolo e hlalositse hore e hlakisa ka ho toba hore mohlompe tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane he Mohamedi ha so ka kenya letsoho ho dumella lo hona ho tsietsa kapa hona ho ba le kgwebo efe kapa efe le monghadi Vosmos Cat Matlala kapa company efe kapa efe ya manan le yena, mme tona kgolo ha e tsebe monghadi Matlala ha e so ka e kopana le yena ebile ha so ka a etsa kgwebo efe kapa efe le tukisetso ya kgwebo le yena, mme ofisi e tseba hore motho ya kileng a sebeletsa a sebetsa e le setho sa sehlopha sa tshireletso sa tonakgolo o kile a ikopanya le monghadi Matlala ka boemo ba hae ho ikemela mabapi le ho thewa wa khampani ya ditshebeletso tsa tshireletso tsa VIP Lesotho. Kopano eo kapa boitlamo bofe kapa bofe bo entsweng ke motho eo e ne e le boemong ba hae ba botho, mme ha e so ka boetswa molemong kapa tumelong ya tonakgolo kapa ofisi ya tonakgolo, mme khampani eo ho buang ka yona ya Mohamedi e ne e ngodisitswe ka bo yona ntle le motho kapa ntle le tonakgolo ka moo e holeng ka teng, mme e ne e ngodisitswe ka yena motho eo. Mme ya Mohamedi ya ba ho hlalosa hore ditaba tsena ya Mohamedi ha hona moo ya le boka 20 na kgolo ha so kapa tlhakiso eo re ka ga e fanang ka yona ya Mohamedi latela ka ga boena fela ke taba ya hore fela tona kgolo ha so ka kopana le monghadi Matlala ebile ha so ka a etsa kgwebo efe kapa efe le yena kapa hona ho buisana le yena ka ditshebeletso tsa tshireletso tsa VIP Lesotho ya Mohamedi. Ke tsona ditaba tseo ya Mohamedi re ka ga o fang tsona bjale ga lokela gore re rekise ya Mohamedi re potlakela e thekisong mona ke nako ya Alliance Insurance. Ke tseng tsa ditaba tseo ya Mohamedi di ntseng di hlahella ka gare ho naha ya Lesotho le ao le bjalo ya Mohamedi ga ntse re tlatla re tswela pele re teba ka tsona ditaba tsena. Ga re tlile ka mona ka bo Alliance Insurance, Mohamedi re a rekisa ga re etsa tjena.
7: Tiketso, ho etsa hetseng?
8: Ke kgathetse matung.
7: ke gathetse ke dula ke mo fa monyetla le o mamela ga nthetsana ko ena ka o fela
8: mang monyetla wa eng sefanka le tsabane gape mmanyo
7: e ya mogotsi ene se ke batla divorce
8: ao mogotsi le se le na le nako e telele gaka
7: ke re ke gathetse mmatumo monneno ga sa nthata
8: se ka tsho jalo tlhe mogotsi na o kile wa leka tlhabololo bonyane
7: e tugo ko mogotsi mekoloto nkimetse ke ntlo le koloi sekolo le dijo ke tla nka ka e tšhelete o lefa motlhabule
8: o kile wa leka lines leaga
7: ae empa ke diagente mono mogotsi e seng tlhabololo ya maikutlo
8: jotlhe ga o tsebe ya lince e lefelela banyalane tlhabololo
7: ne ke sa tsebe e re ke lo baleka
9: na diketso le sefanka ba tla fela banke le wala tlhabollo kapa e tla ba ke o gaowa ga lenyalo la bona imamelele gape kgaolo e e tlatlhamang ya molao o teng dipalegotshwe tse e tlabololang go tswa go Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
10: All right.
9: Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao molekano wa ge o ne a mo tlhekefetsa mme bopaki botlhe bo fanwe le go bonwa ka gara lekgotlaleng ka lehlonolo ke setho sa Alliance Legal o na le mmueledi wa molao ya ileng a mo thusa le o mo tataisa ka tsotlhe.
11: Virtual DJ
12: Diketso mollo ke amoela kopo ya gago ya tlhalano le sefanka mollo go ya ka molao wa manyalo le ditlhalano lengwalo la gago la tlhalano le tla fumaneya ofising ya mongwedi wa lekgotla mmueledi wa gago o tla etsa ditlhophiso tsa gore o fumane kopi ya gago ofising ya gae.
7: Ke a leboa ka wa batoka mohlomphei joe ke a kopa mohlomphei e ka ba go tlo etsala jwang ka bana ntlo le
12: tseo tsotlhe di tlasa taolo ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya gago sefanka o fuwe ntlo bokong tsotlhe di tlhakile ka gara kopi ya tlhalano yeo o tla e fumana gang gore e tekenelwe.
7: Ke a leboa mohlomphei ke a leboa Alliance Legal ruri ke bomputi.
9: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le hana sa tsebise ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalegotshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
7: Bana beso, ha ka mpa ba buti o tla nna nthusa ho hlokomela bana. Mujim, e ka ba hana tse ka ntlo. E ka ba Alliance Legal e tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
13: Dumela Medigate, re ao amohela Alliance Legal.
7: Ke a leboha. Ke tlo kopa thuso ka agente.
13: Re a leboha ha o re etetse Medigate. E ka ba nka o thusa jwang ka jeno?
7: Hai, he a butiane ha o bona ha le ka ho tla loka. Ka nnete ke tlo kopa thuso ka ho tsola pele ka divorce.
13: Ke a utlwisisa mme. Ke maswabi hore e be tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
7: Ke a leboha hle mme. Ka nnete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
13: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mme Diketso, molao o teng.
9: Diketso o nkile qeto. Tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana agente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalegotshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
14: Mamedi wa PCFM ke a o dumedisa hohle mo teng lenaneho ke la Alliance Insurance wena mamedi wa ka. Lebitso la ka ke Makhosi Paul mona wa Foko. Mme ke o nkarele ho fihlella horeng ya borobedi wena Mosotho wa heso. Kajeno lena re tlo bua ka sehlooho sa rona se bohlokwa haholo wena mamedi wa ka. Mme sehlooho sena sa rona se ama jwalo ditaba tsa molao. E leng hore ka bokgutshwanyane wena mamedi wa ka re tlo sebetsana jwalo le Alliance Legal. Sehlooho sa rona ebile ke potso wena mamedi wa ka eo dumelletseng hore o kene re ke re qoqe le wena ka ditaba tsena wena mamedi. Mme setlhoho sa rona se tjena. Na o kile wa iphumana o le tsietsing ya gore o batle agente mme wena mamedi wa ka wa iphumana o sena monyetla wa ho e lefa. Go ile ha etsahala jwang ho tloha moo? Kore ka bokgutshwanyane na o kile wa iphumana o le tlhokong ya agente. Fela rally o sena mokgwa wa hore o ka e lefa wena mamedi wa ka. E ka ba ho no etsahala jwang? Kapa o kile wa kopana le motho e mong ya neng a iphumane ho le jwalo a lokela hore a be le agente jwale a haellwa ko ho ile fa hobane mabaka a le teng wena mamiwa ka ke taba tseo he ke ratang hore ke re qoqe ka tsona ka pao kila utlwa batho motho yo thweng bana motho no o kila a hloka ho rela a bua le agente ya hae ya ba hana mogwa o na qetelle jwa wena mamiwa ke ke re qoqe jwalo re bulelwa la dimtutse ga ba bulela monyetla ba sotho ba ke ba botse ka ba qoqe ka mathata ao ba kopanang le ona e le batho ha ba ya ba shebile ditlhoko tseo tsa molao
10: mamedi nomoro eo ka wa kenang ho yona ke ena ya 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ha o romela molaetsa ke 6200-9956 2121-9956 kapa plus 266-599-56 hodima ditaba tsona tsena tse amanang le taba ya hao jwale mongwamedi o kopa thuso ya ditaba tsa molao ke gona mo sehloho se leng gona teng gona qholotso tse o thulane le tsona e ba dife he mongwamedi ha o batla ditshebeletso tsena tse amanang le molao 2121-9956 kapa plus 266-599-56 me ka mehla he ndate foko o a hlalose he mongwamedi gore le mo e bang ka ukwa e kare o hloka gore jwale o fane ka boeletsi re ntse re le hona ditabentso na tseno tsa molao gore na ka ukwa e kare ha o matlafatswa ha o nepa hezi ho ka sebetswa jwang ke taba tsi wa a ya buika tsona hore bona ile alliance he mongwamedi ba hli ba tsietsa taba yeno ya hore ba nke maikutlo a batho me jwale e be ba ha ha ho di madi taba tseo ha re ne re tswele pele ndate foko
14: ke le bongwana mme re ke tle ke le mo seba setho hape hore gena le sehlaiswa se bitswang ka hore ke alliance legal sehlaiswa sena sa rona se bitswang ka hore ke alliance legal ke tshireletso kapo ke insurance alliance legal ha se di agente empa ke mo o lefellang insurance ya hore ha o ka hlelwa ke tsietsi efe kapa efe e tla o hloka agente o be le mogwa wa ho lefa account ya agente ya hao house with a consultation jwalo jwalo. Jwale batho ba bangata ba na le ho dumela hore ha o thwe alliance e na le alliance legal e na le diagente tse ka emelang ka hare ho magotla. Ha ho jwalo wena mamedi waka. Alliance legal ke sehlaiswa jwale ka omang. Ya jwale e tla re ha o se o na le taba ebe o tla alliance legal hore ke na le taba. Mme batho bao he ba rona ba sebetsanang le ditaba tseo ba tseba hore ba ho hokahanya le agente e ka ho sebeletsang ditaba tseno. Mme ke o tshepise wena mamidi wa ka hore molemong wa ho o tlo o utlwisise alliance legal e hokahane jwalo le boramolao kapo diagente. Mme hangata e o fa kgothaletso ya hore re bona ka e ka ho latela ditaba tsa hao agente e ka ho thusang ke efengfeng kapo wena o ka tla ho se o ntse o tshwere agente ya hao ka letsoho hore nna ke batla ho thuswa ke advocate mamang. Taba ya ka ke ena ke setho sa alliance legal mme ha o se o le bothong bo ka thuswang ka nnete re bua le advocate advocate o ele ha o kampa o thusa setho se sa rona insurance ya hae ke ena ho bakela hore o tlo lefa tsietsi e bang teng ke hore basotho ba bangata ha ba lemohe hore insurance ena ya molao ke hore fela o be le tjhelete e dulang e le teng eo sa reng ke hona ke lo kadima ke hona ke lo botsa hore na consultation rona re tla o botsetsa hore na agente o e batlang consultation ya hae ke bokae ha ile o hlaela ka gotla o hlaha jwang ditshebeletso tsa hae jwalo jwalo ho fihlella taba ya hao ebile e fedile ditaba tsena di o thusa hore kapo alliance legal insurance ena ya rona e o sireletsa ho tse latelang kapo e beile tjhelete kgahlanong le hore e kre ha o hlaelwa ke ditaba tsena o be le agente ha ona le ditaba tsena tse tloetsweng ka hore ke tsa di criminal cases ho latela ditsebi tsa molao wena mamidi waka mme o tlo hlole moelo hona mono nna ke tsebisa molao ke mpa fela ko fa sehlaiswa sena hore ke insurance e ka ho sireletsang ha o bolokile tjhelete ya hao jwalo jwalo hantle ditabeng tsa mofuta ofe kapo e ka ho fumanela diagente tse ka o buellang ditabeng dife ho na le tsa dipolayano tse ka hlahang magotleng taba tsa hlama gotleng a maholo go na le tsa boshodu boshodu bo tlwaeleileng le ba boqhobane go na le tsa boqhekanyetsi ba ditšhelete wena moholwane wa ka go na le tsena tseo he batho ba ka ba hlaselana nya ba se ba qabana ba utlana ho thuke assault ya ba motho o sa a o bolaisa di opapina mono jwale o fumana hore ha o tsebe bona o ka moisa ho kae re boetse hape re sheba ditabeng tsa molao hona le ho thuke di labor cases how can insurance ya rona ya molao e leng alliance legal tebe ba sotho sebetsana jwalo le ho fumanela ba buye likapo batho ba ka tsebang ho sireletsa ditabeng tsa megolo ya hao mo e bang ona le kgang le mohiri wa hao ka ditaba tsa megolo mo e bang mohiri wa hao sa kgetha ho lokolla mosebetsing ka nnete ntle le ma mabaka a utlwahalang le hona monono alliance legal o fumana gente e hlwahlwa ntate e tla tseba hore e sebetse ditaba tseo mo e bang mosebetsing wa hao ho sotho a tshe mosebetsi ona o tla o sebetsa ho sebile re kenyelletsa tsena le tsena le tsena mme a o sheba ho fumana hore a tshe tsena di ka thoko ho molao ga pa ntle le molao wena mamidi wa ka ehle o fumana hore tsena di sedi ntshebedisa ha bohloko di sedi ntlokofatsa o ka tseba hore rale o di sebetse ditaba tseno no o fumana batho ba ka o iletsang hona o di etsa jwang wena le hore ke a hana mohiri wa rale ha hore ke a hana ke go tla o lele rale o tlameha ho bona hore a tshe mona mohiri o sa angkhatisa ka lebata ha isa le tsedi ntse molaong mme he hanga ka hata hampinyana tjena ya ga molao o hlaha di shebane le nne e le hore ditaba tseno ka ofela dikena hona mona mo dikasegeletswang ke alliance legal ya bafumanelwa agente ditaba tse tshwanang le ho bitsetswa lekgotleng la boitshwaro kapa ho tseka ho ya ho lona ka mohlomong o leka ho itela o leka hore ditaba tsa ho di sebetse ka tsela e itseng Alliance Legal e ka tseba hore ba o eletse hore mona mo ratang ho ya teng o lokela ho itshwara ka tsela e tjena le tjena. Kapa mo mo yang teng he o ka ba le dikotsi. Se ke wa leka wa etsa taba tsa mofuta oo. Batho ba bangata ha ba ele le hore insurance ya molao e ka o thusa tsona ditabeng tseno. Hobane o keke wa tsoha hoseng feela o na le motswalle wa hao wa agente hore motswalle ba tseba ntse ke nahana ntho itseng itseng. Na o nahanang ka e sebetsa jwang o tla o jwetsa hore ke mosebetsi wa ka. Ha o mpotse ntho tse re mosebetsi wa ka tloho o tlo etsa consultation. Jwale ha o na le Alliance Legal. Oh, ho ya na motswalle ke alliance legal ke tlo khutla motsea hona le taba e ke batlang ka tloe sebetse jwale wa tseba ho tlisa tshelete ho yena lena wa phela mme ke rata hore ditaba tsena ba sotho ba tle ba di utlwisise hantle alliance legal e boetse hape yo thusa mo he e ka bang e mong o na tse ka ho ranyollwe mosebetsing kapa o na hlile a sa anyollotswe mosebetsing ya ba ditaba tsa hae o sa theolwa kapa o ne a le boemong bo itseng ba mosebetsi o sa theolwa mosebetsing ono wa hae ha o e na le alliance legal o tseba hore o itlele fela o fumanelwe agente e sebetsang ka ditaba tseo he tsa mosebetsi kapa ditaba tse tshwanang le tseno case tseno mme o bo lehlonolo a ba o winele yona wena mamidi wa ka mme o kgetha hore na o kgutlela mosebetsing kapa a ka nnete ga ke sa kgutlela mono se ke batla ho lefa ke tswa ho tsamaya ba ke bona ka ha ke sa tswela ke sebetsa monana hona le ditaba tse bitswang ka ho ke di civil matters how can alliance legal ke tsa wena mamidi wa ka ke bo mobu ke mekoloto ke tshireletso tsa baji jwalo jwalo thepa eo ka bangwe e rekile jwale atshe e se se ka tsela eo no e tshepisitswe ha o e reka ha ena di warranty jwalo jwalo dingata bona ba haesale mekitlanenyana ho kenyeletsa le di-insurance wena molwane wa ka jwalo wa bona gatshe alliance insurance e hana ho lefa claim ya ka o na le tokela o tla ka alliance legal wa tseba hore alliance insurance ke kene tshireletso ya lepato ke ne ke lefa hantle ditaba tsa ka ke tsena le tsena le tsena ke leng ke letseng ke utlwa ba se ba haellwa ko ntefa matshidiso wa utlwa hore etsamaya ha monate jwang o sebetsa ditaba tsa hao ka molao ke hore ke leka hore batho ba tle ba utlwisise tshenyo ya lebitso sekolong mane no ho na le nako engwe dipampiri tsa ho di sedisa ntshwe kapa o setho ya tšhike o bonagala e ka e kare o ne o sa sebetse ditaba ka nepo ga kore re tlhatlhobe ditaba tse dingwe tsa go tse itseng tse academic ga o na le alliance legal wa mamela hantle alliance legal ke leng keletseng ho thwe taba ke eno e tjena e tjena e re ke e sebetse hantle dingata bona ba haesale makoloi a rekisetsanwang makoloi ana o tla fumana batho se ba e mong lo o lo mongwe o disetsa koloi o fumane e mong ka nnete a ngodisetswa koloi ke motho wa hae jwale motho wa hae a hlaha koloi ena ha e rekiwa manene e ka nna ba o ne a itsamaetse a kere le ena motho wa hae mme ke ena a mo etseditseng di-negotiation mono ntate ha sa lokela gore le o ngodiswa mane e fitness jwalo jwalo o ra bebi tsamaya ka yona o lo nthusa dipasa tsa ka ke tsena a bebi a fitlha mane ha ntsi tsa hae o ntsha ha ntsi tsa motho wa hae o ntsha tsa hae koloi hlaeng o di sitse ka nna e ke fihla ke mo fa dinotlo ke tse go koloi ke ka moso ha re qabana ke nka koloi ena le dinotlo tsena ha o go loetse ka kae ka pakae o fumana mo tsuka ke ga ka nete o tseka le koloi ya ha e tlotla sebetsa taba ye re ha ho ina la alliance ya ditaba tsa mofuta ono wa di sebetsa ditaba tsa manyalo di ya sebetse ya alliance legal ditaba tsa ho bona bana di ya sebetse ya alliance legal ha o so kgetha go wa gona le motho eno ene le morati wa hao o dula fatshe mme alliance legal e o kgothaletsa gente e tshwarang ditaba tsa manyalo a dule le wena fatshe ga rena ka nete ha o batla ge kgotla ka taba e ya gore o so o wa gona le motho o na le mabaka tla go motho o na le ntho tse bitswang ka gore ke di crowns of divorce ha o tswe fela o so re ke a tsamaya ke motho na na ke sa mo batla o so foka matsomo o tlameha o hlae ka mabaka a o tla netefaletsa legotla rela house na alliance legal o tla fumana agente e tla tseba gore yo be fatshe jwa ke kwa letsa account ya hao ke ba e whatsappela lona re tsena wena mamedi waka motho mo motho mong a ka tsena mona ntshetsa rona ke ke whatsappela motswalle wa ka agente a nga go lele dita a kene a ka thonjwana a sa mo botsa gore na ntate wa bona le so hleka hlekana le mosebetsi ka pa ho kene motho a agente a re na ke ba thusa motswalle wa ka ntate a nge ke ya ka tsena mona nke ke empa ya nan le alliance legal o ya ho yena sa re motswalle nna ke na le insurance ya lepato ya insurance ya lepato ya legal ke o tshepisa hore ke tlo o lefa e re ke ya ho bona ba mphe insurance eno jwalo o ba fe di rate hona wena o sebetsa jwang jwale be bae ba sebetsa ditaba tsa hao ke tsona ditaba tsa alliance legal mme ke bulela basotho ba tle ba kene re ke re qotwe ka yona fela e ka hodimo ke hore na o kile wa kena insurance o kile wa ba leta ya ba o hloka ho kopana le agente ya ba hona mokgwa wa ho e lefa ho no etsahale jwang kapa o qetelletse jwang ka taba eo
10: mamedi ke yana hee nomoro ke 212-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo ka wa kenang ka tsona ha o romella molaisa 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ka tsona 212-9956 kapa plus 2665-9956 and at ha re ne re tswela pele re tla bona ha se ya hlaeletse
14: ke a le bona monlwana wa jwale e nngwe hape yo alliance legal e ka thusang batho ka teng o tla fumana ka nako e nngwe ha o ntse o itsamaela ka ntle ka mona o le motho batho ba bontate ba bang ba botsa rona alliance legal e ka nthusa hore ke thuso ho etsa diteko tsa madi bakeng sa moo ke belaelang hore ngwana a se wa ka o itlela alliance legal ba o eletsa hantle hore na jwale o kopane le agente ya hao e o thuse hore na ho tsamaya methati eno o e tsamaya ka tsela ya mofuta ofe mme ditaba tseno di ba bobebe jwalo fela bontate ba bangata ba tla utlwa ba lela ka gore gona re tla utlwa re jwetsa gore bana ke ba rona re tshwane le bo mme ya tsebang gore ehle ngwane enwa ke waka gobane o na itle ka madi ako fale nna ke jwetsa fela gore a kwa gao ntate mme ke se ke itswelela pele jwalo ka bophelo ga morago e mong utlwa sa re re ile ra hlekahlekana ka mantswe le mmeno a ba ntjwetsa gore modimo le ngwanna o ntse go kwawa se ena jale ga o ena le alliance legal ga e tlhoke gore be etsetswe lerata ka tlo ha e tlhoke gore le ngwana a ba utlwa gore ntate o kile a ka botsa gore na ehlile ke madi a gae o itlela alliance legal ditaba tsenono o eletswe gantle gore na o tswe ka lefele gale go kopana le agente e tla tseba go sebeletsa ditaba tseno agente e jwalo le yona go bue le yona e lefe jale e tseba go o thusa gore ditaba tsena di tswela pele ke go ba le insurance ya molao go ba jwalo so basotho ke rata gore ba tle ba utlwisise taba ena gore alliance legal ke insurance ya molao mme ga o etla alliance legal wao o sekare jale le diagenteng ga se diagenteng ke mo o bokelelang tšhelete ya gago ganyane ganyane gore ga o ka ba le tsietsi o tsebe gore jale alliance legal e tla tseba go ntefelela ditaba tsena di ngata bona ba ga e sale tseo batho ba ka buang ka tsona mme ke bontshe melawana e ka godimodimo fela go ba setho sa alliance legal o ka kena o le mo kapa o ka kena le ba lelapa la gago ga o kene le ba lelapa la gago e sireleditse wena molekano wa gago le bana ba gago ke eng kapa enye ka tlhagang o ka tseba gore o tlae mono wa thuswa ya baneneng jwale ditaba tsa gago di tswela pele ke bontshe gape gore o ba setho sa alliance legal go na le dikgwedi tse itseng tse o ka thweng o ka ba setho go tloa ka mora kgwedi tse tharo ke bontshe gape gore go kena alliance legal ke insurance ga o tlo so ntse o na le taba e be gore ke se ke qetile kgwedi tse tharo taba yane ya ka 2016 ke o tlatla o qete kgwedi tse tharo taba e ka tlang kgwedi tse tharo go tloa gona jwale ke yona yo alliance legal e ka o lefelelang kapa insurance ena ga o e ka o lefelelang yona ka mehla ke eketse mohlala jwa ka ha ona le lefu ha o tlo sontse ona le motho ya mmoshare ibo kena ya le pato ibo ha o qeta ba se thontse mo bulukile go ditse tharonyana ka botse tshiletse mmoshare ibo so ga mo bulukeng he o sa le teng ho ntse o shebwa ho rena mo futlo ka etse ne jwa le hona mona la ntse ga le ho ntse o shebwa ho rena taba e qadileng insurance ya legal ka po insurance ya molao e sebetsa ka tsela e jwalo ke emeng ya melawana le dipehelo tse teng wena mamedi wa ka e mong o santsa a ona le taba e sentse le ka legotleng e mong o santsa a na le taba eo e sale e qala gale a ile ka a e thula jwale wena mamedi wa ka santsa re ke tlo kena mo e mong ke a tseba ka kena mona ha taba e le tseleng ka e sebetsa jwa mono ha se mo ke nang le tsebo teng e le hore ka bogutshwanyane ke khutlela ona man mo kereng o ke ke wa utlwa hona le ga molao a eme monareng re ngile le tseng PCF mo mona ke hata ba edi tsena o hlae o bitse kwa na o hlae o bitse o ga tlo ofisi nya ga tlo bu go bane le bona tsa ke batho ba ditsebo tseo tsa bona tse fethile e bile ntse lokela o sheba mahla gore ya mabedi a lokela ya mamele lena la ka fela la hore a tseba ke le ka kamana le motho mo ya ba ofisa nthula ka morao ka pa ya ba ofisa etsa that la mea go gona ona o tula ka mogao no ganna ka lebelo le jwa ketsa mo hlala fela ha tsebo rena ba sebetsa jwa e ba gina hana re ka mona mo sotho fe o no tsa maela ka hla go nla hao o no ile ho itsa la jwa mpile o fihle fela sa o thula wena o no sa le mo a di pone jwalo jwa me a je ga ntsa a nyolla jwalo a builda case ya ho ba tseba ho ditaba tsa ha e DM ka tsela efe le ho la lo hlama go tle mana tse ba go botswa hantle ka magrethe ana ha isa light ba mkerabela jwale wena mamidi wa ka ona le tukela ho kena o botse
10: re re ke reng ke maikutlo a mankiana ore alliance legal na e thusa ka ditaba tsa establishment of trust fund le hore na e thusa go fella kae haeba ya thusa ke potso ya hae e le jwalo fe
14: ke a leboa morwana waka ka ha jwale nna ke itse ga ke Steve ha ka tla alliance legal o tla tseba gore a tlo thusiwa ka ditaba tseno kapa ke tlo sia nomoro a re letsetse fela e ka o thusa gore ditaba tseno di sebetsagale ha fela o di etsa o le motho ha jwale re santsane re tshetsa kapa re santsane re sebeletsa wena o le mong ga re soe ka dikgwebong ka manene ka mo o tla jwale ke na le dikgwebo ke na le eng le eng empa wena o le motho thepa tse ding tse itseng tsa gago tsa botho o ka tseba gore o thuswe ka tsone ke mogothaletsa gore a tlatle ka alliance legal jwale a tlatse ba o tlhalosetswa ka kotlolo wa gona e thusa go fella go kae mme e ke ke atle ya go fihla go kae ha e ba gona le mo e sa atleng go fihla kapa e

0: le teng jwa le be le gona o ka ba reng jwa le ha ke go kopa thuso jwa le ha se di o shebile o letse gona jwa le tsena o fumana thuso go sa ganya le magalleng 212199956 ke tsana le mo ka kena mo tsana ka +26659956
1: and that ha re tswele pele nna ka gana le o kopana le batho be reng ha o le tsena e be le gona a letsetsang alliance league
0: ha sa batla le yona agente
1: e ya sa re ke batla o lefella agente
0: gona gona bua le bua le bua
1: gona re le tsena re le bega ga ga tle o lefa ba ga e sebetse ya ntla alliance league le ke tse gona le motho e monnye o e reng ha tla ditabeng tseo tsa ha ya rata gore a dimamelwe e re ha a letswa ke di agente kana ko ngwa ba ga alliance league la yetse ga tlo isitwa agente nye tse ba ditaba ha ntle bile nye tla mo hlalosetsa ha ba tse ba taba ya ho la ile mona o bona ka ke ta ha re skira yetsa ka tsela yona o e batlang ka teng e ka re hlola really o fumana sa bona ga ja agente alliance league le mphe motho a sa sebetse ha ti motho ene ke motho ya tsebang molao ha ntle ya tsebang ona ha o ne ba itse ditaba o di sebetsa ka tsela ya mofuta ofe e mong a ba bone ka emo agente ha ya dia ga ta agente ya santa ni thuta maemo ditaba tsena tsa ha e le hore tle re tseba hore ha e di sebetsa ka tsela e ne paetseng e le hore ke dintho tse dintse e leng ha ba se ba le ofising tsa rona tsa alliance legal ha ke re ke insurance nya rona o lokela jwale ba o eletse hore na ha o lo sebetsa ditaba tsena le agente ha o lokela o di sebetsa eng ditebellong tsa hao ho na le difeng tse o ka fumanang hore ha di arabe le tlhoko tseno tsa tebello tsa hao ho na le difeng tse o tla lokela ho mamele agente ya hao ho fihlella e qetile o be le mamello ha se hore ha o na le agente jwale ha o hela weso ho tjena ebene neng ha tje ka fela ntate o sa tshwere motho ka letshoro tla tlameha hore a ithute ditaba mme di fete ka moo di loketseng ho feta ka teng le yena a se ka hlaha fela ya ba ha fitlha ka mane ntate baokamedi ba hae bo masterata ga ntate ha wa etsa boithute bone paetseng se ka mohlaisa hanyanyana ke ntho tseo basotho ba bang kanako ng o fumana hore ha ba haelwa ko boutlwisisi hore batho ba na le bona tshebetsong ya bona le botsebing ba bona ba na le tsela eo ba sebetsang ka yona jwale rona re le alliance legal re re fela re o thusa fela hore ba lefshwe hantle ha o lokela ho hlaha ho bona mokgona ke re nna ho na le la ko kileng wa iphumana jwale o lokela ho kopana le agente jwale o sena mokgwa wa consultation fee ho na le la ko kileng wa iphumana jwale o lokela hore o hlahe ka kgotla jwale o sena agente ho no etsa le jwang 212-996-5956 Alliance Insurance e butse call center ka bona mo re letsetswa mahala ho tloa ka hore ya botshelela ho seng ge sa le ge kena le bona ho fihlella ka hore ya le shume mantsi bua tla bentse gana le bona e le hore ha hona motho ya ka reng ke haellwa ko letsetsa Alliance legal ha ntse ke tsumile ho tloa ka hore ya le shume ho re botshelela ho seng 6 AM ho fihlella hore ya le shume mantsi bua ko re 10 ya bosiu o ka tseba ho letsa wa botsa ka dintlha tsa Alliance legal nomoro ya 8 00 10 888 seabo sa Alliance legal ho na le sa 95 malodi kgwedi le kgwedi ho na le sa 120 malodi kgwedi le kgwedi ho na le sa 150 malodi kgwedi le kgwedi o bile o ka eketsa tshireletso tse itseng ho tloha ka 50 malodi ya ba go tswa tla lo sireletso ha ke le Afrika bo gakwana mme o na le tshireletso ya selemo bu o na le tshireletso ya beili nako engwe ha o ka hlelwa ke tsietsi ya lefuretse ba hore re ntshe matshidiso go boloke o na le ntho e bitswang ka gore ke cashback o boetse hape batho ba keneng alliance legal ba tseba gore ba kene ba hlalang ba fumane tlhabollo ya manyalo e re ke emise mona abdi mtutsi botlhe ba ka ratang gore fumana 800-10888 kapa ba whatsappa ba etse 62005600 ka whatsapp o na le tokelo ya go bua le gona nako yotlhe wena mamedi wa ka go fitlhelela re kopana nako e tlang bitso la ka ke makhosi ke polo ke foko ke nka ka mona seminana ke masese ba le di bonosa otho ke le swana le molemo ha e suma siti
0: a me di re he ha sha di botle le la fela ge tlegetswe le mona fela he ge dikele le mona fela mmabedi
2: ke a le bua ka monyetlone ke na le tshepo e tileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetuo le nyalong la ka
3: ke a le amohela ba heso sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo mo re tlang ho qoqa ka matshwenye wa rona ka hona re putuleng ke qoqeng ka tsela e ho tla ba le kutlisetsano

0: Mediketso, na o ka qala ditaba tsa hao.
1: Jo, bana besong, e ka ba ke qala ke. He ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tsa saphetweng.
0: Mang, ntate Safanka.
2: He nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
1: Ha ke wetseletse, ke nnete hlabutle Safanka. A ko no buinete.
0: E tshwara mo, e tshwara hanyane ntate Safanka. Go bona ela maikutlo a ntse a le godimo le kgotso e se e fokola matlhokegeng a mabedi.
1: Nna ke sa kgone. Ke tlhoko go gona le wena Sefanka. Ke tla kgotsofala.
2: Ga e tloetsala ntho eno e naganang ausi. Wa nkutlwa?
1: O Modimo, ga ke bone ka re tlo loka. Go betere ke ikaroganele ka kgotso. Ga e ba le tlhabololo e re tlhotse magetlo a o ka o fela go se tharololo.
3: Go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a gae. Go ya ka ena, tlhalano e tla ba tharololo. Na o tla fumana agente e tla mo emela gantle legotleng? Imamelele gape kgaolo e e tlhatlhamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse e tlabololang go tswa go Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
5: PCFM, your pulse, our beat.

tapelo o mokete o moholo ha kente e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola o boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete.

0: Kala 27 Lwetse 2026. PCFM, lili mwati sangkono kodu buchabela limaseru. Du memela pitiki etla tsorela St. Paul Primary buchabute. Hotoha kahora ya leshume Hussein. Kwisa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini talisa sitla bakubu le saule wa sono. MC yona itla ba magodi hlaswa. Pitiki e. Di tikiti itla fumane ha monyako ka 50 malutikela. Ba sadie. Hare gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Ba me pitiki e. Tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport. Hai he he ba sadie.
1: Amedi here ya phethela ditaba tsa rona ga se gisaletswe ke metsotso e se mekae fela he pele re phethela ditaba tsena sa rona o seng hona 2121 9956 ke je Mamedi o ka tsena wa hlaisa maikutlo ke bona ditaba tsa ka dintse di nepahetse le ha ona le motho ya neng a nketsetsa molaisa he Mamedi a supa taba ya hore dintho ha di tsamaye hantle empa ka mona dintho engwe le ngwe ntse e nepahetse ka tsela e hlakileng. Empa ya Mohammed ha re sheba taba tsona tsena tse amanang le taba tsa bosebeletsi ba setšhaba jolo ka ha re hlalositse mohlomong ha re ka ra sheba public service management he Mohammed e le mokgwa wa mmuso o hlophisang mohlomong le ona o etelela pele ho laola batho disebediswa ditšhelete tsa setšhaba le ho phano yona eno ya ditšhebeletso tsa setšhaba e a akareletsang taba tsona tsena tsa kgiro mme di sebetswa ka taba ya bokgoni le kwetliso le hona ho lekola tshebetso ya bona ho etella pele le ba jwale ba lokelang go le batle ba nke boikarabelo mme civil service ya Amerika pa bosebeletsi bona ba mmuso ka lehlakoreng le leng ke sehlopha sa basebetsi jwale se hlileng se tsamaisang mmuso tabeng ya ho phetha mesebetsi ya tsamaiso tshebetsong ya maano le mananeo a mmuso tlhaloso ya Amerika ya civil servant e fapana ha holo le ya molao ka pa yana ha ye nngwe ka mo he di na tsona ka botsona di tsamaisang ditaba tsona tsena tsa bosebeletsi ba setšhaba ka teng mme jalo ka ke tlhalositse gore Mamedi mo ka ona ko mongwe wa dimoka tse kgolo tse tlatla ditshwarwa ka ge o naga ya Lesotho ka mona mme retla ke re tlotla re sheba ditaba tsona tseno tsa nepotism e leng taba ya kgiro ya sweswesu taba ya go lekola taba tsona tsena tse amanang le bokgoni le di-merits ka mo heo leng ka teng meritocracy ke taba tse dingwe tseo he Mohammed re tla ke re tlotla re di sheba le gorena Mohammed ditshebediswa tsa mmuso di sebediswa ka boikarabelo ditshebeletsong mo di fua setšhaba ka nako toka le bona bogabane ditaba tseo re tlatla re di lekola ga nako e ntse ee ya Mohammed re fitlha pheletsong ya lenaneo lena la thagameso go seng gona ye lebitso la ka ke tlalefo motutse ke mosadi ke mošweng wa shabalala ge ke ne ke na le thabelang tau ya Mohammedi o re baletse ditaba tsa metsotso e 30 ka mora gora ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka mora gora ya bosupa ge thetha le ena goreng ya borobong tsena ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong. Mohammedi re ile mokgabodisang tsa le teng lenaneo ke 912 Street o tla kena le wena go isa goreng ya 12 ya o sia le makutle tladi makutle ka mede live mme Mohammedi mokete o teng mafelong a na a beke ke wa PCFM vintage mme Mohammedi ke setse molemo wa gore o fumane tekete go sa kganya le magaleng tlo o apere diaparo tsa gago tsa kgale o tle ka tsela eno ye Mohammedi e kgatlhisang o tlo thaba le PCFM kgetla be re le maserum mall ba one reka tekete he Mohammedi jwale o tle o tseba o tlo natefelwa le dibohodi tsa gago basebetsi ba PCFM jwalo jwalo he Mohammedi hantla odima tlhogo ra ka borobong Mamedi re re fumane ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong tseo re di balwang ke thabelang tau ka puo ya Sesotho.

ke a leba motsetsi mo wa medio PC ke o dumedisa. Ditlhopha tsa taolo ya dikoduwa tsa Berea di tlile go tshwara thupelo eo go yona, di tla tshotlha leano la boitlhopho mabapi le boemo ba komelelo bo tlile go bakeletswa ke El Nino. Ka o tshwana, morero wa ICOV o tshwaretse ba nang le seabo ditabeng tsa dikoduwa le ribe le bookamedi ba mafapha thupelo ka bona boitlhopho ba boitshimatlelo kgatlhanong le ditlamorago tsa El Nino. Go tse ding, modulasetulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba ka ntlong ya bakgethwa Mokgothu Magalanyane o re le ga Lesotho le sanke mekoloto ditsing tse kang letlole la matšhaba la ditšhelete le ntse le sesa ka gara mekoloto eo ebileng e sa letswe le melemo e mekalo ntle le dintlafatso tse wa re maemong a mang naga ga ena taolo go tsona. Go tsa matšhaba, mora wa moporesidente wa Uganda yeo a sa ile a ipha maatla o etsa diqeto o re o tlile iketela boporesidente ka 2031 go tlatlhamang tata yeo e sa le a busa Uganda go tloa ka 1986. Mokgatlho wa African Peer Review Mechanism o mothating wa go thakgola setsi sa tlhatlhobo ya dinaga go abelwa mekoloto. Ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago gora ya pele.

0: Power Beat.
1: Anna Haraga Zarasoto Oshang Kakabu Kazake Motu Uyubita Mautung Pilepatwa Yafloshemi in Tani Still Dinisesi Kutwa Kisi Kistini Botomo Uzma Kawus Button Downu Emitopa in Tika. Rally Skalaka Mnandi the Hitting Kimamizi and Dai Mohomea Fatsi is Song with a Timi Ego.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Mm-hmm. Your pulse, our beat. What's the balance between leling teleposo? Relukela hore he re tota re shaba taba tama na lebo pilo ba gona bo botla ba kelelo mme puisano eno e bohloka re ba le yona le Dr. Mathe. Good morning, Dr. Mathe. O tsuhile jwang?
4: Good morning, Rilo.
3: O tsuhile jwang?
4: Ke tsuhile hantle ka tseno Rilo. A ke tsebo wena mpa he. Ke le boemo tsona o mphangona ke di meditse o mamedi wa PCFM ya re mamedi ga tsena se ba ka se ha le tsela ka jeno ke from Telbo ka me ya ceremony
3: ke le boa ho le lwana ka nako ya hao le taba tsena tsa bohlokwa tseo re tsebang re be re sentse re tlotla re qoqa ka tsona re bua ka tsona re hola ho tsona ke sheba eng o sengwa letsatsi re hola jwang
4: ke a leboa pelo ka re ntse re tswela pele sentse re le kgodinye na ya motsadi wa mo Afrika aba e kholo e re ntse re bua ka yena sentse re le ka gore ge ele lishelo hlokomedisa mosadi go ke motho ya bohlokwa haholo ka jeno ke rata go bua ka taba ena re ditseng ka go ke ka mohela bophilo mona e le taba e re ditseng ka go ke self awareness ke ka go ya taba e bohlokwa haholo ka gore e hlaya ka go bontsha gore bophilo ha o itseba o lokela go ntshotse le goreng ga di ka ra bophelo ba gago kapa se ka ra leeto la mo o yang teng o tlotlha o kgona go di amoela di fete ga bonolo e yang mo o yang o kgone gore o di bone o le mme jale e kgolo e ke ratang gore ke tle ke thuse le ruta momamedi wa PCFM sengwa letsatsi le kajeno ke gore bophelong mone ge qeteletse ka nako nngwe ge batla go phela maphelo a batho ba bangwe jale ande ntho eno ya re imela ke tlile go amela mo tlo phelo yo rona re lokela go phela o ile go mo khomo ka jeno ha o re khotso fatse ka pa o buina wa re imela ha re bone ga go na le mo re ka yang ka ona ke mane mo ile go go tletse se kopita ya style ding se no re tlile ke tlo tla di re imela and ha di re imela ke mane mo go tlo fumela batho ba tletse ba batla go phila go kgahlisa batho ba bang ka tsela goreng motswale wa gago ke eno re tsile koloi wena ga o sebee fele wa utlwa gore ka nnete ga ba tsile lekend wena o sena koloi ikutlwa o sa kgone go etsewa o amoele taba gore ka jeno ga ona koloi o sane o kona go tlaba le yone so gangatsa go feta ganyenyana re qeteletse re fumela batho ba suffering from mental illness ka lebaka la gobaneng ba le ka hara pressure e le goreng ba etsetswa ke batho ka dintho tse e le gore ba na le tsone tse e le gore bona ka nako nngwe ga ba tshwele le tsone so yona taba eno ya go ba le pressure eno ke yone e tlotla e etsa gore motho ga a itšhela a bone ka e kare lelapa la gae kapa bana ba gae kapa ena herself ga o na maa yang a thinyane ke taba yang ya goreng pressure ena e ka ntle e sebetsana le boitshepo le go itseba wa motho e leng identity ya gae gore ga sa ia mahlakoreng ano a se resilient ke mane ma e le goreng o tlotla a etsewa a qeteletse jale a phela bophelo bo eseng ba gae and go phela bophelo bo eseng ba gago momamedi wa PCFM ke goreng ke o se amogele mofuta wa bophelo o e leng wa bophela wa kajeno jale gona le leng kajeno ge re lwanela bophelo bo bophelelang kajeno gore o seke wa fela ka go bona o lwanele diphetogo o lwanele dintho tsentle gore di tlotla di tlhaela ka nkane e se ka ba gore ka jeno motlhomong o laeta ka nkuke le wena o bona gore atšhe e tlo felela ka ga nkuke ka mone ga re re momamedi a amogele bophelo bo a bophelang re re go yena se ka lwana le tsatsileng lwanela gore itumelele gore ka jeno ga o ntse o lwana o lwanele gore go sane diphetogo di tlo ba teng ka o wena maikutlong a gago o be emotionally resilient o setlele ka o wa itira wena gore nna ke batla go ipona ke fitlhetse man ke batla go ipona ke tsitse ntlena e ke ina le ditogo tsa yone kana go mo ditogo tsa nna le tsone di e feletela go bana maikutlo ke se matla ke sa kgone go setlela gore pele no di ntse le go di di tlisetsa pressure e to re tsitisa go fitlhela mane mo re batla go fitlhela teng ke go tlile ba tshwara ngata ga golo ga re tsere qoka me khahleng e papane ke ketele ke kutlwa ba bana ha o mane di tshika gona mo ba ni motho ke ga problem o tlo fumana o le a dewa tsa sa pressure ke ba ba ne ba tla a tsile bophelo be lori ha suka a fihlela level ya bona ka pa ha suka bo hlophela ka pa na suka bona ha yana ketele tsa sa itsmana a le ka ga ma a le ka ga jali ha ke tla hanya na ka ga malapa o fumana hore ke batla hore re hlodisane ka ba ka hopola mabane ke ntse ke ka e mo ne ke ke ke ja le re amela mo kimo a tshang a shang hola se ka bo go nna le re tsoga re tsoga re tsoga ke lo fumana tsala o fihle thuso ke sa mo tlhophe tsone le mo di tsa fase ra mo di tsa hela ke ba la pe mo na go tshwara ke ke ke ka tshwana ja le ka se punga ma se lo nka stock sa shopo ka pa difia tlhatsa go kunga mang ile ya re tlo tlhagile ke tsamu e loving ka nnete wa tseba go la teng mo show point e tsela ya le ha ke nna nka ke tsepa ya stoko go re tlo itse ga mo ke ya tsikanza dine go bana ga ke ke di di mona ga le ka fa o tle ke tla re bona ka mo khutshwanya ne dile ka go le motswalle wa hao ka pa metswalle ya ho ba le lapa mmela pe mo ha ba tlala pe ba tlo bona bana ba le tshakela mo hlomo le bona na le bo ga gadi bo mangwane ka o fela ha ba tsebe gore ha ha o mona ka ke ke nnete di ya ka go bini le mo ka pa ke tshutse di a mo ya la le bona gona le ka tsona le go ba le ja le bona gore bo sibu ya sa empa o sane lo ane na gore ha ba itla hape hape ba fumana se 15 le 5 ka di tsela tsa go o tlo bona gona o tlo sekela o tlo gana ka wena go o tlo lwana jang go tlile o tlile mo o fitla yo mo o fitla ka hore o bona hore e se tlhoko e di wa etela ona le metswa le ba le la pa ba rata ho tsakela ha gao ya le e se ha se lo anela hore na o bona na se se se e se se tsagwa o itse ba ho ho tsane ha ba tla ka ba tsima le ho se ho le hantle ho se sa tsana le maobane ke se re ke wa moela ho ne ja le ka nako o tlo fumana gona ke tlo iphumana ke a kile dikolo tso ke a kile e di ntse le go kana go mo go sobole thata o tswa ka go tso o bane kana go mo kene re kgatlisa metswalle ka re kgatlisa ba ba le lapa and go go fana o ba o tsile le problem ka ba se tsile le problem se le go re tsagetsina e tswa jang ka go tso ja le mo mamedi wa TCFM go tsine na e re re ntse le se re go ka taba tsa ha nne ka pa mo tsamusadi e re re go bohlokwa ha di amoile ihe ka lapeng ka moo gore ntate ha sa sebetse kapa a sebetsa seo a kgonang go sebetsa fole lwanela gore o se multiply jelo ka gao o e kentse go multiply jelo ka gao e na le bokgoni ba gore ntlha go e tshwara e kgona gore e eketsege e tsa gore ka sene se e legoreng wa se thola se eketsege seamele lelapa seamele botlhe ba tlare ga ba sika mo ba bone bophelo ba lelapa bofetile ke ke tle ka hore jilo jo khuru e mo mamedi a lokela ho dira mafu a kelelo a takwa ke hore ha o sa itse o sa a mo hele o re tsatsile na ho tshe ene bo khodi ba go ho fetwe bo teng bo boholo ba go ho sane o ka ba bete go feta mo ke ntwe lo reng ha ka ga itse ke ka khona ho akoba ka ka khona ho akoba jwang ka o tsiba hore tsatsile yes ke tsama ka mo go ha ke na le empa ha ke amo etse go ishi ha go na le thuta ke empa ke sebele sa ka tsaka ke lone lo go sa le go fipe ka nnete ha ona pressure e ke tloba le yona ma ke ke le le le externally ba tsatsa ka ntle e no ba tlong tsenya ka go yona go sa le ke itumana ke le ka ga matla e no go mathata le matila wa bulela engwe tsela ke go go itse ba go bulela ba ba tlotla ba o shishimetse ba o tsenya ba o eleletsa ka ga ntho le go wa bona le wena ha o soka o tlhophela yone ha o soka o fola o lekana go go itsiwa o ka kgona go siletsana le yo pele ke rata go itse mo mamedi wa PCFM mafu a kelelo ke ntho e leng ke mafu e leng re ka qoba ka bona boemo bono ba go retsiwa ke ke ga iphumana ja le retsiwa e ka ka ha re no e ba ne mohlomo lo ya go kgetho e re itsa go kwa ka ka ge e tlase nyanyana ya fokola ka ba ha ha se ya buleng ka pa ha ena re se le letsa gore mohlomo go sane go kwa ka ka ge ha re se re letswa ka mang e se ka ka mohlomo ke se sa itsa kgetho ne pa itse kgetho e etsa ka jeno ke e lokela gore e etse gore ka gare go wena e siele kgotso botsitso ba maikutlo o phole maikutlong a gago e se ka ba kgotso e le gore mogomo o utlwa o sa thaba go gang ka tsela e jalo go keke gore o bere gore um o atlee ke a leboa rilo ke kopa fa mongamedi wa p c f m sebaka ka nnete ga re ya moele maemo a teng tsa tsile ga e ba wa kula ka jeno amogela gore bokulo bo sebole teng bokulo bo ga bo sebole teng batla mekgwa e nepaetseng ya gona ke itlhokomela gantle jwang ke ja gantle jwang ke kwetlisa gantle jwang jalo jalo jalo jalo a ka go etsa jalo ke mokgwa o motle wa go tlola bothata ke mokgwa o motle wa go tswa ka ga bothata um o sa ikemate empa o lwanela pholo o rele teng go be gantle ke a lengwe
3: re leboa doctor matha bekeng e tlantle re gopola o lokisa taba ya sebaka tlhile bamamedi ba ntse ba lela ba gae doctor matha o boela golanyana jena le nna ntse ke utlwa felatšhane ke nagane ka re tlhile ga empe ga kalo but he tle re lokise bekeng e tla mamedi ke tsona tseno taba tsa doctor matha mo e ba motlhomong gonne o re utlwe teng ga tla sheba re utlwa fela gore napotse o nang le yone e bena ke feng tla tsetso tse e ba motlhomong na le tsone e bena ke di feng fela pele re kena go tsona re re rekise fela ra gotla ke 6200 9956 ebile sentse gare o re inela matsometseng
0: yane
5: okay wa thabaka le molato
0: star 320 hash e ka tong thabise
5: e keng star 320 hash
0: ke lesotho sports raffle mogomo o tshwaetsa tšhelete labohlano le leng le le leng
5: Jwale ke kena jwang?
0: Go bonolo. Ke pentse star 320 hash mohala wa ka. A latela methati e hlahlamang. Yaba ke arabela dipotso ka dipapadi. Wa tseba ke patetse bokae? 3 maluti fela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala.
5: Okay.
0: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Yaba fa. A hapa 60,000 maluti. Ha se nna fela. Le ba bang ba hapile tšhelete le bone. Ke tsheditse Lesotho Sports Raffle. Ka o kenela draw ka 3 maluti. O hana tjena ke mohlodi wa... Haibo, where's on?
5: Give in a star 320 hash. Get a meal happily.
0: Lesotho Sports Raffle. Motu emuliamum, ekaba mufundi. Bapala kaba salo o hape hahol. Bapala hanada o ekazaminyate ho hap.
5: Star 320 hash. Play smart. Win big every Friday. Kwana milo wana di pehelo.

0: our beat.
1: Your pulse, our beat to PCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Pela ka petela, pela ka kwala lena neo, ka kala katsa hutla lo tseba ho tswa ho ena he mo mamedi ke rutle fela hore na mohlomong potso tsona le tsona tse ya di lebile Dr. Mathe e bena ke di feng ditlatsetso le taba ena e re buang ka yona ya ho ikamohela na o nka e mofao na ke eng ba mohlomong he o wa go bana bohloko e bohloko a holo na ntlhatsang a tetsela reng he Dr. Matao di thitsi tso buile ka tsona me e hlileng tsa go hloka hore nne re utlwa lo tse ba fela hore na mohlomong he tse ding tsa ditaba tse hore di elang hloko e be na ke di feng ke gatile go bana ka rakwa tse ding e hlile gana le batla hore re compare le batho ka pa re ipapitse le batho lantsa go tsamaya leeto le na fela he ka taba tsena le tse ding tsa buile ka tsona e hlile wa elello hore ka mohela mo ile ng hore o teng e ka mohela mo ile ng hore ntsotsa ma hona teng ke la ka bona moletsa o tswang ho paballo paballo go metse moletsa ka mane ka Facebook gore re lo dumela ore na ke na le ho itebala especially because ke potuwe ke ore ke potuwe ke batho ba se ba achieve haholo I had to start over bophelong me ka qala qalong taba ena e ka etsa o be insecure a lot how do I find the balance ya hore I should be surrounded by people that are not on my level hobane they inspire me bane ba hudimo fela le teng ke seke ka etsa compare le bona bano ba se ba le hudimo Dr. Mathe motho o fumana balance jang nthenye
2: ya le bo arilo ke go petsholo ka boemo bo ba gaso iseng hantle o kena rido ha o le ka ba batho ba achieve feeling ha holo le ka tsela a bo fetwe ha bana lo ba le mona rilo hletle go lwetse ha hona bo ba le mona wa le tho go rena ba achieve jwa lo wena ha hona le togo le pono ya se ba tla se fitse a tlo tsapa o bontsha ba o fa ona o fitlela seno bua ba tlo o fa ditsela di tips ba o thipa ba o kopanya le batho ba tla ba o achieve a o achieve ene o re ntweno ya go ka ga batho ba achieve ke monyetla go go lwena bophelo ba go fetwe ke monyetla go re dinthong le le ngwe o batla go fitlela o di fitlela ha bono so ke lori o mo mamedi wa PCFM a se ka ba ikutlwa ka gago o fatshe haholo ena ha presente e o ana le sona togo ya ha le ena go sana a fitlhelele mo level ya ba ba mo potileng ba leng go yona go na le mantswana senyesimane a reng association brings assimilation e le gore batho bo ikopanyang le bona bo phelang le bona tsatsi le leng e metswale ya gago ba tlotlha ba popa le o shapa seo tlo ba sona go sane e le gore ke monyetla wa gae wa gore le ena a fetwe a gole a seka go batla go tshwana le bona ka politikanya le bona ba tlo mo thusa gore a gole le ena a iphumane a be seo a ratang gore a be sona ke a leboa
1: oh wow ba re dumela rilo o dumedisa le Dr. Mathe I had parts tsa conversation e empa taba e ke e ratileng ke yone eno ya gore motho o go itsebe o be le boitshepo ore nna e sale ke nyalwa I've had confidence issues ke la ka itebala sikitlwetse taba e ka bakwa ke eng le hore na e ka hlolwa ka eng kapa how can I overcome this challenge ore ntse ke le mametse
2: ke a leboa boitshepo ke ntho kgolo haholo ke taba e re ke wela tlasa self awareness ka gore ha o le ka ga lenyalo o iso itse kete ya gore ke batla go phela ka ga lenyalo ke kgolo lokela o tsebe gore wena and o itumele go be wena o se ka ba batla gore lenyalo la go le tshwane le la mang kapa mang gobane ha fapane jalo e le goreng ga o tlanna go tlo le bapisa le la motswale wa gago kapa la motho o mo tsebang gobane jalo o tlo fumana gore diketsagalo tsa lona ga o ka batla go di tlisa ka gare go tsala gago di tlo senya ka nako nngwe ga di tlo senyisa a kere ke taba tse jalo re maintaine ke o bolayae boitshepo ba gago wena itsebe gore wena mme o ka tsela e le gore partner ya gago o tlhoka o beka teng mme wena o itumelela o tlo ba ka tsela e partner ya gago e o batlang o beka teng ke ka tsela e le gore go tlo ba bobebe gore ba bonte ba tshepane go be bobebe gore ba kgone go ba etse jang ba phele mmo ba tswelele pele ga bobebe
1: wow o na le batswadi ba mamelang lenaneo lenang bona mohlomong ha re ntse re bua jolo ka yena taba ya ho ikamohela ke dintho difense o gereng ga di bua ka poradi etsa ho bana hore re ba ga ba hudise ka ona mentality ona wa hore o amohele o ikamohele o le motho ka pakeng tshe motho ka ithuta nyona ha se akaloka le go motswadi hona le ka go lwa ka e bapalang le hona ntlhenyena ya ho ruta bana ba rona go ba ikamohela le teng ba se ke ba ba comfortable ba ne ba sebeletse hore ba batla better fela maemo ba leng ka wona ka go bona ba amohele fela ba se ke ba dula ho wona e bang e se mo ba batlang hore ba felle teng ke a hlaka je
2: ke a leboa ha re le batswadi ka lapeng ka moo bo mme le bo ntate ntho e go lokelang go etsa ko ruta bana ba rona gore leikolong mola ke a tseba ba qokelana ge ba kena dikolo tse e fapaneng tsa megatlho le e fapaneng gore ba lokela go tseba gore o bona go phelwa jang tsela eo tšhelete e kenang ka yona ga bona
1: Dr. Mate Dr. Mate yana no mme ke tshwana ke hlakogeng laka ga pa ke hlakogeng la mang Dr. Mate
2: ndate o se
1: Dr. Mate yana no mme

27 Lwetse 2026. PCFM le lengwetlisang kgone godu botšhabela le maseru di memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary Botlhabutle go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya. Hey lamba sadie dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saole wa sono FC yona e tla ba mmagodutlhaswa pitike. Ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Basadie ga re gabeng ka dišwešwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitike. Tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuse Transport. Hi, hey, hey, Basadie.

0: lo ke lo ri lo
1: tsimela
0: ta le ka mo ka kwari bona nna yo kwatile a ho lona wa sala wa motho sala na le nako ti la sa khono mana pela ha tla me yo mamela batho na metla ka se bana ba ntle nna o ha a tsoka go tsoka ha ke na ha ho pola na go ha ntla o tsena o na le 6 minutes ke ba ho ha pela ha ke tsena tsoko je kwatile
1: pepe Albert hunga ski stabena ha ntabisi ho hang ba he ke tsedi ntsa taba tsetsa lang tene re re share re bona na e luka joanye yeah ke PCFM 92.8 104.3 MHz www.pcfm.co.ls long social media ntsa le teng Facebook ke @PCFM Lesotho, Instagram ke @PCFM Lesotho, X ke @PCFM LS, TikTok ke @PCFM 95.6_LS le nanze ke le teng o tla etsa like wetse follow ke @Rilo Mogabudi Momamedi re ne re di bone tsentse di etsahala tsentse di hlahella jwalo ke la ka bona hore ihle ka mane ka Africa borwa ba ntse ba lla jwalo ka di entetse foko foko lang jwalo fela ihlile ka re di disease tsona dingata mo mamenetsa ba tshaba re ke bothati koduwa mpantsa ba bona hore na mhlomonye ya kitaba e batlatla ba isebetsa jwang ba yatamela jwang le hore na mhlomonye ba ihlola jwang tena re di shebe tena re di bone re bua jalo ka tsa ditse ditaba tsentse di etsa hala le fapha la ditaba sentse le teng mo mamedi ba tlatla ba re fa tsentse di hlahella jwalo me re ba suthele he re tlo ba la di fatsa ditaba tsa hora ya le shemela motsolo mong ke Thabi Thabelang Tau

0: KPCFM 92.8 Tweezer 104.3 MHz. Re be ametso tsong ya mashumama ba di e medi wa tseba la bone tsena ntle le phoso. Re lokela ho qoqa ho bua ho hola le Dr. Motshweni yena heke ngaka ya rona ya meno le lehane. Morning doc.
1: Good morning.
0: O tsile jang?
1: Handle
0: le. Ke love. Khalaba ho lokana kwa ya ha ha renke anyane taba ena ya hore o re etsetsa nako tlo re ruta o tlo re rutulla ntho tsengata tse re thutileng tsona
1: ga ka rutulle mo
0: tsho tsala pele uthuta ka lehano la rona le meno a rona ha hona ntho mo nna tijolo ka ha motho o so tseba hore na lehano la ha o le sheba hala jwang na dintho tse ding ha di etsa hala na o lokela hore o yele imhloko empa o feta mona ho ema o yenga kenya meno ka po ya lehano ho ba ne o tseba hore ho bohlokwa bakeng sa ka le bophelo ba ka bobotle
1: ke ya le bo ha me ke tsapa ga ntse ga tsapa ba
0: ha hole
1: ba ba ntse ke ba bona ka nete na ke mane ba re ga yo mamela PC me re go tse ya ba fetu tse dintho tena letsane re se re ka thuba shetse turang re se re ka di sepatsamene tse le ke tseng tlhopa tsa rona
0: yeah
1: ke hlaela mahano a bana ba rona ba tsebo re le hanele bohloko
0: hona le ngqabanyana le batho ke khosele batho ba bidi ba sampuising ba sa giving ke ena ya o flossa ho flossa ha holo ka ana re re ke
1: Floss peak
0: in kabanya le batho.
1: I think it has a flaw. I think they should just pick plastic peak because flossing is a tutsi haholo. It means just quite taut.
0: Yeah.
1: T-A-U-G-H-T haholo.
0: Yeah.
1: Jale hutieng ho hayon. E sel rene habono. It's not suitable back in sa ho hlwekisa dipakeng tsa meno e ka mpa ya ho thusa ho ntsha sejo se keneng e ka ntsha dijo tse keneng o sa atamele le renene empa ho pola ha o flosa ga batla o kene dipakeng tsa meno mono o fiele di no le no dipakeng mono so floss pick ha di hantle bakeng sa that purpose
0: okay yes Ah, mama di utlile he, a senna na ska kwatela nna.
1: Senna di rekang.
0: Yeah. Taba di fele.
1: Taba di fele. Ga di hloki ho bana hape ba rata ho sebedisa le bokamogao.
0: Oh yeah.
1: Bokamogao bo nontse bo itshwanela le yane ya thupa he. Empa jale e bile bolethata. Mme di bakeng tsa meno mona ba tla sheba ha ona se kgeuse le kaneng hore o ka sebedisa bokamogao ba frostpeak.
0: Tsotsela pele ho ithuta ka tseding tsa dintho tse teng ka hare ho taba yena ya ho hlokomela lehano le meno ho na le a term ye ke utlwi ya ke dental crown so batla ho ithuta hore na ke in dental crown le hore na mabaka a ka etsa motho a e hloke ke if ya feng
1: crown jolo ka crown e re tsebanye go ala nhlo it's a covering ke ntho e kwaelang leino ntle le go kwaela leino ke ntho ka sebediswang go kenywa e le mo meno a seng a ile a tswa to replace missing teeth
0: okay
1: e le gore ena ga utlwa e tla be sa dula go dima letho e tla be dutse segeong dipakeng tsa meno a ntseng a le teng motho a sa ntshitse meno option ya di crown eating mane mo ireng ha ise le more than one crown ha ise feta bongwe e sebediswa ho kwala segeo se dipakeng tsa meno e se bitswa bridge we are bridging a gap e le go tla ba le crown e itulelang ho dimala gene ne mo no fela mme ka lebaka leo ke ntone tla re ha e ba o ntshitse lino le leleng e be o hloka bonyane crown tse pedi ka patse tharo ho baneng hobane ene dutsense se neng e tla be ituletse mono fela ithitse le renene e sa tshetswa ke letho go sena letho le keneng ka gara le renene ha retse implant jwale ke mona mo ratla tshwanela go fetela menong a ka nqena le ka nqena ho se sene seno e be re a etsa crown we cover them ga tloa fokotsa ke gola millimeter around ga fokotsa botelele ba ona e be hemane le bong ba re etsetsa a 3 unit bridge e bitswa 3 unit bridge lo baneng ke crown ya nase seneng ke tlotula ka nqena ke tlotula ka nqenana mme tsena se peditse ka mathoko di tla be di le empty ka hare ka di shells e be ka mono ka hare ke mo go tlotlhela se go maretse e be re gwesa melongwano a higher on either side ya se sene that's a bridge ke di crown tse tharo
0: okay
1: ke mogwa o sheba halang jolo ka meno a hao go feta the false teeth ka pa dentures ha ona inconvenience ya go ntsontsha o kenya fela joali ho banetse foreign object ke ndi hlahang kantle e hloka tlokomelo ya lehano e batlanye phaphano ho feta ha uno ena le meno a hao mo me ntse tsanetse yo nke bophelo ka ofela ba itlokomela hantle la pe mono wa hlokisa habedi ka letsatsi o sebedisa floss o sebedisa ntho tse bitswang interdental cleaning e itse ka reng yona toothpick fela dina le maga senyana ka tlasa bridge bone ba hao ebe once in 6 months ho watla ho tloetswa irrigate ha ho hlatswa meno ho hlofitiswa metsi ka sa bridge bone ho tlo fumana bo gona ho nka bophelo ka ofela o sa hloke ho bo replace
0: nice dile madi ya bo
1: ga ke tsama tsamo le mong pa bana ba ke ba botlhe ha ba ke ba botlhoke le ha ba ntshitswe lino ha ga re ne se le permanent la boholo mohlomo mohla go nwa pele o hlaileng ha le mo ditsheletseng o bodile ebe o sa a le mo ditlisho ba mohlomo gentsa lino lena le for years fela le ka hanong ha ga go thaletse gore le hlele replaceuwe ho kenge di ntho tsendwe lo ga ke tshelo their foreign objects e lo re ditota di tsa compromise oral hygiene ya gona me ngwana di lemon tseno ha so tse bo ithlokomela ka bakala bridge o ka loser lino lona le o lekitseng ka lefokoditse fela e le ho etsa segeo bakeng sa gona jwa le ho go tlo gwesa crown teng ho tshetse edutseng seseneng lino leno le jwa le sele le compromised re se re fefile inamele ya lona tlokomelo e se batla e be ka odimonyana ho seng jwalo le ka qala ho bola hona ka tlasa crown e le hore ha o sa tloka ha le ha re keng emeno e bo motho a ntshitseng leino le le leng fela ntse a na le a mang ga go kgothaletse a kalo kalo gore o lekeng ntle le ha e ba le lecheba keng se ga go sheba e be se ga bona lesedi mono boitshepo bo tla fokola kapa e be o ne se ntse o sena a mang ka mabaka a itseng o qeta go ntsha lenana ke gona o ka kenyang empa ntle le mono ga e leino la gago la pele o ntse o na le ana mashome a magago a motse o mongwe ga ke kgothaletse a kalo kalo gore o le replace
0: go motho a mametseng ba motlhomong wa utlwa gore ke a utlwa ehlile ke a tlhoka crown fela lele ntho e ke tsebang gore ba dula ba e baleya ke gore jele go tlo ba botlhoko go tlo ba jwang ke process e jwang motho a ka lebelela eng
1: o tlameile go entwa e le go bane ga tlotla re fefa inamele kapa bo ka ntle ba menwana a ka nqena le ka nqena o se sene se jwalo nako e re fefang go ba le motšheso mme motšheso o ne o tlo gona go feta inamele ya gago ga ga tlo e tlosa kao fela fela inamele e ntho ntse ka galase e le gore ga e thetswa ka motšheso motšheso o ne o ntse o ka fetela ka gare tuyo dentine dentine ke yone e nang le boikutlo so wa entiwa ebe meno a fefa ebe wa methwa di-measurement tseno tsone tse tlhokomelwa le bong gore ba re etsetse di-crown ga re se re qetile go metha ge loketse gore re kwaele meno ano gape e le go rata seka arabela ntho tse kang go bata go chesa ga o nwa ga o ja o loketse o tloa mono a kwaetswe gape mme ke bona mo re re qetelese re kopanya tšhelete ya go chargeng bakeng sa crown e loketse e keng e letsele se gokometse obane ga o ra ga ona tšhelete ya go gokometsa ka to etsa jang ke ba kgona wa sebedisa so ga ona option enono o loketse go ga qeta go fefua o methue a kwaelwe ga o gotla go tlo boela gape o entwa gape ge tlosa tseno tse ne re gomeditse ka tsone e be re beya di-crown tsa gago tse ntšha kapa your bridge botle ba temporary crowns tse ntse tla be re kwaetse ka tsone ko go already meno ano a sa ntse a tlwaela go imelwa ke go gong le marenene re a thetsa ka tsona tseno tse temporary gore a tlateneya utlwa gore go na le ntho tlo dula monono ke tse dingwe tsa dintho tse ka e tsalang e re ga e bone o sa etsetswa temporary crowns e re tsantse permanent a di fitlha e be marenene ga a batle ntho e ya thetsitseng
0: True or false taba ya hore around your ground tooth o ka se fumane le ino le bolang kapa o ka se bole ke nnete a sa ke a se nnete
1: o ka bola ha fa o ntse o ja o ntse o ne hopola le hano le ndiko kwana hlokotse sa tlotloa ho hang la go tata ho hlatswa meno la go ba sebedisa mouthwash o ntse na le go kwana hlokoka hanong ha o ja fela e ba dijo ha o ditlose mo a se di tlo ba teng a se di gona ho ja leno leno e be le a bola gona le batho ba lahlehelwang ke di crown di bridge tsa bona ka ba kala meno a seng a bola melaleng mo no mo crown e kopanang le leno gona le a ledge ka pa stepisinyana mono ke ntona tshwanetseng o hlokomela ha o hlokisa ka toothbrush le brushing yana bana bo kitseng bo bitswa interdental cleaning aid bo e kan toothpick fela yena le di branches nyana ka pa magasinyana go kene mono and sweep di jo di ka kena
0: Rilo, good morning, le doc. Ore, I always enjoy this show. You tutor haholo. Ore, ntse le tla hlokiswa ka mogotswanang le hore nang ka jaka mogotswanang ka poe se fetola dintho ba kensaka.
1: Ontso o jaka tsela e tshwana hlokiso e se batla e ba ka hodimo. Ke na le foreign object ka hanong la gona. Di go bona hlokotlo batla go ipata mono, mathe ha tlo phalantle jo loka ho no sena letho se seneng se nono. Kintena utlo tshwanela wena di sebediswa tsa ho se di eketseile apart from toothbrush, toothpaste, dental floss, tongue cleaner. Wena o tsona le interdental cleaning aid ka pa aqua flosser, floss e mona e tsa metsi. Ha ona le yona e o ka fiela ka tlasa bridge bone ka yona.
0: Okay. Ke PCFM 92.8 Wisa 104.3 megahertz ntse ka tswela pele ho qoqa le hona o bua jalo le Dr. Motshweni ho tlisisa fela hore na ha re bua jalo ka dental crown re bua ka eng le hore na ke mang a e hlokang jalo ka sa re hlaloseditse e bapala ka golo e feng phapang ke e feng pakeng tsa yona le eng tse ngata tsa di fumanang kapa tse teng di option tse teng mme ntse re tshwara re bohlokwa ke hore fela re nne re ithute bohlokwa ke hore fela re nne re ele hloko dintho tseo e leng hore di teng ha re bua ka lehano la rona le meno a rona ke 6209956 tsa le teng le ka Facebook ka romela jalo moletsa ka DM ya ka ke @rilomagabudi. Hi Rilo, ore nna ntho e se ke etsa ke ho flosser before ke robala maobane. I was so tired but believe me I couldn't go to sleep. So sona le ntse le yoreng ke sit
1: must do something
0: ha ke gone
1: Kalibo.
0: Oh, hi. Na rilo haona ntweki sa eba tlin jolo ka anything in my mouth. Jolo hao tuhihile li ino le klota le shape wa le etwa inki atahaba. Ebe mwkho mung haona option e unwe hai si yona crown e.
1: Disini.
0: Either this or the same.
1: Oh, but like this. Oh, but like I can answer. Don't touch my hand. Impahutine la horojeli. Kaha haitwa releta menonga mang. Valentine ne pinki. Mente ne pinki. Kuba kamahala pinka mona. Kapa kahari kamona kamole le mele paetong hui matel. Mele le mihalo kuba lantin. Kuba le matia mangata. Melo ha ha wakinga le toka hanong. Ona na waja so batho ba ke ntsentseno tse kena ditswa ba struggle ka hypersalivation mathe a mangata ho feta kwa idi ya notla fumana neneng a saetsa makwe ba dikhoneng tsa molomo mana ka nako nngwe o ntso o kwapana le batho che ba sa o tsebeng qiqiqi ba sa tsebeng mathata o bileng lona o tla qetella mono ba ka nna ba o hobosa o rona le menwa ntsa wa ntsha o kenya kae kae so ke nthena ba tla prefera di crown ha mogwa o le teng wa tshelete wa di kenya hape hape re na le meno a o re ka tshwarellang hona.
0: Fela batho ba bona ke a rata ho hlaisa na a tswa mo ho kentse crown ho na le papa
1: ha ho kentse crown o sheba ha ke tsone la ho khona ho bona na ke crown ka pa ke dentures ha re sa etsa mthweni e pinki bo ka ntleng ka mo ba meno mo motho wa o bonang ha re sa etsa bo pinki bono bo ka lereneng e le ho se re tloela leno leno le false le itulele fela handle ho mana ka ntse tsa sheba hala handle mme ba kentse di mo batho ba sena mogwa bona ba ditjeo ka pa ho hana meno a tsetsang ntse le option eno nong ano a kena ngatso ba bambana le bothata ba magenene already wa utlo ha ba ka tlobea di crown ho dima meno ke ho ntetlo imela e le ho hlokala meno a tsetsitseng handle ka ga le sapo jwale batho ba ntshitswe meno ka baka ba la bo lefula magenene hangata ba gone wetsetswa di crown ba hloka di dentures ka pa false teeth.
0: Ke a tseba ka ho industry na hona ntse ngata ho lotse le ho ngwa di utlo ha ho le ha re bua jalo ka di crown re tse pa me ho yona ke kgolo tse ditsa di misconceptions tse ditsa di ntse nnete tso go dutlo ke di feng tse o rentsa tselena tsona la ile lengwe fe
1: ke hore you can use just one tooth ha ba ke kenya le ino le leng ka kenya le leng ka sebedisa le leng la ka ga hloka tshetso ka nqena le ka nqenana ba bang ba re a nga not really how to komela go pula go itse foreign object di thodi ka le ka go ipata bona ba bang ba re material loading thing ba bonetse ding dina le tshepe di tshepetse eno go itswe jolo fela ka feeling ya ne silver di gang affect di ga etsa jwang ke ntena di tla bitsa bitsa ka di jeo ho sebediswa di metal tse batlang di le stable ha ho sebediswa ntho tse ka tswang or leach out into your saliva. Empa he e leng nete ke gore ga gona a permanent way ya gore place a meno. Much as re classify the crown as permanent, ga gona ntho e ntsweng ke motho mmeleng wa gago e permanent, empa we can maintain boteng ba yona mono. The most permanent tooth ka hanong la gao ke le eno le o tlaileng ka lona kapa le gotseng le ne le ke le tsang lona ntse ga tlo ba le mathata. The crown ke go kwaetse leina ka ofela ha ile veni ga tla bua ka nana go nye nngwe ke ha ga kwaela bo ka ntle ka monana ke kgabisa ka batla beno a masweu a shape entle a sa discoloring ntse la another version of crowns empa jole ga kwaela the facial aspect oh, yeah. As an inner ego as fatlhong ke re motho ha o sheba me ba e kenya batho bana bana le di charters celebrities ntse ga di bana ka ofela ha so go batla ile ka meno a mate. But in 2010, I fell in the marketplace. Meno a bohlokwa poso le ha e bohlokwa tshebediso ya meno ano e bohlokwa meno ka go kwalla mengetla le wena a go fukufuko tse stresse sa go rena e be jele kitletsang ka disene ka eng di ntho di le teng ka ofela empa etsa boithuto tse bana o lo thuswa ka eng se ka wa yanga ke mfela o sa ka wa bala di option tse teng bala o rena o lebeleng ka moga mono bala o rena ditloele ya ka moga na go e ka ime ha ba se dikene ka hanong ka mono di hlokomele mogauteng wa go di qhobe bophelo ka ofela with proper maintenance.
0: Oh yeah. Ha ga phetela Dr. Mosone ka go bua le motho ba mohlomong ma metse hona jolo go jo la bua ga di dental crown ka hopola go genga ka ka beno itse ke a di hloka fela ntse ke ba le ya ntse ke dile ya hona jolo bana ha go tlo bohloko ha hona mo kopelwang o reng motho.
1: Dental problems become more inconvenient, more costly, more painful, the more we ignore. Ke lo ga ka ya tsatsi ni ho betsa go feta ha ka ya gweding etlang ka ne go motlo fumana lona meno eng a ka hana shebile hore nka ya sebedisa ha o hlase re sutwa wa sebedisa a sa qadile go bola ka pasana le bothata ba mareneng ke mane mo go tlotla me ho hetsa a kena ngatswa mme ke ya kopahle batho ba ke ntseng a kena ngatswa se ka ntshang batho mo ba le bonang batho ba ngata ba nyonya ano mme ha ba batle ka bakala batho be ba ba boneng a khona go sebedisa meno ano no e traumatize batho le kentse tsa batho ha ka le ke ngotse jole mme ha o bona gore motho mongwe ke ntse ona hlomphang batho ba bang se ka mo bobosa ha ona motho a ka ratang go lahlelwa ke meno ha ka ba tshetse.
0: Kgalaba ha ho le nna mo go tsama hala mo go fumana nteng le marandrammo
1: nna mo go ka itsetswa molaetsa ke ya 59007026 e ka letsetswang ke ya 28328834 marangang ke Dr. Motsene Dental kapa Dr. Motsene Aesthetics ke a leboa le be le tshegelele
0: tsa selamana tsa Kgalaba mamedi ke Dr. Motsene a me hene re tloka lo bua le yena tsa tsilena ka dental crowns re tloka rona ke eng di bohloko ba neng ne he ke a tsoba boithutile o sotla bua lo tloka le yena le ka thoko ho lena neo.
2: PCFM Vintage Affair 2026 e o tlisetsa Vintage Challenge. O na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage. O batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026? Re bontse seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena. Apara diphahlo tsa hao tsa vintage, kgetha pina eo kgahlang ya vintage. Mme o jaefe style seo se ratang kapa seo se thabelang sa vintage. Hatisa video ya hao, ebe o romella video yeo nomorong ena. 62513387. Ke 62513387. Beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di vote. Batla hapa di tikete tsa vintage le di mpho tse ding tsa PCFM. Vintage Affair, Music and Fashion 2026. Se fepe, kenella mojaho.
3: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedi wa PCFM entle le tsenyo ya nako e re re tle re amohele baithu ba rona ka jeno jono ka hautse ba re ha lela bone tsena gela le sepolisa sa rona ka kwano mmele ntate re a le amohela
1: khoso ntate
0: eh ntate
1: ha ka nete ga iphelela hla mongaka
0: aha re na le sub inspector Pepe le
2: inspector Pizzo
0: ke le buile ha holo mamedi wa PCFM o sentse utlwa he ba teng ka kwano ebe ka jeno le re tshwaretse difeng mmele ntate
2: ke a leboha ntate ke kopa ke tle ke dithagole molemong wa nako lebitso la ka ke inspector Pizzo ke sebetsa ntogolo ya sepolesa ka ofising ya twantsho le thibelo ya ditlolo tsa molao ke molele ka botlalo letsatsing la ka jeno re lakaditse gore ntate wa ka re ke re tlotla bua ka taba tsena tsa mahokela le sehlaiswa se setšha seo re nang le sona ofising ena ya twantsho le thibelo ya ditlolo tsa molao e bitswang lehokela App. Ke itse re tswa ofising ya thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao e le gore ofisi ya rona e ya thibela e le gore ofisi ya rona e meng ya mesebetsi yona ko go bona gore setšhaba se a ipolesa ka bosona. Jwale ya ba ha re ntse re kenya taba ena ya boipoleso tshebetsong ke mane mo go laba le taba ena ya mahokela ya ba go ba le taba ya komiti ya mahokela ge re lehokela ke motho e mong le mong a teng ka gare go motse ya dilemoo mme ya ba re re gotlhe moo batho ba kopaneng go ba le bane be re reng ke ketapele e leng komiti ya mahokela mo ke yang teng ke gona ke mona he ba mamedi jwale ya ba komiti ena ya mahokela e ya lla gore ntate wa ka ga ntse e sebeletsa bomme le bontate metseng mane ka bofapana e etsa mosebetsi wa letsatsi le letsatsi ka nnete ga ba patalwe nenneng ba kena ditshenyegelong tsa malapa a bona ka gore nenneng ba tlo qetelela ba se ba rekile airtime ga mme kapa ntate a fitlha a ba llela kapa go na le tsietsi bo bosiwa le ba tlameya go fana ka menyenyetsi kapa mokgwa wa bona wa kgokagano ga taba e etsagala mme ya ba kanete sepolesa se utlwa taba tsena go na le sehlaiswa se setšha se teng se re se bitsang lehokela App. Sehlaiswa sena ke moo bomme le bontate metseng gotlhe ba tlo se sebedisa go sena le sente yeo ba e patalang e le gore ntate kapa mme kapa mang ga a patelwa go na le konopo eo a tla e penya konopo ena ga e penya ya mogosi e tlo etsa lerata gona gona go e le gore setlhaiswa sena se re go tlo qalwa pele motseng moo go kenywa batho botlhe e le gore motho a phelang moo motseng ya teng ka gare group-u ga ya nang le bothata ga qala a penya konopo eo ya tlokotsi e le gore e mong le mo o tlo utlwa ya lla jena jalo ka sarine kore ya lla ga golo o tlo ithutwa ga a mang o na le bothata mono mate e be jwale batho ba phalla wa bona na ka nnete ge le sepolesa re gatetse pele ga kakang e le gore ga o na le bothata ntate wa ka ga o tlo re na ke fetisa molaetsa ka eng ga ke na le sente ya go letsa ga ke na le sente ga ke ya reka data ga ke na le sente ya go fetisa molaetsa fela mona o tlo iphetisetsa molaetsa wa gago ntle di ditseo difeng kapa difeng mme re tlo kokobela go bomme le bontate gore hela basotho ba gaeso sehlaiswa sena se re ga re beng le tshebedisano mmogo e le gore taba tsena tsa bogokela di batla batho ba thetsaneng ka mahetla metseng ya rona ka go fapana e le gore setse bo sebetsa e le gore komiti ya mahokela kapa dikomiti tsa mahokela metseng ya rona ka go fapana moo e bang ga di phele re tlo kokobela gore ga re boneng gore re tswa molota ga re boneng gore re a phela e le gore e tle re setlaiswa sena ga se fitlha go rona ge be sentse re semetse re phela gobane potsa ko gorena ga se setla motseng wa gago kapa metseng ya gaeno jwale e be ga le phele wa bona e tlo ba bothata bo bokakang engwe hape ke ya hore nka kopa bomme le bontate hore ba itlhanele ka hore se sebedisiwa se se hloka fono tsena tsa mogaolo le ntate wa ka ha se sa hloka tsane tsa bo mass church jwale go bana ha ke re ba le ke app e tla tlameha go bateng ka fono jwale wa bona ha ona le mass church o tlo salla e le hore tabena yere le bomme wa rona le bontate wa rona ge le bana ge lokela go bona hore ge ba rekela fono tsena tsa mogao tse bohlale mme taba ena ha e thibele hore re na le nomoro ya 112 e letsetswa mahala e le hore ge le sepolesa re ntse re ntlafatsa bana motho e mongwe o tla ga nna ke ntse ke fetisa molaetsa wa tlokotsi ka fono ya ne letsetswa mahala empa jwale ena ke ya gore e ya re kenya ge le motse ka ofela motlhala re phela mmogo e le gore e mongwe ga na le bothata gape ntse konopo e mongwe le mongwe a teng kare go korupu eo wa ithuta gore mme pitso mane ma a leng teng o na le bothata jwale wa bona wena ga o keke wa kena wa salela morago ga o tlo bona ga batho ba bangwe ba patetse ba tlhabidiwe mogosi o seo e le gore le wena ga o na le mathata o tlo sitwa gore na o etsa jwang gore motse ka o fela o tsebe gobane jale e tlo nka nako mane mo ntse o letsetsa mapoleseng ka nako e nngwe tsietsi e tlo o tlhaela o sena le sente ka fonong jale ena gere ga gona letho le re tla re ga ona lona ka fonong e le gore tlo ikokobetsa gore ka nnete gona jale ge ne re batla difono gobane jale re sentse re qala re sentse re tsamayng ke nngwe jale re bona gore taba ena e etsa jwang e kena tshebetsong e ya phela ntate pepe
0: pelo inspector Piso pelo o ya kae ka ba kae re fetela ho ntate pepe ha re ke gutlo gona o bontse ho na le app wa ke e no e tlo sebedisa ya le ho kela app phone e re ma ho kela ka ofela e mo le mongwe tswe ka pa ho na le e o ile mo eta pele jwale ya re laolang ya tshwereng connection e ya le ho kela app ke
1: ya le bona re ma gutle hle mongaka o tshwere fono ya gago jwalo ka ga a kere ke app e teng ka gara di-app tse ka gara fono o ya play store mane ga o fitlha play store mane wa e downloada ga o keta go downloada mono ebe ja ga o kena ka gara yone e sentse o fa methati eno ya go registera gore o be ka gara app e jwalo mme app eno e re o tshwere fono ya gago a kere o tshwere fono ya gago motho e mongwe o tshwere fono ya gae kwana motseng o itseng in fact gona a ka gara motse ka mono kwala lapeng la gae mo le motshwe lapeng la gae o le mo itshweretse fono ya gae o e downloadetse yona e le mosotho kaga fono eno ya gae jale ebe ga e santse ke tlatseletsa sentse kenelela mono ka molelo ga di ona o motle e re gantlantla setlhaiswa sena mongaka ke se tlo thusana go setšhaba sa basotho go se phagalatse molaetsa ka nako e gutshwane go batho ba bangata ka nako e gutshwane
0: e le gore e mole mongwe e tshwere
1: e mole mongwe e tshwere
0: o goketse
1: o goketse
0: ke le gokela
1: ke le gokela entate empele e bitswang le gokela app fela ga o keta nako eno o phatlhalatsa mogosi o feng kapa o feng o e tsalelang bosipo ga e bona jee ke re diphoofolo tsa ka ke tsena di ya utsuwa fele motlho mongwe o tshaba le o e tsale lerata wa ngola mo diphoofolo tsa ka ke tsena dinkuwa mono ga o keta go e tsamolaetse o ne o mo gutshwanyane o penya batheni enono e go bedu ga o keta go penya batheni eno e go bedu fela molaetsa o ne o tsamaya ke o bolelela saerine eno e llang mono e tlo o tsosa bane lela yo ka saerine e tla tsosa motse ono ka o tlhoka o fela ebe letlhonolo la teng la epene e tla be o fele location gona ko o kae mongaka gore ke sebakeng sefeng mme ka nako eno e molaetsa ono ka nako eno e tlaleo eno o tetang go penya batheny tlaleo eo e fetela dithong mola and-e le ka yona nako yone eo tlaleo e jalo e tshwanang e tla be e fitlha sepoleseng se gaufinyane gobane jele metibo e na sepolesa taba tsena di tlo gokelwa bogolo ba yone e tla be e fitlha le gore le polesa ka mogo o tshwanang ga tlaleo eno e fitlha ma leng tlogolo kapa motibo ngwe one o jelwa sepolesa lepolesa le jalwa sentse le tsebana ga le tloga mono fela naya maoto a lone a ya shebile kae mme go na ubwa ke tabe tlo go thusa le gore motlhala ya ba diphoofolo di keta go tswa motho molola ola ba letlhono la gore ga utlwa le mokutu ka ntle ya ba o nyaganyagela ganyane festering ga o bona go a tsaya ke bala mashudu ka nnete gana monyetla a gore a ketetsa tsule ka gara motse ka mono ha o sebedisitse app ena hantle e ba o utlwisitse na e sebetsa jwang ba tshaba sensa motsono ka nete hang hang se a tsoa batho ba mashodu ha ba ke le shodu ha ba mahlotlo ba tona ba aparetswe ke se se gagata sa se tshaba sa motsono mme taba e e tlo go thusa go gabane le ntsela yo melaetsa ya rona e ne ntseng e kikitlela go fihla mapoleseng le go setšhaba ka kakaretso ka gagamotse e le gore e tlo go thusa gore e pharalele ka nako le motse o tsofela
0: motlhomong jale ka ga le se le lokisitse ge le le sepolesa sa rona ka tshebetso ena ya legokela ga re ke utlwe gore na dithuto kapa dithupelo tsona di gakae go bona gore mosotho e mong le mong jale ka ga re le magokela o tseba setlhaiswa se ka gare go motse wa gabo kapa ko gona jale le tlo tsamaya le ditsebi tse tla re ruta bokwadimane gore na jale ge gokela jwa
1: kgogo yaka go santse o e agabile mongaka e tlile go bjwa ngwaneso ditsebi sentse di tsamaga ka gagametse ka mona ka gagametse le metsana a rona fele ba rupela bomme le bontate mokgwa go kena ka gaga epo ka mona na ebe ko ofe le gore na e fumanega jwang e fumanega kae ka gaga founu eno ya gago etlile taba tse jelo sentse di etsala mongaka kore bua tse sentse go potwapotwa lesotho lena ke bomme le bontate ba mapolesa ba sentseng ba etsa ke tswalwa mofuta ono e le gore re seke ra sokola go bela re keke ra iphapanyetsa nnete ya gore re ithugele reetse boithuto ba gore ke ra ba bone ka gagametse ya bo rona ka mo bomme le bontate ba dikomiti ka wa magokela wa magokela ke motho e mong le mong empa bano ba dikomiting ka ga e ka le go bona gore ba connectwe pele ba kenywe ka mono fela go tlobe bonnolo gore taba e ne e tle pharalele e be se e kenelela le bomme le bontate bana ba magokela ka kotlolong kutlwiso ntse le go kena ka ga marangrang ka mo go ntse o ka banka nakonyana fela ba tlo tlhokala gore ge go bona mola fela go lo ba ruta ge ba fe gore aa o kena ka ga epo ka mo o ya mano go play store wa downloada app eno ya legokela app ga keta e downloada fela ga o kene ka ga yona o e registera tsena le tsena le tsena le tsena le tsena e le go bela ga o se o kene a ka nnete fela e tlabe di thagoile e se ka rata ba go bele mogosi ga o se o le teng le gore na re tloa mono sentse ba tseba le gorena mogosi ga o se o le teng go etsa jwang gore o fetise mme motho o santse a utlwa gore go bano ba tle ba le teng mono e tlile di tlalela kao fela di alela kao fela difono tseng tsa bona gono gore a ka nnete e santsane le mollelwa ka nnete re ithutang gore basotho e santsane e le tlalong tsena ke selaiswa se ba se thabetseng ka tsela e kgetheile mongaka gempa re na le tlholotso fela tle e mongaka a buileng ka yona ya gore taba tse di ntse di maatlafatsa fela taba ya neng ke keng ka e sia morago ya mokgwa o ne ntse re tlale ya ka one re la ga ba le nomoro ya 112 nomoro eno ya 112 e ntse e le teng le yona ge ntse re e sebedisa mongaka ga ntse re sebedisa nomogo ena ya 112 bakeng sa go letsa le yona ka mogo o tshwanang ke mahala mme nomogo eno ga o tlhaba mogosi ka yona o le kae kapa kae e tlalela motebong wa sepolesa o gaufi le mo wena o etsa mogosi o le gona teng kgolotso e re tla nne re dule re e bua ka metlha e ntseng re e kopa go bomme le bontate malapeng mane ne ka baga le bagadi ba bona le boausi le boabotinya ba ba banyanyana ke a gore ka gabele ke founu ke nomogo ya mahala etlile tsela e o bapalelwang go yona mono ka yona go bapalelwa go yona ka tsela e segatlha se tshabega mongaka wa tsa kobolele jale taba eno e etsa gore ke nnete ga re no gaotsa go e araba fela jale e etsa mosebetsinyana o borutu bane bele ga o araba o le motho a ntse a sebetsang a le o araba founu eno jale o utlwa go bua taba tse sa nepagalang tse seng tsona tse o ne o ka nagana gore motho eno ga a letsa o tlale ya taba tse tlakileng fela o utlwa go ipuelo ditaba di sele fela tse gole di etsa gore le motho eno ka nete ka bofokodi go ka etsa la ebelele se setheo ga golo a e selela gafetsa fumana gore boe le qetelela a qetetse a sa araba le taba tsene le di botlhokwa tsa tlokotsi e ka bangye ne le teng fe se re ipiletsa go tlhewe ga e se ke ba founu e re bapalelang go yona se ka ba founu e re bapalelang go yona e be founu e sebediswang e be nomoro e sebediswang bakeng sa go tlaleya taba tse tlakileng fela ka nnete ga leboa mongaka
0: mamedi wa PCFM e re ga go le tsena getle ge potele ka mona ka ora matheola jore ka o tseba gore ka la 29 ge tlabe ge le kamane ka ba 1 ge ile o thaba le wena mosotho e motletlo go ka mono ka Maseru Mall mo tlabe ge apegetsane tsa gale kwana mino e le ona ono wa kanako tseo.
3: Thank you.

0: fela pele o mokete o moholo ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani le sotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi wa PCFM ere re tlotla re buisana jwalo le monghadi tsagela mamedi. Ke nalo wa mphato ka kwano, yena ke thapelo le kanyane. Mong ke tsiba le ina mong hadi keng ka ka wana
2: go tlile ke bo medise le mo mamedi wa PCFM
1: eh ndate a go re fe gore na e be he o re tshwaretse difeng ke hlokometse he gore a tshikane di bula ge galo ka mane ka sepolisi
2: o fela le jwalo me ke mo he ka jeno hile taba ena ya nahla ya hlahella mo jwale ho ile ngwa hlahella morego wa sepolisa wa ho khutlisetsa jwalo ba sebetsi ka pa mapolesa a o ileng hore a phumolong ba ba khutisetsa yona mosebetsing mme taba ena ka jelo le na sepolesa se ne se tlhile se mme jalo moko a ba phatlhatse ba ditaba mo jwale maneng ba itlhile ba ile otlola taba ena ya go khutlisetswa mosebetsing wa mapolesa a matsatsing a phumolo a nakwana a etelang pele phumolo ya mosholelela ka seatlhape bitswa ka gore ke leave pending retirement jwale ke hona mona mo jwa le ba hlalositseng hore na ha le hantle se itsa halang ke se feng mona mme ba bontsha hore nete ke hore ha ho latu jwa le mapolesa a hore ka re mohlomong jwa le e se ile megalajo kapa ba se ba le haimane ba na le nako itile le ba bile meja fatshe mosebetsing ona wa sepolesa seo ba se hlalosang ke hore taba ena e tlo apply ho mapolesa ao e leng hore a ntse a le phomolong ya nakwana pele ba ka nka jwalo phomolo ya mosherelle mme taba ena he mo media ka ipotsa gore na e hlalosea ka tsenang futa ofeng ke ba jwang bana ba e leng gore ba phumolong ya nakwana mme jwale ke mo he mookamedi wa sepolesa sa Lesotho advocate Broto Matsoso a ileng a tla a otlolola taba ena mmogo le sepolesa sa gabo ditsho tsa sepolesa sa gabo mo bontshitseng gore ka gare ho sepolesa molao wa ba dumelela gore lepolesa ka selemo le boe mo botlase motlhomo le tleleng ke jalo matsatsi a phomolo kapa ee matsatsi a phomolo a ka bang lesome le metso e robedi jwale se tla fapana ka direng ke jalo jalo matsatsi ana a phomolo mme jwale ke mo wa bontshitseng gore ka lebaka la gore jalo sepolesa se tlile se si a haella ke botata boding bona ile sepolesa ba ile ba itsa qeto ya gore ha ba tlo nka jolo matsatsi ano selemo le selemo empa jwale ba tla bokella a nna bokellane jwale ke mona mo ba bontshang gore jwale mohlomong ha lepolesa jolo le sedi le mo di 54 hobana ke go tla hopola gore mapolesa a ya retirementing a le mo di 55 e ba jwale he ke mana mo ile gore o tla fuwa matsatsi ane ka pontsana matsatsi ane a ile gore ha ka ba a jana a phomolo a sa bokellane jwalo e ba jolo ke yona e leng gore jwale o lokela gore a tlae phomolong pele jwale a ka enka ena ya mosholelela ke yona matsatsi a e leng gore go bua ka ona ano a o hlalosa gore ke yona ao ba ntse ba le go ona pele ba ka ya mane phomolong mme taba ena go hlalositse gore ba ile ba dumelana kapa e ntse jolo ka molao mme jwale tla apply go tloa jalo ka kgwedi ane ya June e le gore tla apply go mapolesa ao e leng gore a ne a tlhile a ile phomolong ena a nakwana go tloa ka kgwedi ane ya June selemong sena ke bona ba ile gore ba tla tle ba angwe ke taba ena mme ba bontshitse gore gagolo-golo o tla bo go shirwe kapa e tlo shema mponesa ao e leng gore a boemong ba tsamaiso kapa managerial positions e le gore ke ba ao e leng gore motlhomo re ka re ba na le experience e itseng kapa tsebo tse dintse itseng tsa mosebetsi mme jwale ba boetse gape sepolesa se bontshitse ka jeno gona mmokeng ona gore sepolesa gona jole ba etsa sena ka lebaka la gore ka gare go sepolesa go na le gaelelo e ngata gagolo mme ba sebeditse lentswe lena la gore sepolesa se a tlotsa sepolesa sa Lesotho se a tlotsa mme ba etsa motlhala ka gore e tlile go bonagala ona le gaello ba itsa mohlala ka gesio mona ya mo ba bontsing hore dipalopalo ntse teng hona jolo tsa sepolesa seteng le polisa le leng fela le hakanyetswa hore le tla polisa kapa le polisa batho ba ka hodimo ho 500 le bonisa le leleng fela le bile tso re police ba 2500 o latela palo e teng ka jeno me ya bontsha go le taba eno hlile ke mosebetsi o mongata o suka ina hanela hantsa attenda jelo le bonisa e si mohlomo motho yo mong ka thuko jwa le bana ba bang ba tla ba setse ba sena hona go ke mohlomo ba tle ba police me o bontsitse hore jwa le ha ile hantle se police ka pa mapolisa ka ka re tso bunyane ana lokela go ya tla ba jwa lo mane ho dikiti tse le shume e leng 10000 me ya bontsha ga se taba e teng hona jo le tsena mapolisa ha a teng ha a fitlhile halofong fela ya palo eno eo go lebeletseng ke maponisa a tla a itse e leng eno ya 10000 mme etlhile jalo e le gantse a tobotsetsa bothata bo teng ka gare go sepolisa mme jwale ke mo wa bontshitseng gore taba ena ya gore jwale batho bana ba latiwa bao e leng gore nnete sala ga ba suka ba rere jwale motlhomo ba se ba pholotse ka mosholelo ke le ka ke tlhalositse gore ke bakentsana kona fela ke batho bao e leng gore ba na le ditsebo kapa experience e nngwe e itseng mme jwale a bontsha gore ga ba tsamaya ka experience eno ba tlo boela gape ba tlile ba eketsa legalo le sentse le teng kapa jepe e sentse e le teng ka gare go sepolisa ga go le diposition tsena tsa boemo bona bo phagameng mme taba e nngwe ya botlhokwa e o tlhalositseng mona ke gore sona sepolisa se lebeletse gore kapa se tlotla se hira neng kapaneng go tlona jale tsena neng kapaneng go tlona jale tsena phatlhalatso e tlo tswa mo jwale go bontshitseng gore sepolisa se tla se se hire jwalo ba ruitsana le batlhankana ba ka bang 500 mme jwale ga bontsha gore jwale ga e le mona go tlatle o hiwe potso e tla ba gore na batho bana ba ile go ba tlotla ba hirwa he e le makrekruti a matšha na ke bo mama tlotla ba fitisitse yolo ditsebo go bona ga e le gore jwale mapolisa a nang le experience a tlwelele gore a tsamaye a tswe mosebetsing ke yona taba eno gore e tlakisitswe ga ba ntse ba leka jelo go tlakisa taba eno go fana ka rationale ya qeto ena yo ba yentseng ka molao ke tsona tseno ntate makutle tseo ba ditlhalositseng mme taba engwe mokamedi wa sepolisa o bontshitse leng gore go ka taba ena ya retirement ya sepolisa moo a bontshitseng gore ke lesotho fela ka gare go sadake moo mapolisa a yang phomolong ya moshelela a dilemo di mašome mahlano a le metse mehlano e leng 55 o bontshitse gore taba eno e etsagala lesotho mona fela ka gare go dinaga tsena tsa sadak go banaga tse dingwe tlhalositse gore ba le lemo tsane tse bo 70 mme a bontsha gore lemo tseo tsa 55 ke dilemo tseo jwale ge kareng lepolisa ka gare go bosebeletsi jwale ka re le fitlhela tlhogong jwale lekare moo jwale le tlileng le diphumanang kapa re kareng le iphumane mme a bontsha gore yang ore isa jalo gore tla re ga a fitlha mono jwale e be o lokela gore a tle a tswe bosebeletsing ba sepolisa jwalo jalo ke taba tse ding tseo ba ditlhalositseng ka jeno ngwaneso
1: ntate ke taba e ke e tlhokometseng he gore e tlhileng kile mojao lefapheng lena la rona la bophatlhalatsi
2: empago le jwalo mme taba e nngwe he ke a e tlhalositseng ke gore tabeng ena ya dikgeo kapa mona mo dilo le a tlhalositseng gore sepolisa se tlhile se a tlotsa o bontshitse gore sepolisa se tlile se qetetse gale go hira dilemong tsane tsa bo 2022-2023 mo ba bontshitseng gore ba ne ba hirile mapolisa a matšha kapa marekruti a ka bang 297 empa jwale go tloga ke tle ke bontsha gore jwale ka moramo dilemong tsena tsa bo 2024-2025-2026 ga go ya sepolisa le wena wa itse ba kepa o paki tabeng eno mme o bontshitse gore palo eno e le jwalo ba hirile ka selemo seno sa 2022-2023 maponisa a 297 go bonagala go na sepolisa se latlhegetswe jalo ke maponisa a ka bang 474 go fitlhela gona jele tsena mme wa e bona gana e tlhile e sia jepe e kae bao e leng gore motlhomo ba ile phomolong kapa ba ile ba latlhelwa e ka ba ka mafu jalo jwalo ba tswile moo jwale go tlhileng go neng go rua ana 297 ka o leleng ba 474 bona ba ile ba tswa mme jwale ba kapa ba tswa ka gare go sepolisa ka mabaka a fapaneng jelo ka ke se ke tlhalositse gore motlhomong a ka tlokagala kapa a ya motlhomong phomolong jalo jalo ke ga bantsi ba tlile ba bontsha gore se tlile sepolisa se hema ka leqeba gona jale tsena se sitwa jalo gore se tle se phethagatse mosebetsi wa sona ka go feletseng fela ge o tlhalositse gore ditaba di tla loka jalo ka ga o tlhalositse ebile taba ya gore ba buisane le tonagolo gore tlile ba lokela gore jale batho ba tlhatlhelelwe ka tsotlhe tse ka ba thusang go phetha mosebetsi wa bona ntle le tshitiso ya letho mme taba ena ya go gotlisetsa jalo bona ba maponisa ano le hore jwale ane a le phomolong yana kwana o hlalositse hore ba yetsa ho ipapisa jolo le Police Service Act ya 1998 section 84 ya ding me ke yona e wa itseng e tlile e fana jolo ka bo e fa matla bo ka medi ba sepolisa hore ba tla ba itse jolo qeto ena yo ba entseng me o bontsitse hore taba ena ho hamba ba sotho ba lokela ba itlusisa hore ha itlo ama jolo taba ya ho ya khiro ya maponisa a mang a matsha ho sepolisa sa tlanetse tlotsela pele ho ira jolo ka ke bontsitse hore ha ho finyane neng ka pa neng phatlalatso e tlatswa ho bana ba ntse ba khutetselo mo sebetseng.
1: Okay ndate mamedi o ditlile he ke tlaleo ya sepolisa mo jwa le sepolisa se tlhakisang mabapi le taba ena le ho ja he ha ke tsebe na mamedi o ka ba le potso o ka ba le tlatsetso ditabeng tsena tlaleong ena e gore o fang yona fela gona ke ga o agabela letho fela re ka thabela utlwa maikutlo a gago gore na o reng ka taba ena re ke potele ka mona fela ke a rekisa.
3: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.
1: Mamiri wa PCFM ke lekanyane o na re fa jwa lotlaleo yena me o ikutlwetse gona jaba tsena tsa manang jwalo le sepolisa di tsamaile jwang sena se go ne go tshwanela gore bjale ka nnete bana ba sentse ba itukisetsa go ya phomolo empa he ka bakala mabakano a hlakisitsweng jwalo ke mokamedi wa sepolisa o ikutlwetse PCFM dume kha tsome
4: ke ntlhokwala nya maponese o tla ngwana ka
1: tsa ira ha
4: no tswa go nna o etsa a sa le mo nyanya
1: mhm
4: wa le ke hantle mo ba khutse ke le bula ho lo na fo ya ho sebetsa ka ga
1: ke
4: tsile
1: a ka leng tsegeng o go tsofetse eh yanga ke dilimo tsena di ne di ka tsa o oh ke a le bo hemme e utlwe mong hape na o re mpisi 211 9956 kapa 59956 tlalo ke e go tla go feta ba ne bale ne ke refela go fe monyetla go tlotlo gona go thwing he empa he how le sio e re ke fete ma medio PCFM re fete le ditabeng tse ding ke le buile go longwane eso ka tlele yona e o re fang yona e re keng ke yona fela ga tsebo fete PCFM dumela
5: da yona
1: go tsona date
5: yona ke magogwana
1: magogwana
5: e ya nda ka batana ha ena di khathatsa matla gona gona gona go wa ipotsa ona ha ba o tla tlo batho ba batho ba ba santse ba le pentšheleng ba godisetswa ka mosebetsi nna bana ba ba bang ba tlo thola mosebetsi jeng tate kogona ga ba go thwe ba na le experience fela dikwela kositso la menyena ga ena gobane batho bana ga ba otho ba ile pentšheleng ke molao o dumelang go ba ye pentšheleng batho bana ba ena bana ba bangata ga o ka tsaba metseng ngwe ke bana fela ba bangata ba ditekileng dikolong bona batho experience ba tla e thola kae ba tla e thola ka experience ga ba sa iko go ba letsa mosebetsi o
1: ke le buile magorwana e re tleng ke mong hape
5: bo wa pala ke lelo ntaba sotho street
1: ke le buile a holo mongaka PC
6: ndate makhutle
1: khotsa nkhono
6: ndate makhutle
1: nkhono matisetso
6: o ne ke ka ba ho nkhutle ke le bo ha ho nkhutle
1: ke le bo
6: atse ka nete ka ke wa tao ke kene maikutlo mfela he a mo mamedi mpa he e seng ka mogwa wa ho molwantsa ke re ntate wa bolela annete batho ba se ba latwa dipentsheleng e ba hutu bana le experience batho ba ba latwa dipentsheleng hutu bana le experience ba ifumane ba sa tsebeletho jwalo ka bona bana ba tla be ba be le yona ka nnete ha o go fukutswe bana ba banyane ba ke ba sebetse ho go ska nna wa latwa batho ba baholo hutu bana le experience hona le le tse o ntjotsa hore la ke tsofetse ke eng ka te makute ka di nwe tsa ka te mashoma supileng a metso kanete ha go ga hona jwale ha ke latwa ke tlo ke kretsa mosebetsi go se ke sa bolele ha ke sa tso mosebetsi ke ntse ke latwa fela ke a gere ke tla ba le experience mo ka yena ke le le sense seng e ye o re na ho ba ka mo ha ba tlo nne ke tla etsa mosebetsi ka nnete ntwa o lata batho bana ba se ba hudile kwana ba tshwantse ba dule ge nna me mautu jo ka ke ana nne ke di tlolo nne di mpala me udimo ebe ka nnete ho tlo ke khutela mosebetsi bana ba nne ba le mo
1: ka re ba khona matisetso ke le bua ho le me ga le bua ka ba kana na ko fela e re potele ka mona fela ra rekisa.
7: It's official. Your Best Home store is now in Kuting. Visit Best Home and Electric for the grand opening at Kuting plot number 17684-10107, Lesotho 750, on 27 August 2026, and get to shop exclusive best deals on furniture and appliances. Our offers will run until 10 September 2026. Hurry! View opening deals and so much more. Visit our website at bestelectric.co.za. New store, best value for best home essentials.
1: PC FM e re ke wa moele fela gona le tabeng re hlokang go re hlakise kwano di tabeng tsena. PC. Khotso.
8: E
1: yanda te ke nda re mamukai.
8: Ke so me di mona ha biya
1: mo. Nda te so me di ka mona ka biya.
8: E
1: yanda te.
8: Ndongutana.
1: Eh yanda to hlakile tsola pele.
8: Eh ke re se bolisa tsela la iphosisa ma. Wa ubanda.
1: Mm tsola pele mongaka.
8: Eh se tsela la iphosisa ntse se re batho ba bana le di tsebo mo no. Ha ke re batho ba bana le di tsebo ba di fumana hona sekolo se mo. Mme ha batho ba mo huno ntse ona le batho ba bang ba se tsela le bona. Ba fumana di tsebo tsona tseo. Ha ba tlose ba no no ba si ba se di mono ba ba itse di position ntseng tse o nala ndi na le di 14 ba ho ya jwalo ho ya jwalo ho fihlela di hlotse na di ba di lo hlaella ba ne ba tlatlatla tlatlatla ba
1: that is that
8: ba bana ba tsantsi ba hiro mo
1: that is somedi
8: dade
1: a go buisana le lekanyane mona
2: e ke ne ke re ndate hlomedi mona mo ba hlalosang hore jwale batho ba weleng hore ba bana ba batsha ba marikuta matsha jwale highly mona ba kena jwale iba batho ba ka ba fang experience iba batswa ke mo ntla bona ile ngona ding ba batho bana ba ile go ba sentse bona experience jwale e nngwe ya etse ba tlotla ba thusa ka tsona ke gore jwale ba batsha ba fitlang ba tle ba batshwelle ma lebela mo sebetsi ka pa experience u bana le yona mo teng o ka re
8: ha ke re ndate bona ba ba itse mphumulo nya ga kwana e sentse e etella pele mphumulo ya mo felelle ba tena ba itswa mo ba nene na go bona e fihlile. Mme hona le ba ba ba ntse ba sebetsa le bona ba ntse ba sebetsa le bona ba na le ditsebo ba setse a yire
1: ke le buile ntate hlomedi ke maikutlo 100
8: eh
1: yona PC FM PC
6: a go re ke ka tsela sala hle ke mang metse ntate le kanyane e seng ba hiwe o hiwe a le mo a tlotla a fa bana bana a kene ka kontraka a tse bana ditsebo a tsama ha ona motho a ka batla mosebetsi ya ba o lo keta di dimo le mo a sa sebe a ka a sa ukitsi a yongwe a ire so fa bana ditsebo e seng batho ba lato di pentshile a nke kontraka a go ke bana ka mogadi go di tseletseng tse tsa go a totobe a ye hai ya le bo
1: o ka reng ka ntlhae ya hore ba le ba bantse ba le ba manyane ha go le dilemo
6: ndene ba go tlo yo ga lwa bana ba ba nyanya na ho di le mongwana a i go o etsa mosebetsi ha o hutwa le bona le yena a monyanyana ha o mohuta a khatsang o re se ka ba ya mono ho a tshisa ha ka fumana programa eno go ya tshisa ha sa ka ya ho yona ile go etsa wa o a tseba bana ba ba banyanyana ha ba jotsa hore ha le sa etse tse le ka hukela hai ba tla etsa ntate ba tla etsa ke a o jotsa ntate makuti o tla fihla radio mono o tseba hore mona ke a tseba mpa ha ke tsebe le tsoka ditaba tsa empa ona le tse o tla go sotse le ke makuti ha se ka meke motho a tsepa me o e ka ntotse o tseba hore monga ha o batla ntotse tsepa me e se tsa ona ntse se ka manta ke makuti
1: ke le bile ha ona ngono
6: e ya ntate
1: tsi
9: ga ke makuti le phela hantle
1: ha mona te meke me mamoka
9: o bua le le bile ma zinot
1: ke a le ba khaitse diak
9: e taba e nna ha ke ntse ho hang ho hola te motho a ile go santse a le phumulo e leng ha ke sheba dilemo tsa hae already o ona le bana ba ile go ba sentse ba lokela go ba ka kena mono ba dutse ka tlhong ba mo shebile ka matlhogo ba tlisetse dijo. So one as a fina go ya haya go a tsama ya lophumola so that a gona go ntsha monyetla go bana ba ba gona o thola mosebetsi bana ba to dula o fitheletse 24 years ya ne ba dume ye feta ba sa sebetse because of yena o khutletse mosebetsi e le go ka bo fuwe ngwana
1: ke mema
9: ke mme re le bile matsino
1: ke le bula holem ya
9: le
2: o me di dumela
10: ngade
1: e ya me phamisa lentso la ho fela
10: dikolo di nga ye sile ma teacher bana ba go tswa ba banga ya le ba foka ba go puye ne na ke tla me ile go ba gutsa ka mogo go tswa ka teng
1: a bona o sa re sile ja hampe fela le kanyana e a re sia hampe fela nyame a tshe ngwana mme ha ke tsebe ku wena a ntsa fana ka ditlale o tsena
2: me gwale ke ne ke re ntla engwe hape ke hore yo e hlalositseng hona mo ke ngwana ke hore taba ena ya retention ka pa ya ho tshwarwa hanyenyane ba ba ne ba lokela hore ba tle ba e jwalo mo no pensheleng e tla itse hala bakeng sa dilemo tse tharo fela e leng ke go fikela ka selemo sa 2029 ka mora ho mono atshe ba yang pensheleng ba tla ikela hantle ntle le hore mohlomong jwa le ba ne ba tshwarwe ka pa ho ba ne ba retainwe ka hare ho bo sebeletsi ba sepolisa ka mora 2029 dintho di tla gotlela jelo setlwaeding ke tlalo yengwe eo ba e rapalanetseng e re nke momedi e montate makutle o sa ntse a le teng kwano mona mohaleng mamedi dumela
1: o gawile ke tsebena ebe go etsa etsetswang lekanyane ne ke re fela ge monke re nke ba o qetela fela
2: okay mamedi dumela
1: o hlaeletse ntate
11: ntate makutle
1: ntate ke ntate maokae ntate ntai
11: kine kere ke a utlwa ntate ka nyana ntae be ya mogolo ya ke ka e kena gantle fela ke ba bolelela gore system ena ile a senyega ka 93 system ene le teng ya manyesemane yeo batho bana ba ne ba kengwa di-cdc ga ore fitsetsedi o ne na le induction course e tshwanetseng gore e tsose mane le ipamama batho bana ba etsetse induction ka 3 years ena a buang ka yone ga ba ka ba kengwa induction e mono ya ba go be wa motho a le mong experience le kalendering le itseng go bona gore batho bana ba etsa fit into the system e ka ba yona fela ntho e tla fetola boemo bona one bana ba ile ba ya ele ba kengwang go to ba ya furu ba ile go ja furu ke ntho e naganang le corruption e bima kanakanana ka gona nna ke yona ntho ke e bonang
1: re lebile golo ntatentae mamadi kwa PCFM ke bona ka go tlile le kanyana mohlomong he re akaretsa tlale o yena e o faneng ka yona ntate
2: ke gola ha re di tlile di akaretsa ne advocate Boroto Matsoso yo ka mokamedi wa sepolisa o tobekeditse ntlha ya gore re le sepolisa re hloka experience ena e mapolisa ana a yang phomolong ka yona ke lentswe le leng leo e leng go ile a le hlalosa gore experience eo ba tsamayang ka yona ga e le go bua nnete ke e leng gore e tlhokwa jalo ke sepolisa mme tabeng yone o tlhile o buile ka a bontshi ke leng wa gae e golo a bua ka maatla gore taba ena ya sepolisa se yang jalo phomolong se le dilemo di 55 go tlhalosa gore dilemo tseno go ya ka ena ebile o la sebedisa mantswe ana gore ba ya phomolong e ntse e le bashanyana momedi o tla utlwa mantsi wa mane re tlatle re tebe ka
1: tsona
2: a re ka nnete taba ena gore bemapolisa a ya phomolong e ntse e le bashanyana bane gore dilemo tseno di ntse di lenyano sebetse lentswe leno momedi ga se nna ke tlhong epe tlake ke ena e leng gore latlha sebedisa mantswe ano gore itlhile e bonagala e le nakong eo jalo ba fitlhelang tlhogo ya mosebetsi jwa lekapa ba fitlhelang jalo le moo le bona ba ikutlwang gore jale ba iphitlhela mosebetsing wa bona fela jale ka bomadimabe ba jale ba lokela gore batle ba gateko sene babe mejafatshe mme a bontsha gore itlhile taba eno lokela gore etle e shejwe e le gore ona bua ka taba ena ya retirement ya sepolisa gore etlotlwe jalo go bo 55 mono motlhomong e tle jalo mane godimo e le gore ke ka tsela ntsha bontsha le gore le bana ba e le gore motlhomong ba tlo retainwa ba ntse ba na le ga se gore jalese le batho ba tsofetseng ke batho ba e le gore ba ntse ba na le maatla ga o utlwa polelo ena
1: lalo jalo mamedi e geng ke go fe monyetla fela ge phethele taba tsena le wena ke tlalego ka wamphato kwano le kanyane PCFM dumela
12: tade
1: kgotsa ntate ke dade mo kae
12: ke tingto
1: ke a leboa tingto
12: Ke sa ga tsone sa sna le sekolo se se go pelwang ke batho ba ba tsaba fitla mo sebeteng. Mme mo ke mo le mo nga a tsa sekolo. Ha ba u ye sekolo sa sponisa. Lintate ene ba ile mo ka me dio sponisa hona gore ke. Ka pa ba ile mo ka me dio fitla tso ke sa sponisa. Ba tsa sekolo se sa sponisa ka mo. Ile PTC anje. Mme ba tsa PTC jwalo. Ba na ba sa tle foko. Ba o fela habo. Kubana bana ba tswa sekolong tsa ntse fapaneng le seng tsa sponis but bana le experience through an PTC ange hobaneng batho bantsha ba le teng sponising ba sa fetisetse di-officing tseo tse ka pele ele ba etse mosebetsi oo gobane go nka experience ko bane ntse etsa mosebetsi ele o isa ngwana wa sekolong gore a letsewa mosebetsi e le gore sekolo seo se ka mosa sa PTC se buletse gore batho ba boletse wa mosebetsi bona ga ona motho a tse wa mosebetsi wa seponisa ntle le go ya thupelo ga ona motho a tse wa mosebetsi wa sesole ntle le go ya thupelo ya sesole ga ona motho a tse ba mosebetsi wa makosta wa ya thupelo next.

0: PC? PC?
1: Ntate,
0: ntate, re bile re phethela.
1: Ke somedi ha.
0: Ntate.
1: Mona ha kubedi ha bi. Ke di hanana le taba ena mapolisa ka hohle hohle yona. Ebe nya experience ha se lebaka leno. Hona le bantse mana le experience ha ke re ba setseng ka moo ka hara sepolisa. Hona je, ha bao ba le siko. Jwale experience ya bao e feta ya bao ba teng hona je. Ha iyo ntho eno e buang moo. Ha ebe ba batla ho tjhentjha dilemo ha ba di extend. Ha ebe molao o re 65 le ke dilemo. Ke molao. Ha ebe ba batla ho tjhentjha. Ba tseba mo molao o tjhentjhang teng. Ha e ska ba tlotla ba e bua mona e ka re mohlomong. E fosahetse tsatsing.
0: Ke lebohile haholo ntate. Mamedi wa PCFM lekanya ha
2: re
0: tsoka kwana ntate
2: re lebohile haholo mamedi mme ke a gola tabeng ena ya ke kule mamedi e mong a majolo taba ya PTC hore ho na le sekolo se e leng hore jwale se mosebetsi wa sona ko ho kwetlisa sepolesa kapa marekruti a matšha mme ke a gola tabeng e nngwe eo ba e tlhalositseng sepolesa ona mokeng ona ke hore nakong eo jwale lerekruti le seng le tswa ka mono jwale le kena mosebetsing ha se bolela hore mohlomong jwale le selele e selele sepolesa le tlileng re ka reng le phethahetseng obane jwale le qala boemong bo tlase empa jwale ho hlwa direnke le ntse le lokela hore le tlele le rutwe mohlomong ke ya ka hare ka mono jwale ho tlela mohlomong mosebetsi wa hele ntsa ntlafala a hlwa le direnke jwalo jwalo e le hore ke tlhaloso yo ba faneng ka yona hore ba e leng hore ba sentse ba le ka hare ba na le experience le ka mora hore a tswe sekolong jwale o sa phethetse ho kwetliswa ka mane ka PTC o ntse a lokela hore a tla tataiswe mme a nna le direnke mane le bile ho le makutle re tla teba ka tsona mantsibi wa mane ho setlhotlholong
0: tladi makutle le lekanyane thapelo lekanyane ha re kopane setlhotlholong mamedi e bana mamedi bo monate ko sejwana matsong a Funky L ha ebe kgotso
3: tlhokomediso ho ba mamedi ba se a le moya re le se a le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipeelo tsa dilaksense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipeelo tsena ke tse e latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso o lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Dispute Resolution Panel ofisi ya lekgotla lena e fumaneya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
4: PCFM, your pulse, our beat.

Ke le bo Frankel mo medi wa PC ke o dumedisa. Modula setulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba ka ntlong ya bakgethwa mo hadi mogothu magalanyane uri le ha le sotho le sanki mekoloto ditsintse kang letlole la matšhaba la ditšhelete IMF le ntse le sesa ka hara mekoloto eo ibileng e sa letsweleng molemo o mokalo. Puisano le PCFM pejana ka jeno magalanyane o itse le sotho ha se mogelo dinaheng tsa Afrika tseng kang mekoloto e hodimo selemo le selemo go ena le o eketsa botsetedi mererong e ka leetsetsang tšhelete. O itse bogolo ba tšhelete eo lesotho le adingwang e tsetelwa dintlafatsong tseo maemong a mang naga e senang taolo go tsona le gore mmuso o lefa mekoloto e jalo ka tswala tse hodimo. Ga phethela magalanyane o itse hodima bothata bona bobodu e boetsentse le qholotswe ka hodimo ntlafalong ya moruo wa dinaga tse ngata tsa Afrika. Lekala la bahahlaudi dipapadi bonono le setso le thagotse letshwao la thaba bosiu e le go tlhekela mesebetsi ya ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso ba Lesotho. Mongwadi e mogolo wa lekala lena Mofumahadi Mantiti Gabo o itse go tlhagiswa ga letshwao lena ke karolo ya megato ya mmuso ya go tlatsetsa ntlafatsong ya bohahlaudi le go keteka botšhaba ba naga. Gabo o itse letshwao lena le boetse le reretswe go amaela bahahlaudi ba etelang thaba bosiu le gore bohahlaudi ba naga ena bo ka gola ga fela setšhaba le sona se tsetela tshwarong e ntle ya dibaka tsa bohahlaudi le kamogelo e mofuthu ya baeti. Lebitsong la morena wa setlhogo wa thaba bosiu morena Mosiwa Mphoto o itse letshwao lena le boetse le tla nyolola moruo wa thaba bosiu gagologolo go bagwebi ba gaufi le yona. Modulasetulo wa mokgatlho wa ntlafatso ya bohahlaudi Monghadi Mojaki Moqhalane o tshepisitse gore mokgatlho o tla netefatsa gore letshwao lena ga le sebedisiwe hampe a ba ipiletsa go baagi ba thaba bosiu le mathoko a yona go kenela mokgatlho ona go una molemo menyetleng ya kgwebo ga bohahlaudi kapa bahahlaudi ba le teng sebakeng seo. Ditlhopha tsa taolo ya dikoduwa di kgothaletswa go sebedisa lesedi le teng ka phetogo ya boemo ba legodimo go rala mehato ya karabelo kgatlhanong le maemo a legodimo a tlo bakeletswa ke El Nino. Sena se tlhaeletse nakong ya thupelo ya matsatsi a mabedi le ribe e mabapi le boitukisetso ba maemo a legodimo a lebeletsweng dikgweding tse tlang. Mogokaganyi wa morero wa ICOV Monghadi Nkopo Matsepe o kgothaleditse ditlhopha tsa taolo ya dikoduwa diterekeng le ba bangwe ba nang le seabo go sebedisa lesedi le teng le fanwang ke lefapha la bolepi go fetolela lesedi le jalo la maemo a legodimo mokgweng o setšhaba se ka o utlwisisang. O bontshitse ga ba nang le seabo ditabeng tsa dikoduwa le tikologo ba ena le boikarabelo bo bogolo ba go sebedisa lesedi la nnete le fanweng ka nako go etsa diqeto le meralo ya karabelo kgatlhanong le phetogo ya boemo ba legodimo. Boipiletso ke gore mafapha a mmuso a sebedisane mmogo go netefatsa gore setšhaba se fumana lesedi le nepagetseng ka maemo a morao tsena a legodimo. Mokgatlho wa African Peer Review Mechanism o mothating wa go tla thagola setsi sa tlhatlhobo ya dinaga go abelwa mekoloto ka Mphalane. Sepheo e le go fokotsa ditšeo tse tlang le mekoloto go dinaga tsa Afrika. Sena se tlhaeletseng mokeng wa ntlafatso le mekoloto o bile Nairobi, Kenya, mo moeletsi ka gara mokgatlho wa dinaga tsa Afrika AU Paul Sikazwe a itseng setsi sena se tla boela se tlhatlhobela dinaga tsa Afrika tla wa tsona wa go abelwa mekoloto ka ga bogolo ba mebuso ya Afrika bo ne bo sebedisa ditsi tsa matšhaba tse kang Fitch, Moody's le sa matšhaba sa S&P. A re baetapele ba Afrika ba se ba ile ba tlaleya go se kgotsofale ke ditsi tsena gara tse ding ka lebaka la go se tlhatlhobele dinaga tsa tsona kotsi ya go nka e meng ya mekoloto. Go sa le jalo Afrika e sa le tobane le mekoloto e godimo, tshebediso empe ya ditšhelete le diqholotso tse ding tseng yo tobetsang moruo wa tsona dilemong tsa morao tsena. Ha re diphethela ke bonyane batho ba magolo a mararo ba timetseng nakong ya dikgogola moeding wa Nepal le China wa Tibet
ha batho ba bang ba fetang magolo a robong ba ntse ba iso fumanwe le fapalani Paul la taolo ya dikodwa le re matsholo a pholoso a tsola pele ha ka holeleng matlo le ditsela ditlalegwa di singehile le marogo a heleditswe ke metsi le seretse se sengata ho ya ka boto ya bohahlaudi ya Nepal ba hahlaudi ba magolo a tsheletseng ba ntse ba iso fumanwe mme ba tsheletseng ba bona ke ba Afrika Borwa ha ba hahlaudi ba bang ile ba tswang America, India, Australia le UK. Ba boholong ba itse lerako le lefika di ile tsa wela nokeng e haufi le diboho lena mme a nto baka digogola metseng le ditoropong tse haufi le noka. Ditaba tsena di fela mona tsa Senyesemane di a latela metsotsong e 25 ka morago gore ena ya pele.

tswela pele ho mokete o moholo. Ha KT e tla ba 100 malu. O ka fumana ditikete ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shaesha. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tikete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse.

0: The late brown dash pide bitswang puff and pass imnandi lendebelile lendebenile imnandi lendaba
1: yeah
0: go bagola kit
1: yes
0: baba go tlhona ba papadi ma bona PCFM ke di fintse le go di etsa hala kwalo ka bateng go toka ba jolle me motsepa mosa na ke tsima me rena o me motsepa ngai o ye thomdi
1: ha
0: yo tsatsile ha le sa tsutse o me motsepa
1: ngai
0: Okay.
1: Kolaga
0: buya kamahala. Wala nalaba batho ba connected. Let's see ba le ba.
1: Sorry mwana mme.
2: PCFM Sport.
3: Here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Oh, let's see. Oh, goes into the back of the net. It's sent down the draw first play with under 15 remaining. And come on, Villa.
4: You must say you like it with the Pirates.
5: Butino wana mme all right e re go tsentsho tsa ka kankena e le go kitibo go loka hantle ke a bona gore tabata go di sente di lokileng ta go di medisa lwana lebu ka ofela mamelo ya PCFM nna ka libitso ke motlatsi chatra pika ke yelo mo ya PCFM 92.8 go ya mane 104.3 megahertz ke la bo le beking re shebe go na ngwana mme ka mang ka di papadi ha o le bile le tsapeli tsa go reine ya bone e ka ba ditlotsa ditama ka mogofi o tla hopola o maobane ka mane ka ba thatsitsa sport arena mogatwana o tsamaisa mbolo le sotho e le le to Football Association ba ile ba thagola selekane e le company yane e lo retloka e ba thusa go ka marketa ka po ka fumana dikhatiso ka pere ke be e se dikhatiso di component tse tlo tlo di tsheta se tlo ba sa bona sana sa ntwena e se tena le di tlhopa tse lo di ikagabella go le Soto Football Association ha ho lu nyolla morolo ho nyolla le tsela ya tshebetso e se tena le ho tisa football ya rona ho e ke ketela e ba professional ka mo go di taba di tama ka tinyo ke bona hore ba ne ba le Soto Football Association ka jeno mane avane de Soto ba ile ba ntse ka batelo pili DJ Butulwana bom ka mogodi ka batjama ka teng mme lo re di company ka po company eno e tlile jwalo e tlotla e tekela tsona ba amea re bua ka di stakeholders tse o tse amea re bua ka di company re bua ka di bapadi re bua ka di coach re bua ka management wa di khopa ka ofela o tlotla o bitsa le bona is channel bana ba media go ba tsebe go na tsentseng di etsa la ke di feno go na ba re rile go ka thusana ka mogofi jwale taba tse di etsa tse ka mana ka fa ne le sotho kajeno mo e lo re ke a tseba taba tseno di tla tswela pele go sane gape go fitlheleletse ke a tseba moselongwana beke e tlabe le ga di fitlha pele tseo mo e lo re ntshetso pele e ntse le yone ya o bona gore ba nyolola morolo wa papadi ya bolo wa maoto Lesotho kwa go fitlheleletse motlhomong ge bona football e tla fetoa ga bona e se ba professional ka mo go ditaba di tsamang ka ding ke a gola tabe nka tlhalosetsang ko yona ko gore ne ntse re bua le bathata le ditaba tsa dipapadi re bontsha gore hei ga e le mona go tlotla go etsa professionalize football ya rona e le gore le di-CMMe di tlotla di kenelela DJ ja ke go a tseba gore e tla are di-interview mole e le jalo o fumana banka ntho e kang bo 10 minutes jale ba ntse ba dumedisa di-company tse ba tshetsang jale wa bona gore ba sentse ba advertiser empa ba sa le sele letho kwano radio empa ba sa le sele letho ba tla bua ka booty company gore na e etsang ba bue ka lebo company gore na e etsang empa ba sa latlhele letho ke a tseba gore ditaba tseno kaofela di tlotla di kenelela morerong ona wa o bona go ba professionalizer football ya rona ka mogo ditaba di tsamayang ka teng ntle le mona wa ka tswela pele fela re bontshe gore setlhopha sane sa re ke tshina ka tlhoka botlhago fela ke bone gore mongwadi le sinotsi kwa mangwa le setlhopha sane sa ka Namibia ka mogo ditaba di tsamayang ka teng gopola gore ka mona ka Namibia o ne o tsamaisa kapo motho a bitswang Bob Mafuso o ile a fitlha le ka mane ka motho a bitswang Thaba Malani le ena o le a bapala tse dingwe tsa ditlhopha ka mona ka Namibia haolo mane African Stars ka mogo ditaba di tsamayang ka teng jale le tsona tlatla ga disheba gona ngwana mme tsona e tlatla diketelela di tsamaileng ka mogofi ha re ntse re tswala pele fela re bontsho ntate Chaplin e wa tiba wa tshwere dipapadi baking yene e re yang ho yona mafelo wa baking o tla ba tshwere dipapadi e ka mona ka se sabe DJ Boots ke tsane tedi athletic e tselo di open di na le juniors e di na le di veteran di na le ba le lo ga ka ne tiki ba bagolo e ka po bana ba ntse bang e ba le competitive e ka mogodi ka ba di tsamang ka teng jola tla tsaka bona bona ntate Chaplin o tla tsa sebetsa ka mogofeng ke tshepa hore ke tla o fa lenane le di bapadi tseng o di tsweng e kon e tournamenting yenu e tlotla e tshwara ke ntate Chaplin ntate Chaplin ke thoko papadi yenu ya di athletic le sotho kwano e ka ne tlile a pabola e le ontsa tswela pele ho etsa mosebetsi o motle e ka ntse tsopelo ene ya e le ho ntsa e tshwara selemo le selemo ka mo go tla ba tsamang ka tiki ka ketela ka go fela motho a tswang selo jafta e wa hopola go DJ Booty selo jafta ke yana ya ileng a re yena hana kontraka le se ba sana sa di fufane football club empa ha ba fika ka mana ka status committee ba fumana ga ka nete mohlankana o ntana le kontraka ebile o tlotse melao le melawana e le gore ga lokela go ebe ntsa kwetla kapo ka bapala setlhopha sa diodi a na le kontraka le setlhopha se sengwe ke a tshepa gore bane ba difofane ba ile ba ipua le ena jale ke bone go diodi e se atemetse setlhopha seno sa difofane go ka teka gore na bona ga e le mona selo jafta a ntsa na le selemo ka go kontrakae le setlhopha seno sa difofane e ka ba diodi e mo fumana ka mogaufi ngwana har kopane re nyana botshelela DJ Booty mabumbumo nna ka lebitso ke motati ke tapita ke yellow boat ya PCFM 2.8 ho ya mana ona 4.3 meka ke motho a bitswa ndi no buhle phulwa ka jino we lead and the all for
0: Roman
5: bule
0: Roman
5: ke bapala se sabatsane sa di Java Football Club ke motho a bitswa ka ditempe ke lindo guhle phungulwa
0: o lindo
5: ke lindo ka je ngwana mme
0: na tsaba le ngwana le lindo man ha le ka mo le ka mapeng
5: lindo lindo ke yane o bapala mpeng ya le bala ke ga ditempe o tla mmona
0: o fenya le di go lindo se na na bapala stoka sa matla sa bantu
5: lindo na bapala se tsaba sa bantu o ile ga so bensana sa di Java Football Club selemong se fitileng sa dipapadi jwale ke yena ka je ngwana mme ha o rata o ka fela ga ditempe o tlo bua ka nne
0: ga ditempe ke go la sana le sana le setsa le ndo mo sithumo le shuma
5: le gire butino
6: kala 27 lwetse 2026 PCSM le le mo tsisa ngone go di bo tshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabote go tloga ka hora ya le shume hoseng kwisa ya bohlano mantsibuya hey lamba sadie divini tsa le tsa tsitla ba kubu le saule wa sono fc yona e tla ba magodi hlaswa pitike di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 manuti fela ba sadie ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitike tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuster Transport. Hi hehe ba sadie
7: Lesotho, for all your building projects, big and small, buy superior quality FSM all-purpose 42.5 cement and

nyabotselela re ya horeng ya botsupa ke nke mo tlhano le bojalo DJ Boots mo nema bomboma ba bile le wena o tlo horeng yana ya boraro o tlhela horeng yana botselela mo ba di bia mfase.

kamani ka qimi le bona ba tla be ba le teng mo keteng ona wa PC FM vintage Bantara o tewa kamani ka le jwele putswa ba re stonezi ga tamela re a kena re teng le tseditswe ke batho ba Africa ba rwa mamedi ba nnete faletsa ba re tlabegile teng ba one ke utlwa ke a tshaba a be ya ha o tikiti ngwana

mamedi o no ka khahlwa ke mushmane ya bitsang matota malotane a no mo shebella live bineng yona ena se shopping sa chichichi allah o la

hantle e mashome be dile motso e robong ho le ba hore nyane bo supa e leng hore re tlameha hore re mathele ka pelenyana ka mane ka lefapheng la ditaba falla disanyane o tla o neletsa tsona ka puo ya senyesemane.

wa le roto ka khubetswana o ntsa jile ka tsebe mo supisi dimela counter ka modimo ho tlang ga moswang ba one ka be ke le mo eno ke metebello go nna na wii.

Nse kokwa le mo mamedi e mong tsatsila ka jeno. Kamar ka phani e mola. Are stone easy nete ka o tlhapanyetsa di mong tsa gale. Tsabo 80 se ho nyolo a jwalo. We love a monate.

mamedi metsotso ke mehlano re fora letse gorena ya bosupa re ke dumedisa ke be ka dikgomo tlhe mo metseng ona nateng nano le kenang ga jwale ke na ditaba kwano go PCFM ona le biso ka gore ke setlhotlholong le boile golo DJ Counterforce ka lenano leo la Boys Holidays wa utlwagala jalo gore moya ke wa PCFM Vintage e leng gore helebeletse jalo gore tletswele pele mafelong ana a beke ka moqebelo dinonyana di tlabe di dula batho mane ba one Maserumole. Mamedi a dumedisang ka sena sebaka ke nna Thapelo Lekanyane mme ke lo ka kamehla ke tsamaekile mong ke tsamagale Tebo Sotho Miss Fala Disenyane Tebelelo Jane Thabelang Tau Tlhalefo Motutsi e kasetana jalo le Tladimakutle mmehe re sebedisang mo tlhaisa lena la kajeno mo reyangteng ke gorenyane ya borobong. Ka jeno ke labone mo kgwedina ya phatlotlhola matsatsi a 27 a le selemo sona ke sa 2026 mmehe ga re ke re lekoletse itlhommeng pele go lena la setlhotlhong ka jeno. Mukamedi wa sepolisa sa Lesotho advocate Boroto Matsoso o bontshitse ke leng gore go ka dilemo tse 55 tseo mapolisa a yang phomolong a le go tsona tse na ditlhaeletse ke leng mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba ntlogolo ya sepolisa ka jeno o neng o le mabapi le go gotlisetswa mosebetsing wa mapolisa a matsatsing a phomolo a nakwana a etelelang pele a phomolo ya mosholelela re tla tibisa ke Peter Benyena o feta mono ka o le leng lekgotla la masetrata le a tlotse jalo tsebang ka mohodi o tlhola tšhankaneng dilemo tse 10 ka morago mo fumana a le molato diqosong tse 3 tsa bomenemene le qoso e le nngwe ya bobodu mme diqoso tsena di mabapi le boqhekanyetsi ba mosebetsi moo a neng a tshepisa jalo batho go ba kenya mosebetsing ka masiba a dimšhe tsena le tseding ka botlalo ga lenano la gona le ntse le gatela pele ga re lekole nalane. Re fumana gore ene le ka lona letsatsi lena selemo ke 1896 mo ntwa ya Anglo Zanzibar ileng ya qhoma mme ya fela fela ka metsotso e ka bang 38 go isa go 40 fela mme jwale ya fetoga jalo ntwa e khutshwanyane ka go fetisisa e e tlalegilweng nalaneng ntwa ene ne e qadile jalo ka moga lefu la tshoganyetso la Sultan Hamad mo Khalid bin Bantlash a ileng a nka jalo taolo ya ntlo ya borena mme jwale ha gana o thewa setulong mabotho a Britane a ileng a qala jalo go thunya ntlong yo ya borena empa ga qetelelong Khalid o ile a inehela metshutshumetso ya Britane Zanzibar ile ya matlafala. A re di fetele tsona tseno mo re fumanang gore nalane supa gore ne le kanona tsatsi lena selemong sa 1966 mo egepeta le Britane di leng tsa tekenela tumelano ya Anglo-Egyptian. Tumelano ena e ne ile ya fedisa puso ya sesole ya Britane dibakeng tsengata tsa egepeta mme jwale o tla gopola puso ena e ne e qadile jalo ka dilemo tsane tsa bo 1882 le ha mabotho a Britane he a ile a tswela pele jalo go ba sebakeng sa Suez Canal gona mona egepeta. Tumelano ena e ne e le mohato wa botlhokwa tseleng ya egepeta wa go fumana jalo boipuso le taolo ya naga ya yona. A re di fetele tsona tseno he re kene jalo mo re fumana gore na lane sipo gene le ka lona tsatsi lena selemong sa 2003 mo planete ya Mars ileng ya tamela lefatshe ka tsela e sa tlwaelegang ya ba bohole ba dikilomitara tse ka bang dimilione tse 57.7 ho tloha lefatsheng e ne e le lekgetlo la pele leo Mars e neng e le haufi ka ho fetisisa le lefatshe.

ka dilemo tse ka bang 60,000. Mas ene bona hala e ganya haholo sepaka pakeng bosiu me dibakeng tse ding me ne ka bona jolo ha bonolo ka dibonela hole me dibakeng tse ding le ka mahlofela ene ihlile e bona hala ke e tse ding tsa tse o hopolwang jolo di letsa itsala ka lona tsa tsidina selemong sa 2006 e re ke di fetele tsona tseno mo hena la nsipa ho rene le ka lona tsa tsidina mo Barack Obama selemong sa diketetse pedi le robedi 2008 mo Barack Obama a ileng a kgethwa jolo ka molao hore e be mokgothaletsiwa wa Democratic Party bakeng sa bopresidente ba United States. Sena e ne le ketsahalo ya bohlokwa historing hobane e ile ya mo etsa motho wa pele wa mo America e motsho a ileng a kgethwa ke mokga o moholo wa dipolotiki hore a kenele dikgetho tsa bopresidente. Ha morao he selemong seo o ile a hlola jelo dikgetho mme ya e ba moporesidente wa pele wa mo America e motsho. Ke tsona tseohe tse ding tse hopolang jelo ka lona letsatsi lena. Ke metsotso e dulang gantle go e leshome re fogaletse go rena ya bosupa ke mohe re felelang teng ka tseo tsa nalane ga re kena jelo go tsa matšhaba mohe re lekolang tsa moraorao go tsona tsena tsa matšhaba. Re fumana hore moporesidente wa Nigeria Bola Tinubu o laetse jolo sesole le mafapha a mang a tshireletso hore ba qale hanghang mosebetsi wa ho pholosa batho ka mora hore batho ba bangata ba kwetirwe ke sehlopha sa batho ba hlometseng profenseng ya Niger karolong e ka leboya bohareng ba naha ena beking e fetileng. Sehlopha sa batho ba hlometseng se ile sa phatlalatsa video ho Facebook mmoho le WhatsApp e bontshang seo baahi ba reng ke basadi, bana le batho ba baholo ba ka bang 600 ba ileng ba kwetelwa nakong ya thaselo mosque e leng ntlong ya thapelo ya mamoselemo profenseng eo. A re di fetele tsona tseno re kena jelo naheng ya Zambia mo re fumanang gore baetapele ba mekga ya bohanyetsi Zambia ba kopile jelo mokgatlo wa dinaga tsa Africa African Union gore o kena dipakeng kakeng ya dikgetho naheng eo. O tla hopola gore bohanyetsi bo dumela ga dikgetho tsena tse ebileng teng pejana kgweding ena ebile tse senang ponaletso. Jwale mekga ena e kopile jalo mokgatlo ona wa AU gore o emise mokete wa go tlhomamisiwa ga moporesidente ya sa tswa kgethwa Hakainde Hichilema ditulong o reretsweng jalo go tlo tshware ka la pele Lwetse gona selemong sena. Mme o tla gopola he ga itlhile e sa le bantsi ba leka gore jwale ba bone gore na ba itlhanaka ka tselang futa ofeng mo jwale he ba nakong eo ba ne ba lokela gore batho ba tlhatlhele jwalo gore jwale lekgotla letle le kene dipakeng ditabeng tsena ke mo jwale magotla a ileng a kwalwa gela ga e bua taba ena pejana bekeng yona ena. Mme ya ba jwale ba tlile ba tingwa kapa ba tlile ba tlhoka jalo monyetla wa gore jwale ba tle ba e tlanake ka magotla gobane jalo magotla a ile a kwala nakong eo jwale ba neng ba le mothating wa gore ba tle ba mathele go ona gore a tle a kene jalo dipakeng. Jwale ke bona gape ge ba ngweletse AU gore AU e tle e kena dipakeng e thibele jalo mokete wa go tlhomamisa gwa Hakainde Hichilema ditulong o reretsweng go tloetsela jalo ka di-1 kgweding yona ena e tlang. O tla gopola ehlile Hakainde Hichilema o tloletse dikgetho tseno tse ebileng teng pejana kgweding ena godimo ka divoutu tse ka godimo go 50 ka mane le 60 tse ka godimo tse fetang mono. Mme jwale le ga le jalo bohanyetsi bona botlhalositse ga e le gore gohang ke dikgetho tse e leng gore di tlhokile jalo ponaletso. A re di fetege le tsona tseno re kere jalo ditabeng tse botlhoko bona bo gaisale tseo di ntseng di tlhile he di bonagala le go phatlhalela le marangrang mo ditlhopha tsa pholoso di ntseng di tswela pele go batla jalo batho bao e ka nang ya ba ba pholohile survivors. Mme sena se itsala letsatsi ka mora gore digogola tse tshabegang le seretse di aparele jalo dibaka tse mmalwa tse gaufi le moedi wa Nepal mmogo le China. Batho ba fetang 1,000 ba ntse ba se fumanege. Ba magolo a mararo le metso e mehla le 50 e leng 350 ba fumanegile ba tlhokagetse. Mme tebelelo ke gore palo ena e tlo nyologa jalo ka ga ke bontshitse gore bana ba 1,000 ba ntse ba ise fumano he ka mora digogola tseno tse maatla tse ebileng jalo mono moeding. Jalo palo ena go na le bagatlhaodi ba tswang dinageng tse ding ba 700
ba ntseng ba se fumane hele bona me re bone ka lehla go leleng Africa borwa le yona e bolela ha ma Africa borwa a ka bang a tsheletseng a le ha ga ba ha hlaudi ba bang he ba ile go re ha ba soka ba fumanwa me ba ile go re he o bilelwa ha ba huhutsi jwalo ke mezi le siretse ke tsa halong ina e bohloko ha ke tsebe mo medi go na o ile wa e bona ke tsa halo eno jolo ka ha e hlile ntse e fokaela ka pa ho bona ho bona hala jolo mona le ho marandrang ke tsa halo e bohloko yeo batho ba bangata ba iputsang hore na ntotsi na ntse di tlidi tsa hala le fatse mona tsela yo metsiana a itlhahelang ka teng thuso fela me a bida hola jwalo sohle le magogo a ya jwalo jwalo matlo dikoloi mo le batho ba bangata tjena ke taba ene hore batho ba bangata ehlile jwalo ba fana ka kutlwisiso tse fapaneng jutlo ba mabontsha hore tsena ke dikitse ding tsa dikitso tse bontshang hore modimo o kwatile modimo ha thaba ke diketse halo tse ile ho re ditse di tsana le fatse mona che ke ba ikutlwa batho ba bang ha ba hle ba interpreter taba ena ile ho re ihle inzi e tsa hala ka pa e tsa haitse mono he moeding wa Nepal ka tsana le China a ke di befelwane mono tseno tsa machaba ma medimi tsuzudi le hantle le tshomelo metse mehlano re fogaletse hore na ya busupa mehe ha re le mona ya go dumela na go re tle re fetele jolo ka ho miss falla disenyane a tla ga balle jolo ditaba tsa ho qetela tse phethelang letsatsi ka puo ya Sesotho santsa le teng he re tle re mo fe sebaka.

Lekanyane mo mabedi dumela. Lenano la matšhaba la ntshetsopele UNDP e le kgetha go sasana Senate Mohato Seiso go ba moemedi wa yona ditabeng tsa tekano le meolwane ya ntshetsopele e tshwarelelang. Moemedi wa UNDP Lesotho Dr. Jacqueline Olwea o re go sasana Senate o kgethilwe ka morago gore ntlokgolo ya UNDP e tlhatlhobe bokgoni ba gae ba go fitlhela thomo ya UNDP naheng ena. Dr. Olwea o tswela pele gore go sasana Senate o kgethilwe ka lebaka la mesebetsi yo a seng a ntse a e etsa ka gara naga e a gang go tsosolosa batšha go lwanela thuto ya bona le tekano. Motlatsi wa Tonakgolo Justice Nthume Majara o re go sasana Senate o fue boemo bona gore a etse bonnete ba gore naga e gatela pele mererong ya yona, a fetole tsela yeo Basotho ba shebang ditaba ka yona le go lwanela ntshetso pele go pharalela le naga. Go sasana Senate wa moetse thomo a leboga UNDP ka o motshepela mosebetsi ona. O boetse a tshepisa gore o tla sebetsa mmogo le balekane ba Lesotho ntshetso peleng go tsosolosa batšha go lwanela tekano le ntshetsopele gara tse ding. Mookamedi wa sepolesa Advocate Borotho Matsoso o bontshitse ngongorego ka dilemo tse 55 tseo mapolesa a yang phomolong ga le go tsona. Tsena di tlhaeletse mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba ntlokgolong ya sepolesa ka jeno o neng o le mabapi le go gotlisetswa mosebetsing ga mapolesa a matsatsing a phomolo a nakwana a bileng a etelelang pele a phomolo ya mošwelelela. Advocate Matsoso o re ngongorego ke gore mapolesa a ya phomolong nakong eo jale ba iphumanang mosebetsing, mme ba tsamaya e le gore sepolesa se se tlhoka ditsebo tseo tsa bona tsa mosebetsi. O re ka gara dinaga tsa tikologo ena e borwa go Africa e leng SADC ke Lesotho fela mo mapolesa a yang phomolong a le dilemo tse tlase tse 55. Ntlheng ya go gotlisetswa mosebetsing wa mapolesa a phomolong ya nakwana teng, sepolesa se bontshitse ga seo se tlo etsagala go ipapisitswe le molao o laolang sepolesa wa 1998. E mongwe wa batlatsi ba mookamedi wa sepolesa Matshepang Ramaregwane o bontshitse ga sena se tlo etsagala ka lebaka la gaelelo e teng ya sepolesa ka gara naga. O bontshitse ga bogolo ba mapolesa ana a tlo gotlisetswa mosebetsing ha tlo khutsetswa mosebetsing e le a neng a sebetsa boemong ba tsamaiso, mme batla ameha ke ba ileng phomolong ya nakwana go tloa ka kgwedi ya Phupjane selemong sena. A re mogato ona ga o thibele sepolesa go hira botšha ka ga ebile ba mothating wa go bulela dikopo. Morero ona ke wa dilemo tse tharo, mme tebelelo ke gore ka mora moo dintho di tla gotlela setlwaeding. Moatlhodi Mafedi Leralebese o laetse gore Tebogotsholo a tshwarwe ka morago gore a se itlalege lekgotleng le phagameng nyeweng ya polao ya Phiri Panyane. Tsholo o ne a thunye Panyane ka magetlo ketsagalong ya la tshelela Phato 2024 mo go latela bopaki ba tse dingwe tsa dipaki go utlwagalang ga ba ne ba tseka le go somana ka gore e mong o rwala dieta tseo e seng tsa boleng. Maobane lekgotla le ile la utlwa bopaki ka dipaki tse pedi tse boneng ka mahlo mmogo le mapolesa le ileng la tshwara tsholo nakong eo a inegelang sepoleseng sa Gathamai ka morago gore a thunya mofu. Ka mmantaga nakong eo nyewe e neng e kala, lekgotla le ile la utlwa bopaki ba dipaki tse ding tse pedi tse agang moparamente wa mehleng Thabang Mafojane, bao kaofela ba ileng ba bolelela lekgotla gore ba ne ba kopane ka sepheo sa go kena dipakeng go namola tsholo le Panyane, empa ke mo tsholo a ileng a ba mahlo a ntwa ya ba o lelekisa Panyane mme wa mothunya. Motšhotšhisinyeweng ena e ne le Advocate Mametse Mapesela. E mongwe wa batšha ba unneng molemo morerong wa UNDP wa Her Empire o tholetsa UNDP ka o tsosolosa bahwebi ba basadi. Mothehi wa khamphane ya Afri Beauty Mofumatsana Sellwane o itse go tsosolosa basadi le batšha go botlhokwa bakeng sa kgolo ya moruo wa naga. A tlhalosa gore ka thuso ya UNDP o atlegile go nka karolo dibokeng tsa matšhaba tsa kgwebo tse kang seboka sa dipontsho tsa Afrika tsa kgwebo ka 2023. Motsamai boetse o re maemo a bophelo a motho le moo a tswang teng ga a lokele go mo thibela go atlega bophelong. Go feta mona motsamai o itse go fa basadi tsebo ke go ba fa maatla a go etsa dintho tseo ba sa dumeleng gore ba ka di etsa. A phethela ka go gopotsa batšha ba bangwe ba unneng molemo mananeong ana gore ba fua monyetla. Go fua monyetla go bolela gore ba se ba na le boikarabelo ba go atisa le go tlhagisa menyetla e metšha molemong wa gore e anele batšha botlhe ba naga ena.
Kotsa machaba sepolesa sa Zimbabwe se tshwere mohlanga wa setriki ya qoswang ka polao e se ka maikemisetso ke tsa holong eo ho yona batho ba 60 metso e supileng ba timelletseng kotsing ya sekepe. Mohlanga enwa wa mmuso ya dilemo di 49 lefapheng la ntlafatso ya metsi o hlahile kgotla mme o ntse a le ditlamong. Seketswana sena se neng se nkile lenane le fetang le dumelletsweng se ile sa phethoha ka lebaka la maemo a mabe a lehodimo pejana kgweding ena letsheng la Kariba moeding wa Zimbabwe le Zambia. Dipaki di bontsha ha e ne e le bapalami ba fetang 150 seketswaneng seo se dumelletsweng ho nka fela ba 90. Ke bana ba 30 ba dilemo di ka tlase ho tse 10 ba teng hara bafu ha batho ba bang ba 70 a metso e supileng ba pholositswe. Ditaba di fella mona mamelang tse ding hape ka Sesotho hosane hoseng metsotso ha e le 30 ka mora hora ya botshelela.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your power.

lekgotla la maseterata ka jeno le ahlotse tsebang Ramhudi go tlhola jelo di le motse leshome tšhankaneng ka morago mofumana jalo a le molato diqosong tse tharo tsa bomenemene le qosong e le nngwe ya bobodu. Jwale diqoso tsena di mabapi le boqhekanyetsi ba mosebetsi moo go neng go tshepiso jelo batho go kenywa mosebetsing kapa moo waneng a tshepisa batho go ba kenya mosebetsing ka masiba a dimšhe kapa ka gore ba lefe jalo masiba a dimšhe. Ramhudi o ile a fumanwa a le molato ditlosong tsotlhe tse nne ka mora gore lekgotla le fumane gore o ile a iketsa e ka ke ofisiri ya tsa kgiro kapa human resource officer lekaleng la bophelo moo a neng a kopa jalo tšhelete go batho ba sa tsebeng letho ka mme jwale e le ka go ba tshepisa mosebetsi kapa go ba kenya jalo mosebetsing. Motho e mong ya neng a qosa jalo le ena e leng Thabang Mogosi yeo e kileng a e ba wa jalo morumiwa kapa messenger lekaleng la bophelo o ile a lokololwa jalo ka moragoge a tle a fetoge paki ya mmuso le go fana ka bopaki bo lekgotla le bo boneng e le bannete ebile bo kgotsofatsa. Morero ona wa bomenemene o qadile jalo ka Hlakola selemong sa 2024 ha Mogosi a ne a sebetsa jalo ntlogolo ya lekala la bophelo, mme jwale go ya ka tokomane ya qoso Mogosi o ile a fumana jalo ka tsela e seng molaong buka e nang le dintlha tsa botho kapa tsa lekunutu e leng personal information tsa batho ba neng ba kile ba etsa dikopo tsa mosebetsi. Jwale go bolela gore o ile a arolelana jalo dintlha tsena tsa lekunutu tsa batho bana ba neng ba apply-itse le Ramhudi. Motho ya ikemetseng ya neng a sena kamano efe kapa efe kapa ya kamano ya semmuso le lekala la bophelo e le go arolelana jalo ditaba tsena le motho yeo a neng a sena kamano ya semmuso le lekala la bophelo. Ka morago mono Ramhudi o ile a sebedisa jalo dintlha tseo go atamela jalo batho ba batla mosebetsi a iketsa e ka ke ofisiri ya tsa kgiro. Go tlaloga gore o ne a sebedisa mabitso a fapaneng mme a tshepisa batho bao a ba qhekelelang dikonteraka tsa mosebetsi ga e ba ba ka mofa tšhelete e sa le pele. Batho bao ba qhekeletsweng ba ile ba laelwa jalo go kenya tšhelete e dipakeng tsa 500 maloti le 1.5 e leng 1500 maloti accounting ya mobile money ya moselantsa Thulenyane yeo e leng motho yeo Ramhudi a mo tsebang. Tšhelete yeo e ne e ntshwa ebe e nehelanwa jalo ka yona go Ramhudi. Lekgotla le ile la utlwa jalo gore ka dinako tse ding batho bao ba qhekeletsweng ba ne ba laelwa go ya dibankeng kapa dibakeng tsa lekala la bophelo go ya saena seo ba neng ba nagana gore ke dikonteraka tsa nnete tsa mosebetsi. Le ga o le jalo ga ba fitlha mono go bolela jalo gore Ramhudi o ne a tima megala ya gae a sia jalo batho bao ba qhekeletsweng ba sa tsebe seo ba ka se etsang ebile ba sena mosebetsi kapa ba sena jalo mesebetsi yeo ba neng ba e tshepisitswe. Hara ba ileng ba qhekelelwa jalo go ne go ena le diketso gwatšhele nnete gupa le oma dimape mme ba ile ba susumetswa jalo go lefa tšhelete ka morago e tswa jalo gore ba dumele gore bona kapa maemong a mang balekane ba bona ba tlhokagetseng ba ne ba file dikonteraka tsa mosebetsi. Lekgotla le fumane jalo Ramhudi a le molato dikusong tse tharo tsa bomenemene tse tlolang karolo ya bomashome a seletseng ana le metso e gobedi nngwe ka masakaneng ya molao wa kotlo e leng Penal Code Act ya selemo sa 2010 mme la mo ahlola jalo go qeta dilemo tse leshome tšhankaneng ka kotlologo qosong ka nngwe ntle lekgetho ya go lefa fine. Qosong ya bone ya bobodu Ramhudi o ile a ahlolwa go qeta dilemo tse leshome tšhankaneng kapa go lefa jalo fine kapa tefiso ya 10,000 maloti. Lekgotla le ile la laela gore dikahlolo tsena di tsamaye mmogo ka sejatlhapi ba sebedisa lentswenela la concurrently e leng se bolelang gore Ramhudi o tla qeta nako ya dilemo tse leshome tšhankaneng.
ka lehlakore leleng mogosi bile a lokollwa jolo ka mora hore le gotla le ona he le amohele hore o fane ka bopaki ba nnete le bo kgotsofatsang mme taba ena he ene le ka pele go maseterata kodisang mme o tla gopola monna ena yo go buang ka ena tsebang ga mohodi ke yeo e leng gore o tsebagala gagolo le mabaleng a dipolotiki mme he ebile e boetse ke moena wa mofumagadi wa tonagolo ya mehleng monghadi Thomas Tabane ke bua jalo ka mme Diabilwe Ramohodi ke ngwanabo mme jwale ke mona moo jwale ka jeno a DCO e atlileng jalo gore he e tle e bone kapa e tle e susumetse jalo go bona gore wa ahlola ditlosong tseo tse nne tseo jwale a neng a tlhile a tobane le tsona mme re bua tsena he e le gore o tsametse ke gona go tlhola jalo tšhankaneng dilemo tse ka bang leshome kao fela ka mora gore jwale atle a qhekanyetse batho ka go ba tshepisa jalo mesebetsi moo lekaleng la bophelo ka mokgwa e leng gore he tokomane ena ya qoso e tlile e dibega ka teng ke tsona tseno he mamedi tseo ke neng ke re re tle go bega jalo leseding pele re ka gatela pele ka tse dingwe tsa ditaba tseo re o tshwaretseng tsona metsotso gona jale mašemo a mabedi le metso e supileng pele re fitlha mane goreng ya borobedi mametse setlhotlholong kwano PCFM na ke thapelo lekanyane ke ka letsheto baka mo ke yang teng ke goreng yane ya borobong ke gona mo e leng go re tatlhege le bege gotlo gona teng e re he ha go le tsena he re tle re fete ka mona ka mabenkeleng.

0: jwale ke bona ntse ke nwa bulete ke ntsha dinamagadi tse tse ntshosang gona e le go motho o ne se ke re ke bodile ka ga gompa ka moo e le gobane go tswa dinama tsenono tsa bo ditlhala tseno tse ne se di ipopile ga o le motho wa mogwetsana go kgathatswa ke di-period pain noa bulete o tlo bone ga o ba gantle ga o le motho wa mme e a pepang ka thata o pepa ka thipa ga o nwa bulete bulete ya o kheneka e kala pele ka go tlhwekisa popelo ha e qeta go tlhokisa popelo jalo ngwana o tlo gola ga monnate e be ga o pepe ka thipa ga o le motho ya nang le serame o na le di-high blood le ditswekere o na le di-fibroids tseno o na le di-kidney stone di-gall stone mafu a mangata ka gago go mmele ga o sebedisa bulete bulete ya go tlholela motho e mongwe o tla re aa ga e se re mafu a mangata nna ke sana tshepo yona e reketle monana o tlo tsebe gore o ikutlwe gore ga o itsebe jwale kere o ko itsebe go tloa ka jeko one mmele wa gago o tshwerwe ke methapo le madi ke tsone engine tsa mmele ntho tseno ga e kare ka gare go mmele go na le mothapo o e ka ba motlho mongwe o isa pono gore leitlho le bone e ba go tsona le matlhwele a thibelang mothapo go fetisa molaetsa gantle motho eno o tlo lola ka matlho ga e ba go na le mothapo o sa iseng kutlo gantle gore utlwe gantle go na le matlhwele ka gare go methapo enono ga e ba go na le methapo o isang tshilo dijo gore di sile gantle e be ga e kgone go kgatsa asiti kgatse nyoko e di kgatse gantle gore di etse motho enono wa utlwa a sa na le o siba e mongwe a sa sae ntlwaneng gantle motlho o mongwe a re ke ya ka mora nako e itseng mme ga e ba gape-gape ga o se go wa gata kapo letheka lena taba e kgolo e ke buang ka yone ke ya gore ga methapo ya gago e fetisa madi gantle phallo e nepaetse le di-white blood cell di kgona go tsoa go itwanela kokwanatlhokong e e bang e teng ka gare go mmele jwale ke na le mme a ileng a sebedisa bulete mo a ba a kgothaletsa le batho ba bangata gore ba sebedise bulete ba ile ba sebedisa bulete ka lebaka la gae fela batho ba bangata ba phetse mme ore sea le moyeng mme re mona PCFM lo wena gona jwale jwale kgere ga ona paki e tshwanang le wena e ka buang ka bulete mona godima ditshepe mona lebaka la ka ke leno la gore ile ga re ntse re koqa le wena o go na le batho bo ula ba ba kgothaletse ka morago go le wena e o tshware gantle ka nnete o ka ema ka phatlha e phaameng wa bua ka bulete godima ditshepe mona o ka reng ga o qala ka bulete ga o bua ka yona gona o nona leng jwale ga o ntse o ya o tlothatolwe ka mokgwa o tsebang taba tse ka teng
1: wena
0: o ntse go utlwa re PCFM mme okay ke a ukwa jwale mme ga o kotsho gore na hula e tsala jwang ga o tla tseba ka bulete o no ile a tseba jwang ka bulete wa qetelela o se nkile kgatwe
2: Mm-hmm.

0: ke yena ja ma go khopa ga tshim. Ba ra ke ka botlhole ya bo dikwana. Ba pele ka go tsho tshwa ya go di ya ba ho hang hang hang hang. Ke tlo di le hola hola ho le bo tshwa re le ke go tsaya mo le mana go go kai. E ka nnete. Ke ba ke hantle ba she ka nnete. Go na le ke go tsaka tsho ya fa go ka bana ka ha ho.
1: Ee. Ona se re ke mo fetse. Ona se re ke kenza.
0: Eh,
1: ya. Ba
0: re
1: ke me motena ona se re ke kenza mfuta nwe go bana ina le mefuta o ya molomo wa popelo o bone bophelo bo botle go tswa ha bulete wa tseba ke ukwa ke rata manese a ile a ba le nnete fela ya gore ha eba o go na le ditlamatlama tseo di jeleng tsa o fodisa o ko eme ka pele go batho banana ka ha go sepetlele ka mona o ko buena o fodisitswe ke mme o tla fumana gore ka nako nngwe batho ga ba ntsa ba tsamaya ngakeng ba bangwe wa ukwa ba hei ga re tshaba le o bua gobane jwale gothwe ge se ka ga nna ga nwantsho tsena gobane di etsa sebete jwale re re bulete ga e na le bothata re ile ga ya ditlhatlhobong ba e tlhatlhoba gorena ga e kotsi mme batho botlhe ba e bang ba ile sebetsiwa ga ba ka banwa bulete ga ba sa ile thipeng jwale ke gona kgaitsedi yaka ne go o bitsa je mme ee mme wa tseba ga o leboa ge tlo qoqa gore jetse gona ke sebakeng sefeng ge beele batho bao mo bulete ba phele jwale o ka reng go basotho bana gobane o tlo ukwa motho e mongwe kore ke ukwe ke ukwa botlhoko ukware e mongwe a re ula a jetswa gore bulete e ka mo thusa e be gore gashe nna ke ile o sebetsiwa ge sa gane ga o ntse o sebetsiwa fela ge ga o ntse o tsama treatment no a bulete o tlo bone o ka reng go basotho ba ba qetelelang ba bolawa ke cancer kapo ditlala kapo disiki tse ngata tse bulete e di kgonang o ka reng go bone
0: ya lo que está tan mal, ya la no la verdad.
1: wa tseba khaitsedi aka ga o lewa ha ntate modimo a o hlonolo fatse e ba le bosiu bo botle mme ga o leboa a enwe batho ba phele amen mme tangi mme ke ikutlwetse gore bulete mogwa yona ha o ka wa e sebedisa ge na le mapaki a batho ba sebedisitseng bulete wena molwane wa ka batho bano ba phetse ge re monate wa bulete ke supplement e nowa ke ngwana monyane e nowa ke motho wa di-high blood motho a ntse a sebedisa treatment efe kapo efe ke ebe ke thabe motho e mongwe a ntse a re ke lla ka high blood kapo tshukerekere o seka ba ba leka wa tlwaela ditlhare tse nono tse o ntse o di fua tsamaya o nonno dipake e mongwe e re ga a gutlha re o tsebeng date se lekgetlho la borago doctor a re jwale o bona di le normale ntho tsenana ke tloeletse dipidisi jwale gere o di tloelele e le doctor a o recommendetseng gore o di tloelele jwale o tlo bone he ha o phela ka bulete o entse mogotsi wao jwale sese gwa letsatsi le letsatsi gwane motlhama go a thabileng o enke o nonnonwe gobane ke sejo tlatsetse ga gena motho a ntate a llang ka mosese o chesang a sebedisang bulete ga gena motho a ntate a llang ka diphio bo ntate ba gannang dikoloi o tla utlwa gore motho eno o dutse nako e tele jwale o salela ka diphio ga a fitlha ka lapeng o sa gwa bala thušhalala jwale re le ba bulete bulete e betla bontate gore be bontate bomme be bomme bana ba banyane dintho tsa ntse ba kgathatsang tsa neneng tsa bo stress tsa bo se ba le hantle tlhonyana eno ka gore sesole sa bona sa mmele se tlabe se phetse batho ba nono ba tlo phela hantle basebedisi botlhe ba bulete mogolo wa ka ntate ga nka ka bua ka bulete nke se qete o ka ba qetelela o nkwalela di-radio ka tsebe o ntate bulete ga o qete tsamaya jale e re ke di qetele he ka gore fela ga re bue dibaka ka lebaka la nako ge re fela nka dinomoro tsenang ka pene gago o nke o ngole fatshe nomoro tsena di na le WhatsApp ebile di a letsetswa dinomoro tsenana gape-gape ga o kena ka manene ka Facebook o batla Bullet Herbal Remedy kapo TikTok Bullet Herbal Remedy ditaba di ngata ka mono ka di-Facebook tsa mapaki ao batho ba tshwanang le eno a tswang ba sebedisitseng bullet nomoro tsa rona ke 56 99 99 14 14 81 56 99 99 14 14 81 le
2: 632 632 82 82 900 900 ke hona ke re no a bulete o phele ntshware hohle mon mo o leng teng ke o jwetse pele ga o mono e teng bulete o bane tletse gauteng le lesotho e mogolo wa ka ha ke o leboe.
3: Bullet Herbal Remedies. Bullet. Ha o sebedisa, o be le mamello. E tle e tsebe hore o hlolele. Ha re fihla re bua ka mofetse, re bua ka diphalese, re bua ka di-kidney stone, re bua ka dihlala. Bullet ke pheko. O ka re thola hohle ka hare ho naha le ka ntle ho 56 99 14 81 kapa 632 82 900. Bullet. Ha e fihla mmeleng e ya ka.
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
5: PCFM, your pulse, our beat.

0: re metsotsong e mashomo a mabedi le metso e tsheletseng pele re fitlha mano goreng ya bo robong o ikutlwetse ka mogo ba tlileng ba ditekileng ka teng he sepolisa ka jeno mokeng wa baphatlhatsi ba ditaba. Ke rata gore ga re le mothating ona re tle re fetela jelo ka go wena moamedi, re tle re utlwa maikutlo a gago jelo ka ga ba ditekile ba itlhakisitse gore na taba ena bona ba bona e le botlhokwa ga e fitlha go kae. Re ka lakatsa gore re ke re utlwe maikutlo a gago tabeng ena mo jwale o ka re lesetsang di mogong tsa rona tsa mogala tsa 2121956 mogo le +266 599956 2121956 kapa +266 599956 kamane ka WhatsApp o romela molaitsa mo rong ya 62009956. Mamedi Dumela.
1: Na jese le ga.
0: Ho tsonda ditaka.
1: Ke ne se re mametse police sa rona se a ithalosa. Ba hlalosa ditaba hore ha ba di etsa fela. Ke le ba re tekela mabaka. Ba re tekela mabaka. Ba ha ba utlwang hore a utlwa ha. Sile ba ile ba dula ba kopane ba kgobotsa taba. Jwale baba jwale ntho kena he mono go kopantse dikelelo tsa maponisano le commissionera eno ya maponisano le senior assistant whatnot mono ba eteletse pele jwale e ne le moifo jwale ba taka ditaba tse ba ketelelang ba na le diketo tsena tseo jwale ga ke re di a se ba re jetsa go ba ketile se bile ba feta. So rona beng ba rona beng ba gafa rona le bona e leng beng ba naga we were not there ne ntse ba sebedisa dikelelelo tsa bona. So ke rona bana mona re a ba mamela and ehlile re tsietsing ya gore re be le bosebeletsi re tsietsing ya gore re be le bosebeletsi bo bo nang le boiphitlhelo bosebeletsi bo tholwana ya bona kore e ka re ntlafatsang ntlhee bantate kere batho ba nane ba kopane mono ka dikelelelo jale ga ba bua le gona gona jale ke na sealemoeng mona ka moga go keta re mamela dikelelelo tsena tsa bona ke ne ke le seo a ntse le bua ntho tse ne seponesa tsa ona ga ke le seo mona mo re teng ga le keta go etsa diketo re na le dikelelelo tsa rona tseo e ne se karolo ya kelelelo tseno tsa lona seponesa sa rona ga le kopane mono ntse le etsa diketo tseno seba tshenyeo yatsa ea batho bago na le ntho tse setlhotlholong tse ba buileng ka tsona nako eo ba buang ka yona eo go thenong wagebilly re ne re sentse re letlhokotsing taba tsa wagebilly ba e bua ka gara nako eo go kalong ya puso ena e puso ena e neng e kena e le seboko e ne e bua ka tlhokagalo ya mosebetsi unemployment tsela eo tlhokagalo ya mosebetsi leng ka yone e ne e seboko sa puso ena. So ha e ke ka seponisa ke tsebang gore puso ena ga e fitlha fela e labe se e futuela gotlhe mona e bua ka di-wagebilly le be le emise ke leboa eno seponisa se re tseba gona re na le bothata kae ke a e seta ke re ga gona ntle o kutlwang e ka go ya ka boitlhaloso ba seponisa e madimabe jalo ka go naganelwa ge le naga ke batho ba phelang comfort sounung mokgwa wa go ponisa ko baneng go sa ntlafatse re na le magokela re na le magokela ke o baneng seponisa se gokgwa ga ntse se nagana fela o fitlhela senyile se teta se etsa diketo tete kgopo
0: eka
1: o ene re lata gore magologolo a tlameyang gotswe go na le monyako ga o bula monyako o o tswang kwane yona wa bulea wa bana ba rona ba takena ke re tshenyeo yaka ga o na le moo ba reng sekgeong sa gore jale batho ke bane ba tlo tswa go utlwa e ka ebile go lua ka wagebilly re utlwa ka ka yona ne ka mo kwa o mo wa ho ponisa entle ile ka ntho ne khatwana nyanani e tshabe mani re ntla fatsang jang ho kwala gore motho le ponisa se ke la ponisa 900 dire sho tsena go ntse mo bua ka tsona ha go utlwa go na ma ponisa ba je ba ka kolela tsona
0: o bile nate o tla futa o tla futa nate
1: le ponisa bla bla bla ha ga go ke ya ma ponisa ma ponisa inde ke ya gente bo go
0: I don't know. I don't know. Le manesi nka pa bongakeng a ke ba hla fela mohlomo jwale a se a swaya a ba swaya mohlare hore ba lokela go ba sebetsetsena ka tsela eno yele o itse le bona le mapolisa ba lokela go batle ba ke ba hlomphelo ke le diketo tsa bona ba tloelo mosebetsing ona o ba witsang bane bana le botsipika hore mamedi dumela
1: hai hai nda le ka nyela o tlo
0: ke tswile hantle tinto wena
1: And that I can call it that way, a fail, like a trail of commissioner, a trail of fail. A highly supposed to pass tower. Who guys at Milan again? I get to get a Makurama out of fail, I wanna. But Taba, but Jingan tell us of money, the experience of another time got time.
0: Mo
1: e sena e futhelana ndatele ka nyane batho ba bang ba kene ba bang batse ke bra pitse batho ba le bang ndati go ya neng ke ke bona phapang ya ntapatso e ngwe keng o ha ka nti buting bo tsena ke bona ntapatso e teng ha ye se bana le sponi ha e jwa lo ndati ke ke nne tse bo tinga ka ke bona ka ke ntse magao batho ba yeng hai ha ba ithumulele hai o bana ka nti ha o lata motho a tswang hai a pa maibeng ka nako ana e behetswe o ka ithumulela tsa mo ditimo na yo ro phumola mo no sing di botlhokotse be bolo bonga thakana kana ba ta fona neng experience bana ba ba dinga nte ke ba sim ba tla sebetsa di ba bang ha ba sebetse
0: okay jale mo mo tindu mo ba hlalosa ngore ha taba tsena di tla tsamaelana ha mmoho le recruitment ka pa mona mo jwa le batlang ne ba tsole pele ho hira teng o reng ba re taba ena ha e tlo emisa hore re ire mapolisa a matsha ba re bile ha o finyane neng ka paneng phatlalatso e tlatswa mo jwa le ba tlo amoela dikopo teng utlwa o ka reng
1: wa utlwa ba ka batho ba hira ha o finyane
0: ee
1: ke yona mo tshwenye ke ba entseng ha ba etse ne ha ba etse hore tsamaiso ya sponisa e hlake totobane ko re hwa tsala hore ga tsewa go di maponisa gona ke discipline ya re force e sindati o fensiritsa ka melao le ditsamaiso tse nepagetseng ga tsamaiso e nepagale maponisa etse mosebetsi wa ona gantle ba ye ko dilokong ba bedi di-report ke bone ntate mo go thoma tsoso molo ke bona tshebetso ya gagae ke bona ditlodi tsa molao ga ke bona di-roadblock ge tsele go tshwere dikoloi tse kana mme ga patala tšhelete kana ya di-roadblock e ntse bokana e tse ntheng kao fela ga ke sa e bone diphoofolo tsa batho di utsiwe go etse tse ntho e itseng le itseng ga ke sa bone taba eo e be ke tla ema ka batho be ntse ke ba sebetsa moo fela ebe ba bona ba ntse ba ekeletswa nako ba bangwe ba dutse ka ntle a e na pona letso gogang nna ke nagana kane ditlhaba tsa basotho tse sekene dipakeng e ska ba ba itsala jwa bana re tshedile fedile e ska ga ikwala nna te batho ba ngata o nkwale ya ukwa ka ke yana mme go tlile ke le buile ntate
0: ke le buile tinto ke le buile a holoka maikutlo ao a hao ke maikutlo a ha di tabentsena e mse tsona jo le mashume e le shume le metso tsile tsimpe le fitla mana ho reng a bo robong nomoro ke 21219956 mohole +266599 56 ka WhatsApp nomoro ke 62009 56 62009 56. Ere ke tle ke le ka mona ka ho WhatsApp maikutlo ke ana mona a ere ke bona ke ntate le tshoga ka kwading o re e be ke gakanyo e godisang ha kae hore ha jwale sepolesa ka leng le alo sa sechaba sa ditudi tsa molao tse hakanyetswang ho magolo a mahlano hona ke nnete ha kae hore re ba le ditlolo tse magolo a mahlano tse itsahalang ka nako e le nngwe taba eno ihlile ke hopola hona le mosebetsi mo le na ileng a ka bua ka yona hore taba ena hore ya ratio ena ya hore lepolisa ka leng hona jole tsena ka dipalo tse teng le lokela hore lepolisa kapa lepolisa setšhaba kapa batho ba ka hodimo 500 e batla e se practical kapa e batla e se taba eo re kareng ya itsahala kapa ya tleha hore tle itsahale fatshe mona jole ke a utlwa ndate letshwara le wena ka mokgwa e leng gore e tlhalosang ka teng empa he ka mokgwa wa mongolo kapa ka kutlwisiso e teng e ngotsweng fatshe ke eno ya gore lepolesa le leng ka dipalo tsena tse teng e le gore le ikarabelela go batho ba ka godimo 500 go polesa batho bano ba ka godimo go 500 nomoro ke 21219956 mogole +266599956 ke nomoro ya mohala yo o ka kenang ka yona kwano ra utlwa letlhakore la gago ditabeng tsena re ke bone maikutlo a mang kwano ndate ere ke bone ke ndate lesiba ka mafeteng o re ha re dumelane le yena mookamedi wa sepolesa ka ho kgutlisetsa retired police batho bao re ba gafang ka digafa tsa rona ba dutse fela o re le a re fosa bahlomphehi ba sechaba ho itsahalang ka hara tlhokahalo e ka le ya mosebetsi o ke ho itsahalang ka tlhokahalo e ka le ya mosebetsi utlwelang naha ena bohloko ba hlomphehi ke lesiba ka mane ka mafeteng ba me di dumela pisi dumela
2: ndadwaga
0: o tsona ti
2: ndadema zilo ndadwaga
0: o tsona ti masilo
2: e ya ndadwaga ba me se memo lo le ntate fela jwale ke na le sakemo ditabeng tsa bona gobane ntsha golo kore bo ntate ha eba ba ile hae bodulebile ba bua ka taba ya terene gore ka go na le kwetsi jwale ke ipotsa gona motho wa mokana ka nna eba se o tuki ya hae ke ba ke ya kgutsa pe ke ya boela na kwetsiso yona e tla nkama jwang empa ye nngwe ya dintsha kore na jwale ha eba batho bano ba bangkutse a bua ka ba bang gape ba ba tsebetse na bona ba jwale se ka etsala sekolong se batlo dikenya ebe wa dikenya motho re bona motho ma sa ehue ke re ka re ntabe se ya le bua ntate wa ka
0: ke le buile ntate masilo ke le buile a golo ntate ka maikutlo a hao ere ha ho le tsena ke tle ka nqena ka ho WhatsApp ke bela hape ke nke maikutlo kwano ke gatiso ya lentswe
3: Nmela sibulisa ka semo yeno mela ntate ke tswedi ntshuhi ntate ke batla ke dumelana le ntate le mme kore ntate borotlho le mme ga marikgwane gona o ntshwagale bele ke lebetse le bitso la gae ntshwagale ntate dilemo tsena tseo mapolesa a yang phomolong ka nnete ke nako eo ka nnete re reng jwale ba se ba fihletse kgolo ba nwele ditabeng tsa go fuputsa ditaba tse bang ba ka di batla tse amang ditlolo tsa molao ele ke bona ba ya nakong ena ya phomolo ka nako e ba ntseng ba le batšha e nngwe eo ke utlwang e ntshosa-tshosa ko gore ha bua ntate borotho le mme mane gona mona mo sepolesa o tla fumana bale a mang a mapolesa sepolesa ka kakaretso a mang a mapolesa mo a seng a hlekefetsa batho a batla dinyewe ka batho kapa ka mmele ya batho ana ile ba ha sa ithetsa le rona ke tsebe na ile ba ha le sa e botsa bona go tla bua ho ma police a batle dinyewe ka batho ke a le bona thate
0: e be o ihlalosa jwang bona mo ke kalakatsa go tlo tlo tlo tlo tlo tlo ntshetse pele ntate go rena ka ka tsela mfuta ofe mo ma police a batlang ka dinyewe ka me ka mmele ya batho ke utlwa ke tla ke sa utlwisise ka thabela go go go ihlakise taba ino ma me di dumela
1: Sejo kanya ni dinto a penda ti de wan tumelo.
0: Iya nat.
1: Wan tadi. Eh na poto a kanya ka boela ka ibo ta hatu ko ngana semito. Ko na li bagi le stava. Ke le se le semile me ta yo anda do re bantse ba ba tsheke hantle. Ha ona mo le lan ding go bona diphoso go bona. Ho ke dumela go ba tame ba dule mo nna bo itibili. Eh ke sa bone thaiso go bona. O fapane gae mosebetsi o bona ya gore ba tla dula nako e telele ke sa bone thaiso go bona nka etsa motlhala ka ntho tse ngata makala a na a mmuso a tlame a sebetse a be le pona letso ndate lekanyane gone le a lekena a ga selemo se fela o tla bona ga ule o kgathela dithunya mone le line e telele ee kore tšhelete ene ya mmuso e ka nne be ekena ka tenyana ka mogotleng gore diseikodi ba molao se ka ba tlha o bona e a dieiswa mme ke ntse ke lela ka ena tsamaišhene eno gona ke ma motho a o kametseng mono a sa bone gore tšhelete ena e tlame o kena ka mokotleng wa mmuso ka tshwanelo e tlame e kene ka pelenyana e senyele o tlatloa ope ga ona buka dibesiti tlombe ke e tlang ga o ka tlhebaka e kote fela ga o le go kgapela dithunya mone tla mona tse dintlhape tse bojeno wae botshebo ware tse tlame ebe dipele selomo se fela dikobiako di a tshwawa ga o bone motho a fua tekete maponisa a na le metšhini e menyenyane e dibang dipokotong mone ba ka go fang sephepejana ga o entse ba fumana kore e na le tloa molao ga o e bone ntho eno go etsagala eng tlasa bookamedi bona bo bo teng ba nna te bogotho taba e ntate e a tlatang go bapala le banta la gae monanaka ke ka nama tsa batho ke kgola go bolela ka gore dipatlisiso tsa bona di etsa ka gore ebe ba tlhokofatsa batho ba batla go fumana ntho ba tlhokofaditse batho mme ke bele tlhonono ebe ga ba kose ga ba batho ba itiraetse ka gore ebe batho ba bona ba tsheletse dipotso mono mme ba tlame ba tebe ba sebetse ka boikelo botlhe ka re bone ka matlho kwetiso eno ya bone e ba tlata ba nyenyeletsa bana bana dikeng ba tlameya ba kene le bona ba o fumana kwetiso eno ya gore ba tseye yona mosebetsi wa seponesa keng ebile gone ba lekena ba thusaile gagolo gobane go na le tlhotho magokela metseng mona metseng mona ga ba tsamaye gagolo gobane magokela a yanako nngwe ka kaa magokela a ba leisetsele ke tshwetse motho ke ena mona e ka magokela a keta go sia motho go bona mone ebe motho eno o tla ba setse morago a lokolotse ke sekala sefeng se ba se beyang gore jale ke tle ke dumela go taba tse di nepagetse ka ne lokang ba isa potso setšhabeng ka nete ke na le taba tse ngata tse se di bonang ke a bona ga ba leka go laola sephetipeti mono bane ba leka go fokotsa sephetipeti ke a re opa magofi mono mo ba netile empa ka nete mo ba fosa le teng ke tlameya ke bue ntate ke le boile
0: a ke a leboa ke le boile le nna tinto ke le boile agolo WhatsApp ntate Maphoshane o re ke Maphoshane wa Mosia Thota Modi ntate Borotho o re mapolisa a imetswe ke eng gobane magokela a ba isetsa ditlodi tsa molao ka diofising o re roadblockong teng ha ba romeletse ba ikisa hoseng go go ditheoga dikalaneng mme o re ga ba sa batla go palama dipere hohang ke maikutlo ntate Maphoshane ka ditaba tsena e re re tle re etse tsena mono jile metsotso di le gantle go e ka bang e tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya bo robong mametse setlhotlholong kwano mona go PCFM mme he re ka phethela he re ke re utlwa maikutlo a gago dinomorong tsa mogala tsa 2121 9956 mmogo le +26659956 re ke boela gape ke tle ka nqena
3: okay tate ntshwakane tate ke tswe di ntshu ya pentate ntshwakane tate pekanyane di ntshu la ka le monatisi ntakamane e ntlhasetse empa he tate mona mo kereng go batla mmele nnanene dinyewe ka mmele ya batho kere nako ngwe mapolosa ahle a tlhokofatsa batho ka go ba gagatha ba bangwe ba ba ba tsweteletse ba kgwadi le ba bangwe ba ba tsweteletse ba feletswe ke bophelo ke yona taba ka tate ke a le
0: Okay. You graduate taba you uneng o bua ka yona 2121 9956 moho le +26659956 ke nomoro ya mohala. Mamedi dumela.
4: Dadi ba ya.
0: Khotsong dadi.
4: Ah, gimbe se ga dire ga.
0: Dadi ma.
4: Dadi ndo se ga dire.
0: Eh, dadi o ka tsela pele ntate.
4: Dadi ke kuyeng da tanga ya mono. Tsa hai ka tsela nne. Ba ba sponsa sa bona ka nne ke sa mokotli.
0: Eh, ya.
4: Pela ntse di ntate mara tsang, a se ba ke ipetsa ntlo nngwe. Hach. Kola o fuete pa, ntate ntena go bana go ngufumantsa re ntse kuru ya yi wali ti chobaiso unto uta uko ugolwelela go kae ka pokae ndati ndoki ina ka bo mutukina uita jina ke ha kuru ya yi tsara go ina takana kana ka tsatsi benche mutongo bona tse seng kae ka tsiwe ka bo ya uru wa lo a jaare tsa ba sibitsa mo ba sibitsa.

0: kene ndio magaza yiki tamwela gina kumpu ba gwa ndo sata sata gena kitana na isibitana ko ba tsona kae ka ka yimponta ke ka poka mosibiti kae ka hona mo ba tsana ni kae ka ba hanyetsana a ke fumane ntate ona mo wa ona mo na go motho wa go la go wa ntse ha ka tawala tu ape ape ki buza ona budget ko go lora ki buza ona mmuso ona ona o kena go anga poka mia te kena go amba tsamo ding ka budget ka bo wa se tsa mapone sa mo rumba nna ka di chere tentate e be le mo di ba ka lo ka ona tate o sa yiwe i tsu tsira go kwa ka ga police ha nna ya tsema le gana ona ntate ka nnete go i bona ona tate ga ntse mapone sa mo tsa tsefe ya i se ke mmuso go lona tlo tsi mapone sa ke le bule ntate
1: ke le buile ntate ntle hao e hlakile me gemetsetsong e mene pele re fihla mane horeng ya bo robong me jwale re se re le mo jwale re ha bang hore re tle re phethele re ke bela hape ke tle ka mona ka ho WhatsApp o maikutlo ke ntate hore ke mo nam sotho hore le police le ya roadblock ka koloi ya lona fela le keke la ya tlolong ya molao motseng ka koloi ya lona e le hore roadblock e patala mapolesa ho a sebedisang koloi tsa bona fela a hana hehe ho ya motseng ke maikutlo a monna mosotho ditabentsena ke ka mo jwale a e behileng ka kateng re le buile haholo ke a bona kwano re saletse fela ke metso tse mene pele re tswaka kwano ka dipopsing tsa gaso ere pele re phethela re ke re fetre ka nqena ha holetsena ha clarification yo lo tabakina ha re le mothating ona.

0: pele ho mokete o moholo ha KT e tla ba 100 malu o ka fumana di tikete office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Re mesuzung e medi pele re fihla mane ho reng ya bo robong re ha ho le tsena ke khona na go entse le ding re tlegeng ke wa go qetela fela pele re phethela mamedi dumela
2: dadi le ganya
1: dadi
2: ha ndate ke katafi
1: dadi ke katafi
2: e ya ndate a dira taba ena na e na maponi ka maponi sa enje nji mo ka medi wa sponi sa taba ya go be go ntse go tlhu go tla e keletswa batho nako go bane go tlhu taba ya gore e be ha How ka wa hi wana go engata ke mo tena teteng ka le tena ke bone le bohlokwa go re ke bona fela e le taba ya tshenyo ya chalet ya tshaba go bana maponisa ntate ke ba mamedi ba ta hopura go na go yotse tshaba sa ba sotho go se ka dikanta ka ofa pana se dula se tletse ba se nna ka taba ya tshebetso ya ntate sponisa go re mo shala ona go le jena la go wa fisha bo ha se bo se mongwe mang tsala ka mo se tshe ba nshena ka ofela ka se tsene sa se mo se mo so se nan le ka mo sa se ke se se khu se mo no se se tulu e lo go mapone sa ntate ba sebedi tsana ntho mo no o tshwere so u ha ntjwane bo ba ne u tlo tla u kwa u ipotsa gore ha ba re tsentse ke tshe ba hona mona dia le moye fela e tla ga ha u tlo mo na u kwa u tlo e mo ba ne pone sa se tsaitseng ha ntse se tsaitseng u lo fana ka ka menyanyedi fela ha o ka wa bua bo ka sona ha ntse mo ka o putla ga ona ona wa isa le tsebe se ba o le tsebe go ke na mora mo le mo ba sa tsebe ding ante ke ha ba go nu utwa teng ha ntse re se tshe ba ka ka sponi sa mo ba gona go utwa mo ka bang kana go mo ba tlo tlo hampe ka nne ke o tla bona go ka nne maponi sa ona ha ile ona ka nne ke ha mo le mo wa tshaba ha ile na go nyela ya hona go le tsena ba ntlo bona go ba mo le mo wa bona ile ba di bile ke bona mahujela na le dipi go bona go le tsena mo tsi mo na mo ke phirante kwali mona ha itela ro hana boa tsukana ndo tsimongo u go bona ditu wa tsa mola u tshibelwa ke mahukela go ka wa bona go tshete neng a tende fuwa maponisa u no dilo le ditira ene ga itlwa ba nna le ba sa di ba nitse mona ha mpa wa tsho bona ba ntse ba itirela ba tshibela ditu tsa mola u ba bona tsena ntse go itla tsula mola wa maponisa ha ile ke bo mase go mona khale mo dilo le ga ba mo tsomo u la ka ena ha ka fika maponisa mona a fana ka ka tshete mona di tswa ntoto ka fa bona ba ne ba tshebe nga fana ka ha mulo taba tseno tsa gago o tla nna o lefele ja ona molemo o ditlo tsa ditsela ona ga o kweke o ka fumana tshireletso ka nete nna ena na maponisa ana ka nete go ya ka nna ka nete ke nengka ka utlwa ebile o ne o le bitirana le sena maponisa ba kana tsena le mahokela gobane se kgona go utlwelana botlhoko ke le setšhaba sa basotho mona gore ba gana o thabela motho yo mongwe a ntse a etsiwa gampe o ka ba bona go ebile re tlo tla re kgona gore ebile o tshwara sedikeno sa molao ba gana o tshwantse o mahokela ntse mosebetsi motho a jalo a tshwerego ga o moisa maponise mane le pele o ka wa tseba go bena motho le o lokolotsi jwang ke batho ba fokolang a nto ba isang ka pela magodi bona maponisa ka bona ga tsebe go ka ka tshwagana gobane ba kgona go ebe ba tshunelana sedifa kapo ebe ba sebedisa yona taba ena nke ke go tshwadiwa ditswane ke a lebogang tate
1: ke lebogile ke lebogile gagolo ntate le nako ya rona e fedile mamedike ka moo ke fitlhang pheletsong ya lenanao la rona ka jeno la setlotlolong mebile he e le phethelang beke lena re boela gape re kopana le yona bekeng e tlang ka mante ga kwano mona go setlotlolong ke thapelo lekanyane ke sebeditse le tebo sotho misfalela disenyane thabelang tao ikasetana le tebelelo jane tlalefa motutsi mmogo le tladima kutle re lebogile re ya mafelong a beke fela he ela tlhoko gore ana mafelo a beke ke ya magolo agolo gobane PCFM le kamane ka Maseru Mall bar 1 bakeng sa mokete wa vintage mme tsa bonnete ba rore bangwe soka go reka tikete fumana jelo tikete ya gago di a fumana ya kwa ditopsing tsa gaso ka 70 maluti fela mme ntle le mono o sotla reka jelo monyako mane ka 100 maluti bakeng sa mokete ono jwale wa vintage o tla ba monate yagolo e tsa bonnete ba rore ga o fetwe mabathe pula ela ya maponi santse a le teng ka lenaneo la back to your roots.

0: tswela pele ho mokete o moholo ha ke ite e tla ba 100 malu o ka fumana ditekete ofising tsa PCFM avani lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Jalo momamedi taba ena wa nena screenshot serase momamedi ena ya screenshot serase ha o se o rekile ka merchant o nke screenshot ngwaneso maletsa o do skwe wa nyamela go ha e ga ha o tla o totle ma ticket ya ha o tshoga ke rekile o bo so hlaisa ntho ha o fela o e ka fone fela o e o ye ke fela e ke wa ebon e se be ha o finya ne screenshot seno momamedi Lore, how lo tlima tikiti ya hore na o tata tlo ela ta kwa no ofisinza PCFM hosani ka pa o sotla ela ta kwa na bawane ke o kwa matsatsi sa le makae mo mamedi e a sa re hosani ka pa o sotla ya bawane go da o sotla ya bawane mo no sele ho tsa ho e fela taba ba hloka go ha ba u ile wa etsa bonnete ba go reka ka merchant ke re na ko mo qoba taba le ya go re ka nna ya ba o sotla ya reka ka le kgolo maleketi bo re hey e ke hleke ga tse ka merchant ngwane so e ho sa ganya ya rona mama medi ga batho ba go allang le sasile mo e ha ho le nane on lena e ge sebeletsa nakong jele bo reka ka merchant wa hao merchant code e khotlhase ka ba one pisa o re screenshot screenshot sa ne sa ho se buluke handle tla slice ke itin jelo ka pasa mama medi jalo ka pasa fela o kilo wa bana ha ona le confidence e bo go mmane mama medi o tshela jale o ya ka olane la Africa borwa ka bo gutla e so tswa ka olane la Africa ba jole hothe pasa ya home pasa ya ntati o we tsaisa o tsiba hantle pasa ya ho ena kong ha ya ja matsatsi ha ona phoso ha ona letho wa bona confidence yo momamedi ke yona yo e re buang ka yona ke yona yo tla hlaisa screenshot sa ho ka yona manikiti ba wane e ha o le banka screenshot ya bo re kile ka match and cooked haker e jale fela bana ba me dire ke tsena he re tswele mona ke a khutla.

0: EFM re be metse seng ele 10 metse ro bong le bile horeng ya le 10 ha ka qoqa e ke ipotsa ipotsa go jwele ho etsa lan lele ga bua ka entsa tsinle ga bua ka taba ya ho busetsa malamo sfate e ha ba o fositse mo mamedi se ba o hatile dorong ha holo fela na ke taba o dumelang ho yona e mo mamedi ya hore le wena o tla iphetetsa e ya hore hore na e ho tla etsa halaneng fela e be o tla nya thupa le lefatshe hore molamu wona o tla boela sefateng ke taba o dumelang ho yona e mo mamedi ka ba champ ke batla nke re bua ka nang ke re ipisise betere wona e ha o se o entse revenge mo mamedi o se iphetetse na taba ye e etsa o ikutlwe betere mo mamedi ho latela wona ba o entse eng taba ya ho iphetetsa ee kae o bona ho iphetetsa boemo bofe mo mamedi ha se o e leng taba fela re bua ka yona e pharaletse ebe jwale re bua ka ho iphetetsa ho busetsa molamo sefateng nna ke taba o dumelang ho yona e mo mamedi 6200 9956 ngweletsa voice note mono kapa o letsa ho 2121 9956 plus 2665 9956 plus 2665 9956 ke bua ka yona mo mamedi hona le batho ba bang ba tla o jwetsa hore na a ke iphetetse ke tswa motho e mong hore nna hore nna ntse ke tla fihla e hore hore na e tla nkuka nako e kae ore fela ke tla fihla mo ke hlokang ee hore na motho enwa o nana ke lebetse fela ntse ke tla fihla ee wena o dumela ho eng mo mamedi tabeng ya hore hai e re ke kgabane le nna ke tswe a tswe bophelong ba ka le nna ke tswe bophelong ba hae kapa hore ke a tseba ke tla etsang ke a tseba ke tla etsang re bua ka tabeng ya boiphetetso mo mamedi ha o qeta ho iphetetsa na taba e etsa boikutlwe betere mo mamedi o ka tsho wa re ya a ka utlwele yena hore na ho jwang ke qoqa re bua ka yena taba ena mo mamedi atamela o tse mo simulator o letse jele ke tsentse se tsalang ke back to your roots ke la bone ha re
1: ha ga tsi sadi ka la 27 lwetse 2026 PCFM le le mo tsitsang kgone go di bo tshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe ho tloha ka hora ya leshome hoseng ho isa ya bohlano mantsibuya hey lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC yona e tla ba mmagodi hlaswa pitiki ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela ba sadie ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitiki tsena tsohle o dikisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport hai he heba sadie.

0: tswela pele ho mokete o moholo. Ha kaiti e tla ba 100 malu. O ka fumana diteketi ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shaesha. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part. Bar 1 Marcel Moore. PCFM. Your pulse, our beat.
1: Mama did you love the show? Let me see if you can see back to your roots. Ya re bua ka taba ya ho iphetetsa ka jeno mo mamedi ke taba o dumelang ho yona ye ya ho iphetetsa ba se ba utlwisitse bohloko haholo hohle mo mamedi ka mosebetsi e ka lapeng mono e ka ba ka hare ho relationship mono kapa ka go lenyalo e ka ba ka ho setswalle mo mamedi fela ba o fositse ba o entse ntho bohloko ena ya haisale bona ba haisale. Eh, so o kwisa bohloko mo mamedi. O dumela tabenya ho iphetetsa. O dumela tabenya hore o re le nna ka letsatsi le leng ke tlaetsa bohloko bona bo ke butleng a butle le yena. A butle le bona. Le yena a butle bohloko bona bona bo jwang. O dumela tabenya ya ho iphetetsa mo mamedi. Ha motho a utlwisitse bohloko o dumela hore o lokela hore le yena fete bo mo bo jalo kapa bo tshwanang le bo a o fetisitseng ho bona ke yona taba e re buang ka yona he wena mo PCFM o ko hopotse hore diticket tse di teng wa ne so tse ba se retsa tjena se re re fela o nne hopole
0: PCFM e buetse.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botlheng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse our beat.

0: fela pele ho mokete o moholo ha kate e tla ba 100 malute o ka fumana ditikete ofising tsa PCFM avani lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mashime mabedi kamara o hara ina ya le shume mo mamedi. All right. 6200-9956. 6200-9956. Let's have a voice note.
2: 21-9956. A gorate kanne ditla gorate o swaka modunga mbaba monne anda de modimo kannete kannete ke spanere ga kubitswana
1: ke le ba spanere busi bo monate mletsa mongwe re laela ho iphetetsa ke sepe se seholo ke le bo hey o tshe nani iphetetsa ke sebe se seholo ke le ba mmame dihle busi bo monate na le batho ba iphetetsa nghela ho le jana ha le ba e o le hata la ba iphetetso bo ba ha bo ka ba delayed go banka nako e le motse le shumetsa fita mo mamedi a so ka iphetetsa fela wa tsho re tsa tla go pa tsa tla fihla mo no mo re ya e mo one thing ga tla fihla na le batho ba tla ubetsa mo mamedi taba mo fita o aga fenako e fenako ya ke la tabene ke bua ka yena he mo mamedi ena ya bipitiso e mongwe go bisetsa molamu sefateng a tshwara bona e tlabele ka mora 20 years ona o tla gotlela sefateng e ga ke bona he mo mamedi na ga hatela pele ka tsela e mofuta ofe ha ho se ho litjena batho ha ho se ho litjena batho ga hatela pele mo mamedi All right. Sa go bile le moifo jale e se kara jale se ka ke a tanka. A ke re kile ka hlalosa mo wa medi hore nna ha ke tsa mai ke le mong ho hang. Ha ke le single teen. That's in lane. Ke na le moifo. Yes. Ke le ka e hlalosa tabeng. Ka ga nna. Ha ke le single tiny ho ha. Ya ba ha kgolo mo mamedi. Wa tseba ya ba ha kgolo. Fela he ke go na ba. Ke tla. A re fela let the music play. Ke Barry White. Ja. Ke nna ya.

0: Boots.
1: DJ Boots. DJ Boots. Fella morao tlo atamela pelaka ke bo.
0: Fella morao.
1: Eh, tlo pelaka tlo.
0: Turn off the light.
1: Hey, you can talk at the end. Talk
0: at the end. It's true.
1: It's true.
0: Ke handla ke ke fitle pele hao.
1: A o teng kwa ene no ke o bona.
0: Ke fitle handle.
1: O fihlile.
0: Alright. No, ha ona botsata ke khetsi daga. Mamedi tle ke tso no rinela matsometsing ka tsitso ena e o re ntseng ri etsa empa ke molemong wa gaso e o tlulileng ene paitseng e monate ka moso. A ke re wa bona hore ha ntse o mametse o le lapeng o le mosebetsing o le kae ka pakae. Ebe lori mosebetsi wa hao o ntse o etsa hantle o ntse o mametse laela jole o tsebe gona he motho o neng o bua radio monna o tlo seng kwa aiko
2: DJ Boots
0: yes tool
2: a ke tsebe na o hole ha kae le nyewe ya hao ka mo
0: tsipe ya ka a ke tsebe tsela se ke nna o fanya
2: na icon skata mela
0: okay
2: Eh yabuthi.
0: Eh yangwanam.
2: Wenzeng kutlo so le ka kobong a holo ra.
0: Ke se ke le ka kobong a holo.
2: Mm.
0: Ke ntse mulo mo ka kobong.
2: Ke ntse mulo. Ah, empa he kutla ka. Ere ke tlo qetela fela ngwana ka ke bone na.
0: Alright. Mamedi wa PCFM. Ke kutla la lai. La lai.
1: Boots.
0: Tse le pele ngwana se.
1: DJ Boots.
0: Wa nkutla ke. Ka bona re ne ke atamela.
1: Ah, o saki.
0: Ke sakile.
1: Hantle ha ho le fe.
0: Saki. Ke ne ke atamela.
1: Ah, a gutla.
0: Ke gutla, se ke le pila ho.
1: Gutla.
0: Ke gutla. All right.
1: Ma o tama be nyana di dibitse.
0: Ke ke tla gutla ke le yo.
1: Eh.
0: Ha ho. Eh, ka ho. Rantla
1: ke. Ke hantle hle di dibitse.
0: All right.
1: Eh, moya kwa vintage afa bana beso.
0: Ya babang ba tsa ba hlile ba hloka e ka pharole ka shikuleng
1: molato
0: ha ke tsebe ne ke bua la simong e ke sebetsang le ena motshegare mo
1: a
0: ga hana le ha le mputsa
1: nka nete
0: ka modich
1: a o siana o buang ka ena ke ga seo e ke nmona hanne
0: ke
1: ha sie na ke hana
0: Ausi enu ki ena lela.
1: Ki a ki hana ka ena.
0: Ki ena ausi u.
1: Ah, ki motu.
0: Ki ena ausi u. Ki ena ausi u.
1: Ki a hana DJ Boots.
0: Eh? Ki ena ausi u.
1: Hona kets hengu ya libi itu.
0: Stonu matse kere, ki ena ausi u. Hana la hale mpoza. Tepo yaka.
1: Ha yo tsharo ke hana ke hana
0: tla bona nna he ke tla pe tla ga o tshe best dressed of mine ke se buhudi sa PCF
1: e ketela
0: ba go pore kue di buhudi mola o kue e le nna pere mo feta motho e molemo
1: ha yo tsharo to match ya ka e ha se e kile nya bona ha isale
0: o
1: ha isale ka pa go ithewa
0: ke le fatse
1: ke ke
0: tse isa lutho tinga ka pogo ithewa ha o so be le two match jwalo
1: ha isa ke ga ba wa ntiba
0: eh
1: moqibelo ha o kike wa putlakela go
0: mpe stone ke batla khutlana na mofela
1: bonela ha o
0: tsogela lai eh stone ke batla khutlana na momotswa nteng mo
1: ha o lana ntiba
0: eh ke batla re khutlana na mo rileng ga ntse ke dikutlwa street motswa nteng mo Lai lai.
1: DJ Boots.
0: Yeah, no man. Ko se ke tle me shift ina le nna ya ke.
1: Eh, a o ka tle ima. Ke tle imelelo e.
0: Ka nne dilala, a ke re mosebetsi mo wa o o claim a shift yale e santse ke claim o ke sebetse hangana
1: ah le o le ka o reng jwale o go batla o sebetsa le nna ka ba o batla go claim a hle o
0: khu ah ke ne ke le tla ke se ke gole le ena a mantsi bua tshe
1: ah ka nete
0: ka msa
1: nka ngwala lengolo le reng tabe eno ke ema ka pela yone
0: oh ke a bona na ke mantsa e me o se ke ka ke le tswa mona msebetsi
1: ke e kubutse
0: e
1: wa di tsiba di seat belt e
0: e
1: wa di tsiba
0: ke di tsiba
1: ha ke ka seat belt ke le di seat belt
0: o di seat belt
1: e
0: ah
1: e rona re ithutile nthontse ntshantse re ithlophela vintage fetch
0: bye bye
1: e nahana nahana seat belt ka nqina la ka nqi
0: bye bye
1: ke tsaba seat belt mo moment o ga haitsebi mo wa me seat belt eh un hopotsa mo wa me di ka mqibelo ke mo bontsi ha ke bona seat belt di seat belt fela ke mo bontse ke go wa mmona ntatali I would have PCF hashtag throwback the song request mkhahlelo wa pili ba ke go kula mi fa go pa o kle DJ Khanhos o kle DJ Butsi o kle Mabomza o batla mang hape

Ngifuna ngivile. Lengoma ngifuna phansi. Ngifuna phansi. Ngifuna ngivile. Lengoma ngifuna phansi. Yeah, ngifuna phansi. Lengoma ngifuna ngivile. Lengoma ngifuna phansi. Yeah, ngifuna phansi. Lengoma ngifuna ngivile.